0: ba na Ubitex 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
1: DTX 500. Health Alert with Dr.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500. Kulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghunta sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa mat tasi ka pagtigulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigot, malimta. DTX 500.

0: Talks ka ba? DDX Beauty Self.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
2: So na,
1: problema, gid ako sa akong body odor.
2: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa bootlegs ng DDX Beauty Self.
1: Kag naghamis ka, nagputik gid ako ng panit.
2: Salamat gid sa DDX Beauty Self.
0: DDX Beauty Self. Pamakas sa mga butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava. Para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Si Dimples Romana ni, tinadawat na ako ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ako sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore. Na ay pharmacist nga maayo mo atiman, matakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaisa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta nato sa ginawa.
8: Ginawang Generica.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom.

0: sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
1: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
2: K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Tuno manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mag-init na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: Las 8-8 na or size mga ka-K5. Parang na din sa problema, problema namin taon niya. Kaubang gihapon na K5 Brian Morden and kining abahin na to, Junato, sa ato ang produkto mga ka-K5 nga makatabang jud sa ato mga igsuon labi na jud to sa kinang manimaho ka kung nasubraan ka sa singot. May mga tao gani nga bisag walay singot, manimaho, no? Body odor, kwa na dyan niya. Murag kulang na dyan, slimpio, guro na kogalingo na. So niya na ang Dio Fresh, mga ka-K5, deodorant, Dio Fresh para sa to ang ilok diha. Pag humani mo og kaligo, mao na ibutang ni mo diha, mga ka-K5, I'm sure, tibuok adlaw or bisag magabi pa, bisag maugmaan pa ang imuang lawas, ha? Walay mga bad nga mga elements nga magmugawas diha. Bad elements, ano? Walay mga panimaho diha sa lawas ni mga ka-K5 kung gagamit ha og Dio Fresh, na? Dio Fresh available ni sa tanang nga butika, check ninyo. Kay nako, daghan na kayo ang ninghatag og testimonya ani nga nindot jud siya. Sige, and good morning usab, usa sa tamang igsoon. Good morning to Rita Kabay Vlog. Good morning, Sir Bri. Greet lang sa akong anak nga si Baby Jan Rambo. O sa akong igsoon nga si Riza Noel, Mait Junel, Noe Carlo, Mabirik, Marmar, o Papa Arnel, Mama Teresa, Lola Petra, Fernandez, from Bosque, Barangay Kabulihan. Salamat sa pagbasa. Good morning to Nanay Virgil Salgado. Kag good morning also to Diwata Overload. Asa man di ay ang confidential funds ni Marcos nga billion-billion. Unya murag useless ang SIM registration. Dili man di ay malocate ang mga naghulga. Pagkatoy-toy ni gobyernuha, gibinuangan ra sa mga tawong way ubra bitaw. Akatong SIM card registration, murag nahanaw naman ganito. Wala naman gani ma kuan, wala naman gani ma hibawan kung nagamit ba to siya or wala. Aba siguro wala jud maayo magamit or nagamit na siya, gapadayon siya galing kay wala na guroy kuan. Wala na guroy tawo nga nagtinunto jud maayo kay sayo na siya sakpan. Balo ba kung makonek ba na dito nga kung sa Facebook ka manghulga, mo connect ba na sa imuhang kuan? Sa imuhang ma-detect ba na sa ato ang SIM card diha? Posible. Wala na ko idea na. No? Sige, hinaot-unta nga matabangan niya. Aron nga mailhan ng gahulga-hulga, dresdak ba yan, San Carlos? Oh, and kasuhan dyan, oy, para sigurado dyan nga kining mga tawhana, dili na ni muusab o dili na madugangan pa ang sigig panghulga niya kay Diyos ko. Delikado kayo mga kakifay. Sige, i-check sa nako si ka-K5 Elmer Sagang. Kay kinibang mga declaration sa gitawag nga drug-free barangay, usahay, naay mga tao, pareho na ko, usahay din ako masabtan. Kung, anyways, kasabot man yung taan eh. Kung unsa ni ang drug-cleared barangay, drug-free barangay, pero na magyapoy naninda og drugs. unsa jud ang pinaka-specific ano ba? Na unsa jud ang pinaka-specific ani kay usay ang mga tao makaingon drug free unya na inapalitan dito. Drug free unya na ay nasakpan dito. Unsa may ilahang criteria jud ani oy? Oh, sa drug free nga ginatawag. Check na to si K5 Elmer Sagang kay na explanation diri ang PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency.
2: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report. K5 News FM. Live Report.
3: K5 Elmer, good morning.
4: Good morning, K5 Brian. Bisan kita, K5 Brian, maka-question ta kung nga nung matawag bitaw dato, K5 Brian, nga drug player nga naaramang gihapoy madakpan no, sa illegal nga drogas. Kung kini magod nga programa, K5 Brian, sa PDEA or kini sa Philippine Drug Enforcement Agency, kini nga barangay drug clearing or barangay declaring cleared program, diin gingusgan karon sa sampit nga hensya, kini gitawag bitaw dato, nga pakigbisog kanila so maabot nga panahon nga ilahaga kabuton nga mahimo nga drug cleared province na unya ang Negros Oriental according pa sa PDEA February. Unya sa nakalabay nga si Madak ni February do dihang gipagawas kini sa PDEA ag datos nila gad ang igon nga kapin sa 200 ano ka mga barangay sa tibok Negros Oriental ag drug cleared gani diri sa Kanlaon nga February tanang barangay diri sa Kanlaon na do kini 12 ka barangay drug cleared na gini kini hingpit nga drug clear ni ang mga barangay diri sa syudad o niya. Siyempre, di malikayan nga doon ay mga negatibong komento sa social media din gibatikos kini sa katauhan kung nga no, nga naamang gihapon, gani, kaya nga kalabay nga mga adlaw, may madakpan gihapon din he, nga nalambigit sa illegal nga drogas o drug clear naman. Gali, gipahayag doon sa PDEA, pidagi sa Pangulo sa PDEA, no, sa Negros Oriental, ga si I.E. Elmer Ibona, yung niyang ibutiag nga ang usa di ay ka drug cleared barangay ka K5 Bray mao kini nga barangay na cleared human nga miagi sa proseso kay ang ila day gibasihan ka K5 Bray no kadtura di ay ni nga mga surrenderer or mga na ilahang na identify nga nagagamit og illegal nga drogas ang gihatagan og intervention so mao din nga K5 Bray so ang kini di ay nga mga latest nga mga nadakpan dili sa ingon nga ilahaning na identify bali ang mga surrender na ilang gibasihan di ay o gikuhaan nila og intervention nga matawag bitaw or mapasa bitaw ang isa ka barangay nga mahimong drug cleared ka K5 Bray so wala nagpasabot nga wa nay nagamit og illegal nga droga sa isa ka barangay So mauna kag February ang giklaro ni Ibuna na sa iya usab nga baga statement kay hinuon ang ilang gipangayo karon ang kining suporta og kooperasyon sa matag barangay or official sa mga barangay kay mao lagi niya ingon nato kaniadto advantage kini kay inalan ang kooperasyon sa matag barangay so karon mao na gigklaro ron sa PDEA kini mga pangutada sa tanan nga nganong matawag mga drug cleared nga naawang gihapoy madakpan so ang pagklaro niya kini labi ay katong mga na-identify lang again mga na identify or mga surrender ang nagilang yatagan ng intervention.
3: Aha. So ang ipasabot ani nga kining mga nadakpan unsa ni sila mga passing by or di gani wala lang jud mahibawan pero naa naghukmong nagyapon diha mao na K5 Elmer.
4: Mao na iyang pagpasabot kay K5 Bray kaya ila ra ning ibasihan katuro din ni mga unidentified or mga surrender na ilang yatagan og intervention.
3: So burag useless siya kaayo K5 Elmer no nga modi. Pasensya na sa taga PDEA ha pero nasabtan na muna ang nato na ilahang niya explanation. Pero mga nalagi nga nang muingon man tag drug cleared barangay nga naa man di ay wala pa nato mahibaw-an diha nga naghukmong ra. So, guro, walaon na lang natong drug cleared, guro. Minimize drug cleared, drug cleared barangay, drug minimize barangay. Burag, anak na lang go, Kripe Bill.
4: Pero na-state na yung kwanda ng mga pamahayag ni Elmer Ibuna, Kripe Bray.
3: Sige, paminawa na to. Last 8:14 check dato si sir okay
5: Itong niaging semana na matay gitawag nga deliberation sa barangay repairing program. Fortunately, na-declare na to ang last barangay nila, ang Mabigo, na-declare na to as drug cleared barangay. It's because po lang ito, sa akong explanation kanina, na-proseso na to katong yung mga surrender rate sa ihang barangay.
6: So, wala yun, nagpasabot nga wala.
5: Nagbili na po, pasabot nga wala yun. Naagit, may posibilidad na naa. So, ang drug cleared barangay, muna siya mga barangay nga na-cleared because niagi sa proseso. Namo ko siya proseso good ang barangay drug clearing program. Declared ni siya or na-cleared ni siya is because ang iyang mga na-identify nga mga P-woods or surrendery nahatagan o intervention. Now, for example, ang barangay A, diba, niyan, affected siya nga barangay. It's because affected siya because taas siya yung mga surrendery. So, muna siya yung gitawag classification. Ana, affected siya. Now, sa barangay A, nasa yung lima ka-surrendery or lima ka-P-woods nga na-identify na to as drug user. Oh, so, muna siya yung atuang iproseso ang kanang mga surrendery nga naan ang barangayan. Now, kana siya ang mga surrendery ko, ato na siya mapa-undergo intervention, that's the time nga pwede na itong ma-declare ang usa ka barangay as drug-cleared barangay. It's because na-clear na itong mga surrendery. It doesn't mean nga na yung tanga-cleared ang barangay, wala nag-gitawag na itong illegal substance. There is a possibility nga na pagyapon. That is the reason why nga kinala na ito ang joint efforts between the barangay itself, the community itself, and the other law enforcement unit.
3: Aha, Kipay Bilmer.
4: So mura ang Breno ag statement sa pangulo o sa PDEA Negros Oriental kasi intelligence agent Elmer Ibuna kay Febray.
3: Aha. So di ba ang gahatag og mga documents ani ang barangay council mismo?
4: Barangay
3: kay sila man ang mo identify
4: o okay. Balis sa city o sa city aha. Mismo ba?
3: Aha, pero may dakoy participation diri ang mga barangay officials. Kay sila man ni ang muhatag og mga mo-identify sa mga alleged nga mga drug users or mga drug pushers sa maong dapit ano maong lugar.
4: Oh.
3: So usahay guro mo ka ang mga kapitan o kagawa dini katawa paghuman og hatag sa mga documents kay Five Elmer mga ngalan. Ha. Guro o bandrig katawa ni sila guro. Ngano man? Daghan bang miyembro ni kapitan o ni kagawa nga gasuya pula maapil sa lista. Diba?
4: Mora na yung lista makagool.
3: I'm sure nga si Kapitan or si Kagawad, wala tayo specific isulti dira na pitas kan naon ha. Kaya in general rin na to, I'm sure nga usay na yung mga Kapitan or Kagawad ng pamilya na yupok po ng nawong, diba?
4: Uh-huh.
3: Pero sila itagilay, sila gitagaan og chance nga i-identify ang mga drug personalities sa ilahang barangay sa kung kinsa man na sila kay siyempre sila gud ang nasa barangay sila ang pinaka duol og may ideya kung kinsa ang mga drug pushers and users so usahay na sila'y pamilya o sa dili kay dili kay pulo pamilya di ubang gani igsuon jud o say sila mismo maoy gagamit maupod ang gaduso aning kuan illegal nga droga dili pa malista so mao na nga usahay paghatag nila sa PDEA nga mauni nga mga tawhana wala maapil ang ilang ngalan nga gagamit pod sila smile pod sila oh to na drug cleared barangay na ta pero kita mismo wala masakpan
4: lagi
3: di ba ana no so you know what gasto bini kayong kuan gasto bini kay sa gobyerno kining gini mga drug kining mga sorry kadak tawag ani city anti drug sektor ani buragi ana. So, paano siya? Gigastuan na sa gobyerno. But anyways, okay man po siya. At least, naigibuhat ang gobyerno aron ma-address ni K5 Elmer mo na lagi. Nga di lang jod matawag na to 100% nga mahatag jod ang tinud-anay because nga mismo ang pulis, ang PDEA gasulti nga ang ilahang basis, katura ang mga ngalan nga nalista. Nga identify pero naay mga wala na identify nga gagamit pod K5 Elmer.
4: Oh, mo na gingon February nga bisag pag drug cleared na ra gihapon.
3: Naara jud. So bisag maingon tag drug cleared, mo na nga ingon ako nga bisag si kapitan nakakatawa ang katong wala malista nga mga drug users sige pong katawa. Oh. Ingon-ingon to dito ang PNP, ang PDEA, o niya ang mayor, si kapitan, na today, i-declare na to nga drug-free si barangay bla bla bla. Nga, anak man na, no? O niya, anay na minaw dito nga user. Drug lord, ako di ay user man ko. Ano ba no? Sige lang, importante nga anay na trabaho ang gobyerno kay Feb Elmer.
4: Abitaw.
3: Oo. Kaya kung wala po trabaho, i-blame po sa publiko, eh, ani, good niya. Importante nga may trabaho sila. Sige, pero kumusta ang kuan? Kumusta ang kanlaon diha ron? Kanlaon, kumusta si Vulcan Kanlaon kay Feb Elmer so far?
4: So far, kay Feb Rino, kung naman itong umulga ganiya, paggawas na ito ganiya, kita na ito na nalagay mga pagbuga, minimize mga pagbuga o kaning aso kay Feb Rino.
3: Mm-hmm. Wala na ning boto usab, mauna lang ni... Mm-hmm.
4: Wala na. Wabot na kabalo, kanusa.
3: Pero ang mga abog-abog niya, so far, wala na.
4: Wala naman ako kay Feb Rino.
3: Makigiulanan man po siya, no? Giulanan man po. Sige. Kay Feb Elmer, salamat kay. Good morning.
4: Sige, so kay Feb Rino, mauna ito. Matulog ang balita karawang orasa. Ato ka nato sa DTX sa 500, MyTC o D3 Bio. Para sa programa, Foro de los Pueblos, kaya sa K5 Elmer Sagag para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko, kalikawan sa Negros, K5 News FM.
2: Magamainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: Thank you so much, K5 Elmer Sagang. Report gikan sa kanlaon, pero iyang balita pang kuanto, pang Negros wide to kay about drug lord issue. Aha. So sa tanang mga barangay nga na drug lord na, congratulations. Hinaut unta nga ma-sustain na ninyo. And aside nga na deklara na mog drug lord, napay mga unidentify nga mga tao diha, hinaut unta nga ilistahon na po nag-usab para idungag dito sa listahan aron nga masakpa na sila dira or mapailawom sa rehabilitation program. And ang uban diha mga ka-K5 matabang-tabangan last binadyon ay mga pamatanon, mga batanon ron ga-apil-apil ani. Daghan na jud kaayo galing kini bang rehabilitation program sa gobyerno sa mga drug users. No? Luoy ka ini ang rehabilitation program kay pagkahuman nga ma-rehab ni sila, pagkagawas nila for how many months nga mga treatment nila dira, balik mangyapon suyop mangyapon ni sila. Oh, ang rehabilitation program nindot yun siya. Tanan dira, itudlo nila, spiritual, education, livelihood, o niya amat-amaton, nga mawala sa ila ang gitawag nato ang addiction sa illegal nga droga. Hantod nga, balik na dyan sila sa normal ang ilang huna-huna, mga ka-K5, ilang utok nila. O galing, pagkahuman aning rehabilitation program, kung makagawas na gani na ang ilahang kliyente diha or kinang ilahang gitabangan diha nga drug user, I'm sure pagkakuan mo balik namang guna sa huna-huna dyan sa tao good. Kina may uban gani nga wala man nakaagi bisag unsa nga rehabilitation program, wala man gagamit. Diba? Naana sa huna-huna sa tao kung gustuhon or dili. Mauna gitawa gani nga drug addiction. Adik ka. Like for example, ikaw, maminaw ka always diri sa Foro de los Pueblos, kaya na-addict na ka. Na wala man ka kaagig rehab ka, wala man ka gikuunsa, wala man ka gi-remind. Naara na sa huna-huna ni mo, maminaw ko ron og Foro de los Pueblos, maminaw kong K5. Naara yun na sa tao. Pero may rehabilitation, at least matabang-tabangan, pumaw na lagi, useless usahay, kipaggawas, pagkakitag siya mo, balik ka po, suyop na po. Good morning lang to Luz Shalana, nga naminaw aning orasa mga ka-K5. Mo commercial akong kadiyota and mubalik ko dugi-dugay. Gamay rin yun yung commercial mga ka-K5 para ninyo.
2: K-K5 News FM. News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500. Kulang sa pagkaon sa utang kang prutas? Hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidant. Pangunta sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan ang kaugtas? Kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa mat tasi ka pagtigulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigod, malimta. DTX 500.

0: DDX Beauty Soap.
1: Kung si Ronald, saka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Si Dimples Romana ni, kinadawat na ko ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ko sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore, na ay pharmacist nga maayo mo atiman, matakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kay sa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta na to sa ginawa.
7: Ginawang Generica.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa'yo na ang lahat pati ang puso ko.
11: K5 News FM.
12: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Tulo manun sa mga labas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, o tinaw sa mga lubog na issue, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, o luto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
14: Last 8:30 na mga ka K5, maing buntag usab this time, basig nang inihanglan mo dira og kwarta ba na. O niya, wala mo'y antuan uban. Niya na ang Ishaling Finance Corporation. Pwede mo makaprenda dito mga ka K5 og ORCR sa inyuhang mga sakyanan. Pwede po mo makaprenda og titulo sa yuta og balay, no? Dira mga ka K5 sa Ishaling Finance Corporation. Ang nindot sa ilaha kay ga-finance po ni sila, no? For example, gusto nimo mapalit og sakyanan. O niya, wala kay pang bayad, wala kay pang cash. Namang ka pang cash pero kulang, tabangan mo sa Ishaling Finance Corporation, no? And same also sa balay, no? Gusto niyo palit og balay sa mga subdivision or unsa diha o patindog mog balay, naa ang Ishaling Finance Corporation. I-finance mo nila, no? Taas ang ilang appraisal, unya mubo ang interest. Wala sila pili sa kung kinsa, basta capable ka lang mubayad mga ka K5, that's normal kay syempre mangutang man jud ka, so kailan tawo nila kung kasarang baka mo bayad, normal jud na, no? dili siya pwedeng bisag si kinsa na lang, bisag wala kay ikabayad diha badawato nila, syempre dili pud na. Namo ni gitawag na to nga may appraisal sila. I-appraise na nila o nya na sila murag ilang tawon nila imong background ani ana, that's normal. So tuwa na, no? Tuwa ra dito ang Asialink Finance Corporation, ang Asialink Finance Corporation naa sila mga ka-K5 sa Center Mall. No? Naa sila sa Center Mall, naa sila dira napita sa karaan nga Land Transportation Office, no? Sa LTO. Dira napita ra, so to dito ang Asialink Finance Corporation. Pangitaa lang ninyo si Sir Celso Kabatuan Jr. Ayos.
15: Pagkamainit lang isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
14: Sige, good morning to Madam Juliet Shaw. Na siya yung mga message na to. Dire mo ay connection sa kinibang Hulga Bomba Dres Dakbayan San Carlos. Pero di pa na ako, Jod Nima, sulti, Ma'am Kuana, Ma'am Juliet Shaw ha. Because nga, kuan ka ni siya, kinang sensitibo kayo ni siya, kay basig in town, mo react diri ang mga tao nga ato ang masulti kung ani, no? That's why ganiha actually na nasa mind na ko, pero gipunggan rin na to na kay dili ta pwede nga pangunahan ang investigation sa PNP.
15: Pagkamainit lang isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
14: Ako alin yung balikan gamay mga ka-K5 ang nahitabo gahapon mga alas 5 sa hapon dito sa Purok Talap Tilapia, Barangay 2, Longsod or Dakbayan sa Bakulod. Usa diri kaaway mag-asawa as alleged, no? Usa diri kaaway mag-asawa nga miresulta hinuon sa pagkapatay sa mag-asawa mismo mga ka-K5. Grabe, no? Kini ang laki usa ka miyembro, aktibo nga miyembro sa Philippine Army. Or gitawag nato mga ka-K5 na-assign nga army dito sa area sa Oriental Negros sa gitawag nga 11th Infantry Battalion. No? Ang asawa usa ka tutor. I stand corrected, Barangay 3, no? Barangay 3 din mga ka-K5, ba? Barangay 3. So kining duha, gideklara ni silang dead on arrival ang mag-asaw human nga mahitabo ang insidente. Mga las 5 jod, las 5 imidya, mga basa dira napita gahapon sa hapon sa Barangay 3, Bacolod. Ang biktima nga ang bana mga ka-K5, giila sa pangalan nga si alias Erwin, miyembro sa Philippine Army o ang asawa si alias Leonora. Maudyo man yung mga pangalan nila. No? And then, according sa initial ng investigation, una nga naglalisay ang mag-asawa. Wala pa man jud mahibawaan kung unsa jud ni ang ilang giawayan. Hantod nga ning pabuto diri ang bana mga ka-K5 sa iyang pusil. Issued firearm, no? Gi-issue nga pusil sa bana. Pagkahumanyag pabuto, ang ikaduha nga buto, didto na. Miigo sa iyahang ulo, mga ka-K5. Ningsinggit pa ni siya gani nga ang manginmatay siya. Ang next nga buto sa iyahan ng kaugalingon. Grabihan, no? Matod pa sa station commander sa Bacolod City Police Office, Station 2, nga ang iyang pagpabuto nga ikaduwa ka beses, mauna to ang pagkaigo ikaduwa sa iyang ulo. Mismo, ang amahan mga ka-K5, aning army, nakakita sa pagpusil niya sa iyang kaugalingon. No? Nakakita po ining amahan sa aning army nga nag-away sila sa iyahang asawa. Na. Og ang pagpusil sa army sa iyang kaugalingon, nakitaan jud. Rason mga ka-K5 nga kining amahan sa army ningkuha siya og sundang or kutsilyo. Unya, iyahang gidunggab ang asawa sa iyang anak na igo sa likod.
15: Pagkamainit na isyu at kasabihin ng bayan, Foro de los Pueblos.
14: Naunsa po ning kining amahana gitawag sa ngalan nga si Erwin. Ang atong army si Edwin. Na? Pareyog Erwin. Junior ni. Na? So pagkahuman sa insidente, wala man ni ikyas ang amahan. Ning sungka ni siya mga kakifay, mitahan ni siya siyang kagalingon ngadto sa kapulisan. So pagkakaron, giimbestigahan pa jud sa mga kapulisan mga ka-K5 kung unsa kalalom ang pag-away aning mga kining mag-asawa nganong niabot man ni sa point nga naghikog jud ang iyahang bana mga ka-K5. No? Grabihan, no? So pag-abot sa hospital kining duha mga ka-K5 parihong nangamatay ang mag-asawa. Pariho jud nga nangamatay mga ka-K5.
15: Pagkamainit na isyu at kasabihin ng bayan, Foro de los Pueblos.
14: La 7:38 na tong oras karon. Grabihan, no? So, ana ka mubo ang huna-huna mga ka-K5 sa uban na to nga mga igsoon, pero di na to ni sila ma-blame, di na to ni sila mabasol. Kay wala man ta sa ilahang side pod, no? Di na to ma-ingon kung unsa jud ang ilang may mga problema sila. So, mama jud na ilang na abtan silang kinabuhi, hinaot unta nga dili lang po ni ma-sunod sa uban. Okay, dili po siya nindot mga ka-K5. Kining natabo nga pag-away nila, lalom jud ni ang ilang problema ani. Wala ta ideya basig problema sa pamilya, problema sa kwarta, problema personal. Unsay problema ha? Ang dila na to masabtan kay katong amahan ning apil, galing kay siyempre anak niya ang nabiktima. Kakita mang jud siya nga kay unsa pagpusil sa iyang anak ang kaugalingon niya. Naabot guro sa point kay ang amahan burag naluoy sang anak. Ang asawa, maotoy iya gidunggab sa likod.
15: Pagkamainit na isyu at kasabihin ng bayan, Foro de los Pueblos.
14: I'm sure kining amahan may ulo ideya jud ni kung unsa ang ilang giawayan aning duha. May ulo ideya jud ni siya. So, kinang matawag na to mga ka-K5 nga karon ani ang mga polis na to, gipalalaw man jud ni ang investigation. Atong hibawon kung unsa nga kaso ang i-file sa amahan. But sa initial, burag homicide ang kaso ani. Initial nga report, homicide ang kaso aning amahan, mga ka-K5.
15: Pagkamainit na isyu at kasabihin ng bayan, Foro de los Pueblos.
14: Sige, las 7 or las 8:39 na itong oras karon. Ang tuang pinaka-main event this morning, mga ka-K5, sa itong programa, mao ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nga ika-upat na ron nga adlaw, no? And ga-expecta nga i-continue gihapon ang Article 4, ang paghulga. No, Article 4 nga ga-accuse ngadto kay Duterte nga naka-commit og grave threats over sa iyang controversial nga remarks that allegedly mo hire siya og someone nga or kukinsa aron nga patyon to kill President Ferdinand Marcos Jr. mga ka-K5. Appeal na diri ang First Lady na si Liza Araneta Marcos o si former House Speaker Martin Romualdez. So, dira lang, diri panigihapon mga ka-K5 nakasentro sa Article 4 ang Day 4 sa baong investigation or impeachment trial. ang NBI or National Bureau of Investigation Regional Director na si Senior Agent Jeremy Lutok, a lawyer, ga-expect nga basig na aron, no? Sa Senado nga mohatag pod sa iyahang statement, mga kaki-five. And according to House Prosecutor Representative Chil Jokno, nga si Lutok solidify nga ingon nga mopakita aron nga makatabang pod ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Mauto siya ang una nga giimbestigahan or gi cross-examine ato ni aging simana sa mga abogado sa prosecution og sa defense panel, mga kaki-five. Aha. So, daghan na kayo itong mikanap nga mga information nga kunuhay ang di, galing kay mga kwalmangod, di na natutukan nun kinang mga trabaho sa mga troll ba? Na mga trabaho sa troll nga kunuhay lamang na ang defense panel sa PICAS, imo po ito makitaan, lamang na ang prosecution. Kinagod, mga troll nga mga tao na buhat-buhat ko. Di na tabutuan na nila. Now, si Senador Rodante Marcoleta, malabo nga maka-attend aning impeachment trial, mga kaki-five. No? Malabo nga maka-attend aning impeachment trial because nga nagpabili ni siya dito karon sa PNP General Hospital. Naay pneumonia. So, nice statement diri nga gipagawas si Senador Amy Marcos. Ato ang paminawan kay si Senador Amy Marcos, murag muhilak na diri siya. Last workshop 43.
16: Ko kay Senator Marcoleta, si Manong Dante, dapat hindi nakakulong yun. Magba-birthday pa man din yung tao, no? Magsi-73 siya sa July 29, sa katapusan. Alam ko eh, kaya ang lungkot-lungkot namin. Ang problema, noong ko pa, sinasabi ko na yan eh. Isusunod talaga siya. Kahit nag-effort lahat ng kapatid, lahat kami, nagpaulan dyan sa EDSA, walang kapaguran hanggang siliwasan. Naku, tinuloy pa talaga nila. Inuubos talaga kami, pambihira. Kahit walang katuturan, kahit hindi maintindihan, ano ba yung mga plunder-plunder na yan. Kawawa naman yung aming mga senador, si Senator Jinggoy, isa pa yun. Senator Bato, nasa na siya. Talaga naman, ano ba ang nais nila? May kota ba sa senador? Ganun ba talaga yun, bago mag-sona?
17: Para mainit na issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
14: Mauna ang statement, mga kaki-five, ni Senador Amy Marcos nga nagpaabot sa iyang simpatya dito ni Senador Rodante Marcoleta. So, aside niya, ang ubang mga senador na kabisita na dito, si Senador Robin Padilla, si Senador Alan Peter Cayetano, ang wala na ko madunggan ron nga senador nga kaalyado nila mao si Senador Bongo. Oh, kini grupo yun ni sila, no? Si Senador Bongo karon hilom ra jud kaayo mga ka K5, no? Walay kung unsa man nga mga gipagawas nga mga statement, maybe siguro gaamping pud ni siya. No? Gaamping po di siya kay ang pagduda ra ba sa PICAS nga grupo nila ni Marcoleta nga once nga vocal ka against administration, pangitaan jud ka og ideya aron nga mapriso ka, mga kaki-five.
17: Para mainit na issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
14: Mao man yung pagduda jud, so kuan personalay pamulitika na ang gakatabo karon. Kay maka daghang mga klaro na kaayo galing kay naamay na commit good, no? Like for example, Senador Jinggoy Estrada, naaman joy confidential, naaman joy fund nga nadawat katong 573 million pesos nga dili maexplicar. Si Senador Rodante Marculeta, mato 75 million pesos nga wala madeklara sa SOSE and sa Linya. Pero ang COMELEC, gidismiss man to gani ang maong mga allegations. Pero gifailan gyapon siya og kaso. Anyways, wala tay kuana na kay kining mga kuan god, kining mga abogado diha nga nagfile og kaso, ang administration ilaha po nang gi studyhan maayo kung unsaon na nila, nakadepende lang po na kung unsaon pagdepensa sa mga akusado. No? Sa mga akusado. Mao na galing, according sa uban, daghan man kaayo ang mga giingon nga nang ngulimbat na og kwarta diha sa gobyerno, malita-malita nga korta nga nung wala may miusa sa mga ngalan nga gipang sulti. Like for example, si Senador Chis Escudero, si Senador Zaldi, si former Congressman Zaldico, aling wala man dire. Si Congressman Martin Romualdez, nga nung wala man isang ating kaso. Og uban pa diha nga maingon ka aliado ni Marcos nga burag wala man tagda gani. Ah, pero diri sa PICAS, nag-asod-asod na. Duha na sila. Anyways, tika muna. Niay mga nag-viral karon mga ka-K5 nga kuan. Palayag ni Attorney Rowena Guanzon. Cadiz nun, no? Taga Cadiz Negros Occidental. Grabe ang iyahang mga patutsada ngadto ni Presidente Bongbong Marcos and the administration. Mga sakit na kaayo ang uban mga ka-K5, galing normal naman na nila. O niya, kuan man gunin siya God, may intention niya nga mupadagan og senador sa 2028. In fact, na-mention niya na ato ni Aging Adlaw Rajod, nga naadyo siya'y plano. Ang pangutana, asa siya nga a grupo, asa nga ticket, abi? No? Pero makitaan magud nato nga dira siya gapadikit ron sa grupo ni Vice President Sara Duterte. No? Nasa grupo dyan. Sige, paminaw na to siya, Kipe Brands, ang iyang mga gipanulti dira on stage. Last 8:48. Okay. Good morning lang kay Nanay Rosie. Hanaminaw na to ron. Thank you kayo. De sa Mercado, good morning sa Tarantanan. Daghang salamat sa pagpaminaw. But abuto na to ha. Again, good morning to Madam Luz Sialana. Nga naminaw na to ni Orasa ron. Salamat kayo. Good morning, taga Bulwangan. Okay na, sir. Sige.
18: Mm-hmm. Alam namin na ikaw ang nagpakulong kay Senator Rodante Marculeta. Hindi kami bagag. Alam namin ikaw ang nagpakulong kay Mike Defensor. Alam din namin dahil hindi kami bagag na pinoproteksyonan mo ang anak mo na si Sandro. Kaya mo
14: Maruto. Okay. Grabiha to nga statement. Dili mi bangag, tama ba Kipe Brands? Dili mi bangag nga wala makaibalo kung kinsa ang nagpapreso ni Senador Rodante Marculeta. Dili mi bangag nga wala makaibawo kung kinsa nagpapreso ni Senador Senador former Congressman Mike Defensor. Onya pahantod si Congressman Sandro Marcos na apil pa. So, kina nga mga statement mga ka-K5 na gikuan na po na ron, gibatikos sa uban. Naining sulti nga kung mupadagan man yung kag senador, nganong mag-ingana man yun ka?
19: Pagamainit na isyo at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
14: Diskarte po na iya ha. Kay dira man usahay good kining mupadagan kag senador nga dili ka banha. Burag dili man ka makit-an. So dapat mangita jud kag mga style aron nga mailhan dayon ka og makit-an kas publiko. No? Apil ka sa mga gubot. Apil ka diha sa mga hulga-hulga. pagawas kag mga statement nga mga ligon kayo mga statement nga sakit na kayo dito sa tawo nga imuhang birahon. Actually daghan ni sila diha kining usa nga attorney pod si Vice Mayor Chup-tup, usa nalimot ko sa piliedo. Grabiha, grabiha po tumubanat mga kakifay, pero sige pangutana siya kung mupadagan sa senador ingon niya dili. Gipangutana siya nga kung kuhaon siya og chief of staff. If, just in case man jod si Vice President Sara Duterte mudaog as a president kung makadagan, ingon niya dili, dili ko apil ako kuan ra jud ni. Tabang ra jud ni sa pagpasabot sa mga tao nga dapat walaon na nato ang korupsyon. Ana iya mga kakifay. Anyway, sige. So karong adlawa, day 4 na. Ato aning lantawon ang gitawag nato unsa kaha ang palaabuton ni Vice President Sara Duterte sa aning impeachment trial kay gausad mangguni siya. Burag lahi ni siya nga impeachment trial karon. Ikumpara nato last year nga wala pa ka-start, gibasura na. Pagkakaroon, naka-start na jud, no? Naka-start na jud, o niya, kinang makita na jud na to, kay may gawas na ang mga testigo, may mga kompleto nga mga dokumento, pero ang mga depensa, grabe pod ang pagdepensa.
20: Pagamainit na isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
14: Ang mga senador judges nato mga kaka-K5, wala pa ka-judge siya. Pero daghan na kayong mga tao nag-judge siya. Zero ang prosecution. Daghan na kayong ga-judge ba, no? Ang mga senador nato gani, wala pa kaingon kung kinsay ma-impeach ba o dili. Ang mga igsoon nato nga mga naminaw mga kaka-K5, grabe ni sila. Kay kuan kay ni sila, advance kay sila pagkakita nila nga nag-ang-ang ra kadiyot ang nagstutter ang senador o ang abogado. Kuan na pildi na ang speakers. Ana ka grabiha mo judge ang tao, judgmental ang tao, no? Pasensya na pero grabiha jud daw mga tao. Nako, wala koy oras mga K5, ugma na punta. Ugma na punta, sige. Thank you Lord sa imong pagtabang nato this morning. Salamat kaayo. Salamat pod sa mga CEO Doc Ramil Itangoy. Ako na lang si K5 Brian Morden, the king of all media sa Dakbayan San Carlos mga K5. Ugma na punta, no? God bless the Philippines para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
21: K5 News FM.
22: The lives of the Filipino.
23: D3 Bio Health News. D3 Bio.
24: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Basta dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nalormal lang akong blood pressure.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
25: Ang Visio.
23: Yung may D3.
25: Papalit sa mga butika.
23: D3 Bio.
26: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
27: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Add to the Sir GP sa pinakakam kampiyon nga suplemento sa kalibutan.
26: Sige.
27: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
26: Wow.
27: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang baksin.
26: Correct.
27: Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya, asa man ka? Mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapinan ang D3 Sir GP?
26: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako juning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana siya'y banabana mga 27,000
27: Inya,
26: kung, active cases.
27: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit sa GP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka?
26: Oo.
27: Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir GP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao ni mo, Sir GP.
26: Madlock na sila, Dok. Paduol ni mo.
27: Apektado jud ang imong social life.
26: Bisang pagan imong pamilya, Dok. Madlock ni mo kay basta na kay TV.
27: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir GP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
26: Gusto.
0: Di tribayo.
1: Ako si Minita Gandalaw na ay Kidnestone. Dako ka ayong tabang ang di tribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: Di tribayo. Ang di tri nga may visio. Ang visio nga may di tri. Apalit sa mga butika. Di tribayo.
27: Unsaon man pagtabang ni di tribayo sa na ITB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
26: Ang gitawag nga di tribayo adunay extra virgin coconut oil. Oil.
27: Ang superstar sa D3Bio, dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3Bio.
26: Giboost ra jud ang D3Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
27: Grabe jud ay ang TB, Sir GP.
26: Correct.
27: Kay sa Ehipto pa may TB na. So,
26: kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tao.
27: Nakita ba nimo, Sir GP, nga naay mga TB dot center?
26: Yes, of course.
27: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3Bio pagsukol ani nga kaway?
26: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
27: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
26: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 kabulan ang therapy, usa mamatay.
27: Grabe sa, 6 kabulan nga suklanay ni mo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
26: Husto, ang D3Bio kayang-kaya panubon ang viral load o ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3Bio.
27: Kaya gyud kaayo, Sir GP, sa D3Bio. Kung kaya ni D3Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
26: Correct.
27: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB. Katong may nga naay TB, sulayin ninyo inom ang D3Bio. Ang BCO nga naa sa D3Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
26: Mapatay jud. Wa na tay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
27: Ug ako na sab si Dok Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
26: Ayaw abusuhon.
0: D3Bio.
2: Ako si Jaime Irisorios. Nagpasalamat ko sa
3: D3Bio.
2: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunggan na ayo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
0: D3Bio. D3Bio. Health News.

0: Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified YTC user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
2: Sa akong kanunay,
1: adaw adlaw nga schedule.
2: Kanunay busy.
1: Apan,
2: kanunay nga kondisyon.
1: Tungod sa YTC.
2: YTC,
1: ang kondisyon git kini.
0: YTC,
3: mapalit sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
14: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
13: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
14: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
13: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
14: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
13: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
15: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
17: Number one,
16: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kompleto, con todos ricados, nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran, ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas,
18: the doctor is in.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
19: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Dihalos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
17: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
20: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
21: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500 og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod.

0: inyong matyan.
1: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girth.
0: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
1: Hili
0: kayo o carbohydrates. Labi na na dyan katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo na yun, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan po kaonon, unya pag ulis malay, kaon na po, panihapon, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals niya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og MTC kay makatabang kini sa metabolism atong gikaon, pero kay di man ka moinom DTX 500 og MTC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon, Sir GP.
1: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga over weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
0: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
1: correct,
0: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
1: Kana!
0: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
1: True.
0: Kung sige ka og inom DTX 500 og MTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
1: To.
0: Og ang MTC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
1: Kana moy kuyaw.
2: DTX 500.
3: Ako si Mario, na koy diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kay ang akong ugangas kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag usa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar, aktibo jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
1: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og magmaytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
0: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
1: Matakot.
0: Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay po, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis o mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay ma-produce nga insulin ang imong pancreas.
1: Mabangkrap.
0: Muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MTC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellulite. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
1: Kayo.
0: Especially kung parisa ni mo o MTC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pangkriyas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MTC.
2: DTX 500!
5: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka-adlaw. Kusunod sa isa ka-bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500!
4: Mabali sa mga butika.
2: MTC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog MTC matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anime.
2: MTC! Ang alkaline ya vitamin C!
4: Mabalik sa mga butika.
2: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MTC! Ang alkaline ya vitamin C! Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
0: Importante kayo lang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinahi or sa inyong digestive tract, ug ilabi na ang atong atay ug apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
1: Correct.
0: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir JP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
1: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
0: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlison ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids.
1: Correct.
0: Kaning gitawag na almoranas.
1: Almoranas.
0: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
1: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa purma na sa tinai.
0: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tuduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir JP. Dili maayo, Sir JP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir JP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa mga digestive tract.
1: Correct.
2: DTX 500.
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya akong ugang nga. Sky yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayong DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
0: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir JP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
1: Dahi.
0: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
1: Uy.
0: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
1: Mao
0: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500, kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir JP, ang normal nga pupo, color brown.
1: Brown.
0: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo, Sir JP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
1: Munay kuyaw.
0: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir JP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
2: DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkalungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
2: DTX 500! Pabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Pagsigi ko og suka-suka, ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang ka-adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
2: Mighty C! Pabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
8: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabahoan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
8: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud Sir JP kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
1: O bitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
1: Mm.
0: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na da, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh, stop.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naajay pa naon Sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Muna yung ingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
0: Mm.
1: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm-hmm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
1: Good bacteria.
0: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan.
1: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
0: Napod na sa atong mga panit, Sir GP.
1: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
0: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
1: Correct.
0: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
1: Oh.
0: Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud abot sa tiyan. Patay pag abot sa patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw mamatay pod. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP kay man gitabangan sila.
8: Bio. Ako si Minita Gandalaw na ay Ednistong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
2: nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
0: Correct.
1: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
0: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3 Sir GP.
1: Dili.
0: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
1: Pag sulod sa D3 Bio, Doc Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
0: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
1: Iyahapa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
0: Unya, naa na sa imuhang ginom nga Plin D3?
1: Wala jud.
0: Wala jud.
1: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
0: Kay padaghanon man ang imong mucus lining Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
1: O kadagat, sunod-sunod niya inyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
0: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
1: Correct.
0: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
1: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
0: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
1: Gusto ko happy ka.
0: Naman joy mga ingana nga tao Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo unya. Naaba na sa iyong Plin D3?
1: Wala.
0: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
2: D3 Bio!
12: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ano naman lang akong blood pressure?
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
2: nga may D3.
11: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jenna, taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
2: Mighty C!
0: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran, jud wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay pamagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement.
1: Ay, perfect!
0: Ang extend food supplement, Sir GP, na imaka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effect sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
0: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya, inumpog kagkuhan ng extend. Sigurado. Lami kayo. ang pag-inom og kape, Sir JP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Botox sa plain vitamin D3, gipromote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya imunolaw rin, Sir JP. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imuhang atay into monolaw rin. Niya kanang monolaw rin, maadto na siya sa tanan ni mga selula, Sir JP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
1: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
0: Tungod sa monolaw rin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaw rin ba?
1: Wala.
0: Wala. So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaw rin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Sa may trabaho ni keton sa imuang lawas.
1: Daghan kayo, uy.
0: Gipanindot niya ang imong metabolism.
1: Correct.
0: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
1: Ang nakanindot jud, Doc, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
0: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones.
2: D3 Bio.
14: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
0: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag-D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
2: D3 Bio.
1: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
0: Dire jud nako nakita, Sir JP, nga moinom na jud kog D3 Bio. Kung gainom ra ka og plain D3, mag-D3 Bio na lang jud ko, Sir JP.
1: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Parehan nimo.
2: D3 Bio.
1: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mm. Mao nang ditribayo.
0: Naipanguta na Sir JP, kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang tsuri Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naana di ay insulin resistance.
1: Amo di ay na.
2: D3 Bio.
1: Ang brain.
0: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
1: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
0: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
1: Wala.
0: Naarajud na sa D3 Bio. Correct. Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
2: D3 Bio.
0: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pili adyod ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naaragyo na sa D3 Bio.
1: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
1: ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shortening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX o kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako nasab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o kamay TC. Ang alkaline ng vitamin C kada adlaw alang sa inyong mayong panglawas.
3: Usa sa mga problema sa reproductive organs sa mga babae mo ang pagtubo sa mayoma.
4: Mm.
3: Ang akong inahan naani ini last 2004 og gitangtang pinaagi sa usa ka surgery. Apan unsa ba jud ang mayoma?
4: Mm.
3: Delikado ba kini? Unsa man ang kalahian ini sa cancer? Og sa unsa man nga pamaagi makatabang ang DTX 500 ini?
4: Ang mayoma, Sir GP, usa ka abnormal growth nga usually mutubo either sa sulod o palibot sa uterus.
3: Mm.
4: Good thing nga kini non-cancerous tumors.
3: Mm-hmm.
4: Pero posible nga mudako kini og mopiit sa uban pang mga organs, Sir GP.
3: Ang mayuma gitawag pod og fibroids.
4: Mm.
3: Fibroids ang tawag sa mga non-cancerous growth sa uterus. Kini siya buhat sa muscles og fibrous tissue. Maayo ra kay dili kini cancerous tungod sumala pa sa Office on Women's Health.
4: Mm.
3: 20 to 80% sa mga babae ang magka-develop sa fibroids or mayoma.
4: Kinahanglan kung babae ka, Sir GP, taason jud nimo imong antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Kay prone jud mo sa fibroids.
3: Mm-hmm.
4: Kung ako ang nababae, Sir GP, muinom na lang yung DTX 500 o may TC kada adlaw. Dili jud nimo matag na kung kanos amo tubo ning mga tumor or kining mayoma, Sir GP.
3: Pero sa mga lalaki di ha, tungod kay wala mo uterus, dili na mo mainom og DTX 500 og MITC, kinumdumi.
4: Mm.
3: Ang mga lalaki prone pod sa prostate cancer.
4: Uy, lisod ra ba kayo mga prostate cancer?
3: Mm.
4: O sana sa mga rason, Sir GP, nga nung nag DTX 500 og nag MITC ko. Walay undang sukad ni abot ng DTX 500 sa Klinika de Alternativo
3: Medicina.
4: Sobra
3: na
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
4: Ang problema manggod sa fibroid o mayoma, Sir GP, kay kasagaran wala jud ni sintomas.
3: O bitaw.
4: Maktingala na lamang ka kay nidako na ang tiyan.
3: Nibutod na.
4: Oh, naapod gani mayoma, Sir GP, nga gaprolapse sa vaginal canal or sa ginitaw sa mga babay.
3: Ah.
4: Mahibulong ka nga gasakit ang ilaha kung magkontak sa imong bana kay di ay ko nang iyang mayuma pagpakonsulta na nimo.
3: Modi ay nang mosakit. Sa ulahi, manggawas man jud na ang mga sintomas. Nakaapandra kay anang panahon na dako na ang mayuma.
4: Mm.
3: Usa sa mga late stage symptoms mao ang pagdugo sa kinatawo sa babae nga murag kusog kaayo imong dugo nga mao'y mahimong hinungdan sa anemia, fatigue ug pangpangluya.
4: Pero di ka kinahanglan magkabalaka kung gainom kag DTX 500 ug MITC adlaw-adlaw, Sir GP.
3: Mm. Ngano
4: nga naman, protektado nini ang tanan nimo mga selula. Dili lang mga selula sa reproductive organs. Tanan jud nga selula sa imong lawas, gikan sa imong mata, padong sa imong pinakatumoy, sa imong kumagkostil, bisan pa imong dugo og immune system, gilangkuban sa imong mga selula.
3: Bisan pag dili cancer ang mayuma, ha, kini mahimong hinungdan gihapon sa mga significant health issues.
4: Correct.
3: Sama sa urethral obstruction ug usahay kamatayon. Pipila sa mga risk factors kung naakay mayuma is genetics, family history sa mayuma.
4: So, pinakadakong factor sa pagdevelop sa mayuma is oxidative stress.
3: Correct.
4: Sir GP.
3: Mm-hmm.
4: Ang sobra kaayong level sa free radicals tungod sa pagkaon sa tamis,
3: mm-hmm,
4: or kining mga added sugar,
3: mm-hmm,
4: mga mantikaon, mao nay mutugaw mga hormonal imbalances. Mao kini ang mga gatrigger sa pagporma sa mga tumor.
3: Mm-hmm.
4: Akong balik-balikon, inom gyud og DTX 500 og MITC kada adlaw. DTX 500 ang super antioxidant nga anti-carcinogen, anti-mutagen og anti-inflammatory. Tulo ka mga vital functions nga makasave sa imo nga kinabuhi.
3: Ang pathogenesis sa uterine fibroids is multifactorial nga naglangkob sa sex hormones, genetic factors, cytokines o gilabi sa tanan, oxidative stress tungod sa kakulangon sa antioxidant.
4: Likayi ang mayuma, tumor o cancer, Sir GP.
3: Mm.
4: Mag DTX 500 o MITC kada adlaw.
3: Adlaw-adlaw dyan na ha.
4: Mm.
3: Di na kung kanusarin mo gusto ha. Wa na dyan tayo igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Sing, maayong lawas ang pingan,
3: dili abusuhan.
0: TTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay TTX 500. Ako gitrayo gidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
0: TTX 500. Mopali sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaan na akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaka butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
9: Extend
0: food supplement for men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Dietary Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa Dietary Bio, normal na dyan na akong regla.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
11: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Victory Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayo ng akong blood sugar.
2: Ako gisulay nung inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: Victory Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: Victory Bio.
0: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Self.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Good day. Magid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagpotip. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
1: Extend food supplement for men.
11: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
12: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
13: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
12: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay.
13: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Maka-drive na ka sa imong bagong sakyanan.
12: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
13: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
12: Pao ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
0: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
14: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaut untang na inom nyo na ang inyong D3Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa Plain Vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-Plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaw rin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaw rin. Niya kanang monolaw rin, maadto na siya sa tanan imong mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
2: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
3: Tungod sa monolaw rin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaw rin ba?
2: Wala.
3: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaw rin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas?
2: Dagan kayo, uy.
3: Gipanindot niya ang imong metabolism.
2: Correct.
3: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mujutay ang imong tambok.
2: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
3: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
0: D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
3: Grabe sa. Ang ketone sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag-D3 Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
0: D3 Bio.
2: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
3: Dire jud nako nakita, Sir JP, nga moinom na jud kog D3 Bio. Kung gainom ra ka og plain D3, mag-D3 Bio na lang jud ko, Sir JP.
2: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
0: D3 Bio.
2: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta, nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
3: Naipangutan na, Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Nga no? Ang churi, Sir JP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
2: Mo di ay na.
0: D3 Bio.
2: Ang brain.
3: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. O ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang ketones sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
2: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
3: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
2: Wala.
3: Naara jud na sa D3 Bio.
2: Correct.
3: Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's.
0: D3 Bio.
3: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio.
2: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon, ayaw gabusuhon.
5: D3 Bio.
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
9: D3 Bio.
8: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong
1: lugar. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, ihimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
3: Extend Food Superman!
4: Ako si Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka sa home credit pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
7: This is K-5 News FM, your official news and music station.
8: Open Gangnam Style.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madgad dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
7: Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sang una. Hindi man na siya amusina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, pasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos. Blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at established sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: May ngunto mga ka-K5, welcome na naman sa pagpangalaga. Dariga Ponce sa tong tulumanon. Kiniyang 11 Mbps, mga balita o public service.
1: 11 Mbps!
0: Lunes nga adlaw. Pizza 13 naling bulan sa Hulyo 2026. Sa ngalan sa Tibok Pwersa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, sa pagpanguna naman ni SM Brian Murdet, sa 87.9 K5 News FM Gihulngan, sa pagpanguna naman ni SM Francis Edward Garces Ubang. Sa naandan, kinigyapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps!
0: Good morning! Maing buntag! Maing buntag mga ka-K5, kumusta? Isa ka very challenging nakalabay nga semana. Nakamove on na bang naabuhan? Murag daghang yung naka-experience mga ka-K5. Ang uban taw na buslutan pagbalay. Sa unta man mo ni pagsulay kinayahan. Ang ato lang nga mga ka-K5 nga dita mawad ang paglaom. Atong pagsalig sa kita sa nagyapon. Kay kini may mga kini mga pagsulay nani mga katuyuan tong kinabuhi mga ka-K5. Kaduha gyud ko gakarwa. Ting Laguma sa mo ang patrol. Sige. Alas 11:18 na ang atong tulumanon gipalihuan sa maayong tingwa sa atong epektibo nga DTX 500, ang Superior Antioxidant Clinica D3 Bio, ang Vitamin D3 nga dunay VCO the Superfood Supplement. Unya nga atong Mighty C the Alkaline Base Vitamin C. Nangutan na itong cases leader si Ma'am GL Antulo. Okay ba daw sa na-paralyze kining Mighty C o ang DTX? Akong tubag? Okay kaayo? Namike na mga kakifight, ha? O niya kinanglan ang exercise good niya, saktong tubig. O naikuan sa mga na-paralyze kay kanang kinanglan mga good nga i-revive ng iyong mga kaugatan. Oo. Mas maayo po da Ma'am GL, i-power trio niya. Bisagtag sa kadlaw, kasi sa kadlaw ah. I-power trio niya pa kay ang kaning D3 Bio, naapod ni siya ay kanibitawang energy booster na makahatag po maayo sa mga individual nga nakasinati o paralyze. Alas 11:19 na. Oy, naka DTX coffee mix na. Morning coffee mga ka-K5 nga Gilogan's tanan. Ha? Delivery na sab Carl. Leo Kabadan, mayong udto. Los Veminda, Española, mayong udto. Okay lang kami ka-K5 kag sila aparente Val Armonio kag kagawa Dino Dinopol. Sige, alas 11:20 na mga ka-K5. Mayong udto sa tanan-tanan sa 12 ka barangay sa Canlaon. Kumusta ka mo sa tonga mga K5 solid supporters? Mayong udto mga ka-K5, ha? Og sa ato naman nga mga soaking at tagpalamati, kumusta ka mo dira, ha? Labi na sa ito nga Quezos leader lead by Ma'am Roji Villando. Daris Canlaon, ha? Onya, dari naman sa may, ano tawag gani? Dari naman sa itong Vice President Ma'am Maribik de la Paz, Ma'am Giselle, ang itong Secretary, Ma'am Giselle Pasinaba, may ngudto. Lando! Sana all may mag! Onya Ma'am Banji Impik may ngunto dahil sa may upper ano sa may pula proper. And the same time sa atuan naman nga mga ka-K5 dari sa may manamyaw karon sa kwana sa tanan nga mga Quezos leaders si Alexis P. respirator maingod to. And the same time, maingod to man mga ka-K5 sa to nga KSS LMI. Lakas Tuliana, Moises Padilla, kag Isabela, kumusta ka mo? Lead by Press Mador Flores, Ma'am Jendeles, kagawad Cosme Campaner. Maingod to sa tanan-tanan mga ka-K5. Oy, sa may Highlands Mountain, ano, sa may Highlands Resort. Maingod to, karun tanan. May kuan, may announcement ko kay SS leaders, ha, karon sa GC. Importante ni. Kay Maltis, may chance pa ka mo. Sa ato naman nga mga ka-K5 diri sa siyudad sa San Carlos, kumusta? Awa na ba mo makurag-kurag? Ako na kurag-kuragan ko pero nag-duha-duha akong una-huna. Ang katong binuang gipos niya, gid-gid-delete dayon. Murag itong pakuan. Dagan po to pero mabala na. Ako pa niya. May pag magpaka-inosinti siya. Magpaka-kuan ba? Kanami itong maragwa kabalo. Magpabuang-buang. Kaya kung masuta na ni mga ka-K5 sa ano tawagan ni, masuta na ni sa Cybercrime Division, amo na giingon nga may nag-joke pero may mapriso. Amo na giingon katong joke bitos taga-oriental nga may mapriso ka. Nami ito buha tag memes. Maingot to naman sa to nga mga KSS K5 Sunod supporters sa San Carlos. Maingot to karantaran. Standby na mo ha. Hapit ng kayuhan ha. Emil Gabriel Jeronimo Sir maingot to Minadris Tubuso maingot to Ma'am Marilyn Alegria, maingod to. Thank you very much. Sige, alas 11.23 na mga ka-K5, Barangay 1 to 6 sa San Carlos. Kumusta? Villarante, sa namati na to dala sa may kaingat, sa may sling. No, kanunay nga nagasunod sa itong tulumanon. Diri sa may Mulave, sa may Bacau. And diri naman sa may Jemilina, maingod to. Karantaran mga ka-K5. Sa mga taga Icherigor, Remedios Dos Hermanos, kumusta? Maingod to, Dedras Mercado Publico, diri sa San Carlos, diri sa may fish and meat section, huh? Sa may vegetable section, maingod to, karantaran sa may fruit section. Na naghapitan ko kagahapon, galing na kuwanan ko sa oras, tamis silang saging, o... Oh. Maingod to kang Valentina Pantalita. Maingod to Draval. And the same time, o kang Jasmine, no? Maingod to da sa may Allied Linutangan. Sige, onya panamyaw man diri sa Merkado Publiko kang Busto Tobargo. Busto, salamat. Mamiya sa bawin. Basta, thank you very much, ha. Maingot to, sir. Og tanang Quezos leader sa tanang mga soki sa DTX product. Salamat. Ma'am Marilyn Alegria, maingot to. Basi makaswing ko ron, Ma'am Marilyn, ha. Mga letra ko. Para di ka andam. Hukinyo Noime, maingot to, ha. Alright mga ka-K5, ari na nga to nga mga uluhan sa mga balita karong utuha. Sa mga headlines. Peso Wi-Fi gilungkap apanasakpan sa tag-iya sa masulog La Castellana. Pailig kaso ha. Para magtagam. Bodiga naman sa mga pisa sa sakyanan sa San Carlos, gikawatan. Mga konsumidor sa kuryente sa San Carlos, nagproblema silang bill kay gamay lang ang naa sa miaging bulan. May kalit lang og saka karong bulana. Kasi may problema sa nagkwinta. Giholngan City subli na usab nga mapasihog daw cosplay competition sa Charter Day karong adlaw. PCG Escalante Substation nakigbayan sa nationwide blowing of horns sa mga sakyanang pangdagat. Samtang 39 anyos kalalaki nakita ang patay sa suba sa Baay City. Libreng psychiatric consultation ipaygayo naman sa siyudad sa Bayawan ug mga adlaw. Nova og workpad mihatag og tabang sa mga nasunugan sa purok malang suba.
1: 11 Mbps.
0: Live kita sa K5 News FM or K5 Kanlaon Digital. And the same time, live banta sa K5 San Carlos Digital 95.7.

Dear Mid-Year, nga no nga dali ka lang mahurot. Ang isang taon parang isang araw.

0: Baik untuk Kang Pres Roji Bilando. Baik untuk Sir Og Satanang Cases Leaders Aku Mengasuki Sebudlasan Monitor Mizer. Thank you Ma'am Roji. Ma'am Roji, may ano, may EPM ko rin importante kaayo. Mara good news ni. Sige, dita maglangay mga kakifeb. Pero for the meantime, nagpasidaan karon ang kinibitawng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kay base, kay bago mo naka bonus, inom-inom ka mo, tapos malimot mo mga ka-K5, kay nahutdan mo kwarta, gipasirox nyo. Actually, ako, sa ako ha, I am not, dili na ako ma-accept ang kinibitawang ginapamahayag sa uban. To a comment sa isa ka abogado sa prosecution sa impeachment trial regarding na sa gingon niya nga kinibitawang a photocopy considered as original. Now, lahi manggod ang sitwasyon, ang senaryo. Sa ako po na mabitang wa ko ning comment po kaayo kay depende manggod mga ka-K5. Nakadepende sa sitwasyon o sa ginatawag na ito nga requiring agency. So now, kung ari ta sa mga what we called requirements, kung nakahatag kag photocopy, kung mo require ang authenticity, ang isa ka ahensya nga nagapangayo sa maong dokumento, nag-require sila ng authenticity, you're going to have a certified true copy. Ang wala na ang pagpasabot. Pero since this is a case, ang himoon dira mga ka-K5 is, first day, example, gisubmit nila ang photocopy and it will be docketed as an evidence. Ang korte, mingon ng korte nga, okay, try to authenticate your documents. Then that would be the time nga muhatag ka sa original document. If lantaw sa korte mga ka-K5 nasa lagi present nga authenticity or the court will require the concerned party to have a certified true copy, then ilang i-comply. Now kato na misquote lang to mga ka-K5, unya kabalota kaning netizen sensitive. Ang uba nagpasirox og kwarta kay naingon sila nga ang original concern sa photocopy. Na karon nagpasida ng Bangko Sentral ng Pilipinas nga ang pag-photocopy, pag-print o pag-distribute sa Philippine banknotes nga walay pagtugot gikan sa ensya. Kalapasan kini sa ilang circular number 829 series of 2014 kusin posibleng magatubang sa dili mobus 5 hangtod sa napulo nga tuig nga pagkabilanggo kung kinsa man ang magalapas. Only the BSP may authorize the reproduction of the Philippine banknotes only for educational, historical, or numismatic purposes that help promote currency integrity subject to conditions prescribed under the circular. Mauna siya mga ka-K5. So, katong mga nag-post nga nag-photocopy, delete nyo na. Basi, naginuton mo, delikado. Hindi man na siya kwan eh. Delete man na siya mga ka-K5 nga concern yun. Pero, posible man good, if the violation of the law requires the, what we call this, karibitang conviction, maigo-igo yun ka. Bisa kung sa panakagamay mga ka-K5, mabita na ang uban, kabanta mo ng dakops dalan. Ngayon nga, uy, gidakob ako, katong wala lagi. Ngayon nga, hindi naman nagdakob. Ikaw may natong na. Alas 11:33 na. Unahon na to si ka-K5 Sefri Serio. First time nga nagdako iyang balita. Ah. First time nga nakalaag. I-check task ka K5 Chef Freezerio. Kining balita mga ka K5 nga isa ka peso wifi gilungkab, nasakpan sa tagiya sa may masulog la Castellana. Masulog dos ni. Standby ka K5 Chef Freezerio sa balita. Unya standby man kang ka K5 ka K5 Jong Bersales. Alright, nasa linya ka K5 Chef Freezerio.
1: K5 News FM Live Report.
0: Chef
2: K5 Steve na mission fail ka K5 Steve kining usa ka kawatan, no? Human mapakyas, human mapakyas ang usa ka pagpanglungkap, no? Kining sa usa ka piso wifi, so kining piso window nga anaa sa tindahan na ni K5 Steve. Human mapakyas sa kaniya ang naglungkap. Sa ganyan ang kagtawon, K5 Steve, mga alauna pa sa ko, no? Sini Julio Crisi K5 Steve nasaktan ang pagpangawat. So matos pa sa igsoon, so na-interview na ito K5 Steve, ng mga pasado alauna sa kagtawon, aduna ay nagungan nga murag nga nagbanha nga murag kamdahan nga banha sa usa ka balay tambayanan nga doon na pud sa tagiya balay sa tagiya kay Kito Sid. Na dito pud nakabutang ang piso wifi. So kay Kito Sid atay gamay interview ni nag-red pud sa tagiya. Kaya iyon sa yang gisuon.
0: Sige.
3: Well, actually kaginasang kagahon mga 1:30 siguro na gipuka ko sa akong manghod. And then ang balian nang ang wifi gin open. And then motor nagwa kami nga duwa. Say nakita na mo nga the takilid na siya and then ang kandado open na ni. Pero wala siya gin guba, gin open niya lang. So I don't know kabalo gid siya guro mag-open dio. Pero kay nadakpan sa ako mang hod. Kita ang gid timing gid nag pag timing gid pagsulod sa manghog ko, the flashlight sa kay naka-off na ang sugao mo, tapos naka-off man ni ang solar. So, ang gasiga nga rin lang, gid. Pero kita, isa nga ko niyang manghod. O, liyog lang ko kung nakabati ko na kita ka, kani, ma-aware ka na, kag hindi mo na bala pag liwaton.
0: Usbon niya po na. Oo. Kini mga kiniwag kamot mga ka-K5, usbon niya po na. Muna, kamo nga mga may mga peso wifi dira. La Castellana, diri sa Canlaon, no? Paingunas diri sa Balye, San Carlos. O, kinanglan inyong mga peso wifi, kinanglan may sakto gina siya nga kuan. Kinibitaw nga, namang pumiingon sa nga, aw, ay, di lang po sila padako. No? Muni, kuan, kairang putlag kamot, kuya mo ni mga tawhanan eh. So wala giday nakakuan sep, wala sila na, wa siya na capture. Nawa lagi. Aha.
2: Istorya sa tagiya, murag nadlock kay ni dagan.
0: Ah, okay. So nadlock siya mo to ni dagan siya.
2: Okay.
0: So
2: maton sa tagiya kay ibig sabihin, na may plastic okay, murag gamay gani ning tindahan, na may plastic naka display. Hindi ko aan niya dito pa, kaya dito niya gisulod ang mga sensilyo.
0: So, nakuha niya yung sensilyo?
2: Nagunitan.
0: Nagunitan na?
2: Karoon kay, naabtan mo sa igsoon sa itong babae, isugaan.
0: Oo.
2: Nadlock, nagi, kung tana nga nung nangawat ba, na wala katubag.
0: Oo.
2: Gilabay ang sensilyo, umidagan.
0: Agoy. Ako kung may ingunani ko, no? Magdala ko, magkuhan ko na agspading. Oo. Diba? Kung mangawad ka, ay lang pong padakop kay may maputol mangyod. Oh, puslan man ning unana kay mo nang sample madakpan. Sample mahasol ang pulis. Dili man ni sa ingon para mo kwantag ka ng violence no, pero kana bitang di man ko ni sila mahunong. No, hangtod gamay shabo di ni mahunong. No, gawas lang siguro ang uban nga nasik-an gyud pero ang uban sample kining uban nga para to mga nadakpan kay lagi gatas ha kinay kwan sa kwan kana marag maka di man ingon nga sabton na to yung sitwasyon pero ato yung ikuan nga sayop na yung gihimo di na usbon kay kung usbon na niya pasabot ana mo no gina yang binuhatan di ba unay ikuan dra kay unana susa maputol man yung pilas guro usak kung usak kakamot magikuot wa nga Oo, kay lisod kayo, padakpag dako, loy-looy. Amingon din nga, gamay raman ni Kwan mo ni, wabito na dayon o Kwan mo niya, ako na dayon. Diba? Muni nakalisod sa tua. Pero anyway, muni gingon, marag Kwan na ni, diripods kan laon, kining, at usaka piso wifi po ni. No? Yan sa untaman nga di man po ang tagiya, kay marag di man po mailan kung asa to, basig mausara ni, si. Ah, taga Ilahara di ay? Mo na mo na gina nakadepend siya wag yun lang pasanginlan. Bisag dili pa ikaw wag yun lang pasanginlan. Oh, mo may nasakpan. Ah, may tagbutuon ning tagiya og kanang dagom-dagom. Oh. Wala gyud problema kay di na madala ng dagom kay kung madala pa ng dagom kani mga buaya nga nakagkwans kung blood control pwede nang dagumon. Sige, Seth.
2: Oo, nakakipipstib, no? Sa karon kakipipstib, no? Magpa-blatter na ni Kinis lang kakipipstib sa kamahanan. Kaya, matos pag ini kakipipstib sa, no, kailarang ito nila, no, ang pamilya, ang dilira po layo sa ila, kakipipstib. So, mao nang kataga na lang yung record di kina para masikunuhay, matutla ba? Sige, kakipipstib, no? Mao ka na itong nakuha, nga balita. Ako dito sa DTX 500, at DTX Bio, Mighty C, o DTX, Coffee Mix. Alam sa programang 11 MBPS, Kinis, si KK5, separate seryo. Para sa kamplit mga balita, servisyo. Publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
0: Salamat ka K5, separate seryo. I-check naman na to si KK5, Jong Versales. Kawat naman eh. Ano, ika-sunodas ka kay Jong kay Gimingaw ko. Alas 11:40 na mga ka-K5. Kung kamo gikapoy, bugat ka trabaho, tapos pagkaugma, murag na apang kapoy, bisag nakatulog mo, kulang na napabuhi sa resistensya. Mighty C mga ka-K5 ha? Pwede mga bata, junior high school, senior high school, college, or even sa mga dagko adults. Ha? Nasa linya si KK5 Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong.
4: Sa mga
5: pangkawatan.
6: Dire na mo na ginabutan ang mga pull out.
5: Dayon.
0: Housing, oo.
4: Wala na dito sa punong sayahang stockroom kagibagsi. Nag-apon, hindi na itong initial investigation ang kapulisan aron na mapilhan kung kita ka-apulat din niya sa responsable sa pagkawagtan ni ang kapatam isa sa kanyang dito. Ang estimated force ay yung mga gamit na mga pagkakitan sa iya
0: Diri ni sa highway, Jong?
4: Diri sa sa pulot ng Margarita.
0: Ah, sa may Margarita, oo. Susukuli kwan ano kani gipangkawat yung kabalokon sa timbang paingon eh. Kani gipangkawat timbang paingon eh. Ah, kani gikawat ba? Ah, paingon is timbangan.
4: Oh.
0: Wa man dili man ma makwana nila kay natural.
4: So pangi makita dia. Wala na ikon, wala na ikon sa diri sa grupo dia. Naaaroon ba ng kandado sa puntahan? Hindi po lang sa pagpalusot dito sa sisig time. Asa ning agi ang kining yaligar ng tawad pa.
0: Unsa kadak ako no ning Kwanjong? Kining makina, asa na kining mga pisa?
4: Dagko daw eh. Ako din kagapon dagko.
0: Sumito say, kining kawat, di lang ni usa ka tawo?
4: Mau lagi. Oo. So, mga pala, kaya sa uti pataroon sa taong sa pulisan kung daw tagit mo din lang incidentes pagpangawas na nakita po sa mga lugar.
0: Gani, kay kwa na o? Kanang on sa tao gani? Kani, doon mga ginay pa, laing paing na, nalangan naman, ibaligya na dito sa mga gumagamit pong pisa. Kwa nang dito ginapaingon sa timbangan?
4: Kwa naman eh, kanang news na ba?
0: Oo.
4: Kwa na, mistak lang diha.
0: Okay, ko pangahuyan man na unya kung inkasog may maguba pod lain, mao man ay style sa mga mekaniko ron.
4: Oo.
0: Oo. Sus. Ning kawat, ano kuan gyud? Nihit na kuan gyud siguro? Nami na gyud siguro ilatay. Oo. Siguro may ma-identify na ning pulis, may mga person of interest na ni kay nanaman ni sila yung mga gallery.
4: Walay pata tuto ya why na puta diskubrehan ba kaya para wala siya just standby to si ang pagkaya niya kaya itong fearless daw ako na to niya gahapon na puti na rakipuan ay ba no
0: Okay in a way akuan pakusugusugay ko no ang akuan ni unsa na. Oo, kay ang kwana ni Jong, ang unsa to gani, pila kadlaw antes niya na kwan, na diskubrihan?
4: Kwan, ikatulo na ron. Gahapon nila, sa kadlaw, Biyernes nila na diskubrihan, gahapon nila gireport, Domingo.
0: So, ulahin nila na report?
4: Hmm.
0: Okay, so at least kwan man lang, anyway, kuan to atuan nang itugyan kay ano Police Lieutenant Colonel na Sir Kanha. Oo. Paratis kuan na mahatagan man agyapog kasulbaran unya di na kawat lang sus. Dali ra kina tultulon. Ang lisod tultulon kanang kawaton uyab mo. Ana. Oo. May okay. Sige Jong, may price update ka Jong, pila ang halo-halo karon sa San Carlos kay init dire.
4: Wala ko idea sa tag.
0: Ang with ano with buko with ubi.
4: Wala gyapon.
0: Nagpalibre ka?
4: Wala nang kita tawa presyo.
0: Sana all.
7: Alright,
0: salamat ka K5 Jong Versales. Kini nga mga petty crimes. At kawat, snatch. Ginagmayra ni, pero kabalo mo unsay halit, mga ka-K5. Ang halit sa tag-iya. Sa mga biktima, mga persona eh. Kaning piso wifi, dira sa may masulog. Ang uban, manghupaw na lang. Na ganin, nadakpa nila. Ang katong diri sa may kuan. Napoy may ingon din, di gamayra man po na para sa kuan. Good mo, lagi. Sa karun. Pero kabalutab man negosyo ka, imabay nang kwarantan kay may expenses ba ya ka? Unya, kung makatunong po na unya dito, mangawat po nagkatong kwanpod, okay lang kung makatunong kagkatong nangawat ka dito sa tao mga ka-K5 nga bagong gibulagan. Ha? Munigingon, ma-appel yung kas pamatas. Oh, kay lisod eh. Diba? Abi na kong San Carlos, ang kawat-kawat dira, kawat oras na lang. Kawat og higayon. May kawat pag inibutang? Alas 11:49 na mga ka-K5. I-check sa nato si ka-K5 Elmer Sagang. Sa pagbalik ko ng bela kay nami ni mo nga balita. Nami pero ang mga itsura sa mga i-report mo nagkuris maon. Tungod kining ilang bill mga ka-K5 sa kuryente. Unaon ko sa ka-K5 ba kung kailang alang sa oras. Unaon ko sa ka-K5 ba kung Elmer Sagang kay Charter Day karon sa Gyulngan. So may cosplay na naman. Apil tani no, dilan ta magmaskara. Mer,
7: K5 News FM Live Report.
2: Steve, no, may nga unto no, ikay naman no, sa katawan sa Gyulngan City, Negros Oriental. Kinig pag sa ulog. Kuan gyud ko sino isa diri sa mga kabahin ra o highlight na aktibidad sa Charter Day sa Dasapit de Ciudad Sanglit ugma pa man diay ano Hulyo 14.
0: Ugma, oo.
2: Mismo gyud ang kasaulogan apan karong adlaw bali Lunes Hulyo 13 isa sa pinaka highlight gyud nga event or diri nila giusa sa bisperas gyud sa K5 Steve ang gibing gitawag nga highlight sa ilaha nga event. Dalakit man ini ang cosplay competition. So giap nga ninyo ang parada o ingon man na kadinga pasundayag sa dagitay departamento usaba sa kagamanan nga lokal sa Gyulngan na pinagi isod nila na inigitawag nila nga annual cosplay competition. O niya, nahimo naman yung kabahin nga matag Charter Day na agin eh, kinigitawag nga cosplay ka K5-Steve. So magsugod ron ang parada alas 4:30 sa hapon diin ang matag ruta gi-plansa na or kinigagi pila na yung i-manage sa mga pipila ka mga in-charge no arong usap sa posibleng agian sa mga contingent on niya ang matag department at investiba presentahan usap nila ang nagkadaiya man no nga pipila ka mga ilahang suhiron kalakit na nini kining Hip-Hop Demon Hunter sa Trolls Swap with Encanto Tangled o Gladiator at investiba so pangunahan kini sa mayor no sa syudad na si Gyulngan City Mayor Filomeno Micoya Reyes Kakibaytin.
0: Okay. So, Moni, ang highlights tomorrow?
2: Karon adlaw gid ang pinaka-highlight sila nga main event. Bali, ugma pa ang kasaulogan.
0: Ha?
2: So, bali, mag-live band lang sila ugma, Kakibaytin.
0: Ah, ugma mag-live band. Oh, bali, ugma ang kuan siya, marag-highlights, pero karon nila marag-ilahang imuon nga bunga.
2: Oh, kana, mauna.
0: Ah, okay. Bitaw na basig sakto pod gibisig mo ulan.
2: Oh, okay. Karon galing gabang karira man sila.
0: Ah, okay. Sige. Namitag to ka dito.
2: Ah.
0: Oo.
2: Yali.
0: Sige.
2: Sige, kakibayin sa inyo, sumawa na ito ang matunol ng mga update karong mga oras na gato grato sa DTX 500, MyPC o D3 Bio. Para sa programang 11 EDPS, kinin sa K5 Elmer Sagang para sa kapitan na balita sa Servisyo Publiko Kalingaon sa Negros, K5 News.
0: Salamat ka K5 Elmer Sagang sa mga update. Shout out sa DTX Products, okay? Oh, Marmar Meat Shop, Aquino Street Corner, Alibabay, si Marmar Candilansa, og si Prudensya Umagak, Andres Umagak, ng mga senior nga suki, ang magtiayong Gingging Obrero, og ni Ninfa Pedregal sa may Pedregal Store, diri sa may Liberty Hills. Thank you, Alexis Visagas Pirater, thank you bro. Sir, subo imo music, nadunduman ko si Rasmo. Hindi na. Ano na to? Ano na to sa langit ah? Nami nga kwan. Sige, alas 11:53 na mga kaka-K5. Sa atuan naman, oh, by the way, I would like to congratulate the Clinica de Alternativo Canlaon Branch. Sana all. Makasana all ng gitani. Again, congratulations sa atuang Clinica de Alternativo Canlaon Branch. Okay, another the first milestone mga kaka-K5 ah. Best performing clinic. Wala dili man ni makuan makuha nga kadungganan kundi sa participation man sa mga cases leaders og sa tanan-tanan mga kaka-K5. So once again, congratulations ah. Sige, alas 11:54 na mga kaka-K5. Ay kalimot ang atong DTX Premium Coffee sa mga naga-problema dahil sa may mga diabetes. Naga-problema mga kaka-K5, labi na katong nagtaas perming blood sugar. Ari na, instant coffee. May Ganoderma extract, desugared sugarcane extract o stevia extract. Oh, may paliya. Muna nga mag lower gid ang imong blood sugar. DTX Premium Coffee na mga kaka-K5. Standby, musunod na ang K5 Mighty C Network News.
8: 11 Mbps.
9: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan na ako ang mga kausaban.
10: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
12: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
11: Mm-hmm. Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko o dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
12: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug maoni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
11: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
12: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa cellula.
11: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
12: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
11: Nga naman, Doc.
12: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya di ba, kasagaran dyan sa ga-diet,
11: muluya.
12: Pero kung ikaw na ka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
11: Mm.
12: Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria og viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
11: Dako di kayog ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Mm. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells.
12: Mm.
11: Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
10: D3 Bio.
13: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
12: Mapalit sa mga
10: D3 Bio.
12: You know what, Sir GP? Sa una, daghan ko D3 nga gisulayan.
11: Ligkuligta dahil ka, Dok.
12: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
11: Oh.
12: Bisag unsa ra nga brand na 2000 ayo na nay 5,000. Apan karon ako na tong gipadaplin Sir GP. Wa na nako gipang gamit kaysa karon nagditribayo nako. Simple ra ang rason. Nganong magplin ditri ra kun naa may 10 times more potent nga ditribayo. Adto ko sa ditribayo.
11: Meaning ni upgrade ka dok ha. Napayo sa dok. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
12: Nga naman Sir GP.
11: Kay usay man gudok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
12: Awayay.
11: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan, limtano na, sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
12: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
11: Oh.
12: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
11: oh,
12: inom kag ditribayo. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka waton o di ka ilaron sa imong mga anak.
11: Maghimo kag desisyon.
12: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
11: Oh, apandok, unsa man ang naa sa ditribayo nga wala sa plain ditri.
12: Kanang ditribayo, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain ditri.
11: Boba.
12: Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imo ang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw nakaditribayo.
11: Kampyon.
12: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imo ang brain cells is ketones from ditribayo. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og ditribayo.
11: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
11: Ayaw abusuhon.
8: Ditribayo.
14: Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama og ditribayo. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang ditribayo.
8: Ditribayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News.
15: Sa hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarice sa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News
16: At sa ulo naman nagbabagang balita, Fort Bridge sa Layon, Iloilo na putol kasunod na malakas na pag-ulan dala ng hanging habagat. Cloud seeding operation sa Isabela sinimulan na. Active shooter at armed robbery awareness symposium isinagawa ng Rojas City PNP. Mayigit 200,000 pesos na smuggled cigarettes at nakumpiskas sa Bukidno na border checkpoint. Buntisa ng anak sa kalagitnaan ng biyahe patungong Hilongos, Leyte. Lalaki pataya matapos saksakin ang kanyang kapatid sa ama sa bayan ng Bugasong Antique. Samantala mga minor de edad sangkos sa kaso ng pamamaril sa Negros Occidental, 16 anyo sa sugatan. 7 kawatan na responsable sa sunod-sunod na nakawan sa kalibo patuloy pang inaalam. At 33 wanted individual arrestado ng Santa Catarina PNP sa loob ng 6 na buwang operasyon.
15: YTC Network News.
16: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Fort Bridge sa Layon, Iloilo, naputol kasunod ng malakas na ulan dala ng hanging habagat. Detalye ng

0: mga apektado na mga barangay. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, cloud seeding operation sa Isabela, sinimulan na ang Kampyon. Nabalitan niya, atin sa atin ni K5, Dan Chavez.
4: Formal nang sinimulan ang Department of Agriculture o DA Region 2 ngayong Hulyo 2026 ang operasyon ng cloud seeding sa lalawigan ng Isabela upang tugunan ang banta ng tuyong panahon. Layunin ng hakbang na ito na itaas ang antas ng tubig sa Magat Dam na kasalukuyang nakararanas ng pagbaba upang matiyak ang sapat na supply ng patubig para sa mahigit 90,000 na ektarya ng palayan sa buong Cagayan Valley at mapanatili ang produksyon ng hydroelectric power. Para sa operasyon sa Magat Watershed, naglaan ang gobyerno ng pondo na nagkakahalaga ng 2.56 milyong piso hanggang 2.76 milyon para sa 30 flying hours ng eroplano. Ang nasabing proyekto ay nakatakdang ipatupad simula ngayong Hulyo hanggang sa buwan ng Setyembre 2026. Depende sa presensya ng mga seedable clouds o tamang kondisyon ng panahon sa nasabing lugar. Bukod sa palayan, na prioridad din ng DA Region 2 ang pagprotekta sa mga malalawak na taniman ng mais sa Isabela, lalo na ang mga pananim na nasa kritikal na yugto ng paglaki upang maiwasan ang malawakang pinsala sa mga maisan. Naglaan ang DA Corn Program ng hiwalay na pondo na nagkakahalaga ng 7.9 milyong piso para sa pagsasagawa ng cloud seeding operation. Ang inisiyatibong ito ay isa sa katuparan sa pagkikipagtulungan ng Philippine Air Force at Bureau of Soils and Water Management o BSWM sa pamamagitan ng pag-spray ng asin sa mga natukoy na ula. Umaasa ang pamahalaan na maibsan ang epekto ng tagtuyot at masiguro ang seguridad sa pagkain ng mga magsasaka sa nasabing rehiyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Pilang Kampyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At active shooter at armed robbery awareness symposium isinagawa ng Rojas sa TPNP. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
5: Nagsagawa ng symposium ang pamunuan ng Rojas City Police Station hinggil sa active shooter at armed robbery awareness sa lungsod ng Rojas. Layunin ito na maging handa ang pamunuan ng mga mall, mga empleyado, security personnel, mga tenants at publiko sa mga dapat gawin sakaling may mangyaring pamamaril o armadong pang-hold up. Tinalakay din ang importansya ng mental preparedness, pagkilala sa mga posible warning signs at run, hide, fight protocol sakaling may active shooter. Pinaalalahanan din ng mga ito ng mga otoridad na maging kalmado, mapagmatsag sa paligid at kaagad na mag-report sa mga otoridad sakaling may mga kahinahinalang mga aktibidad o personalidad. Plano naman ang pamunuan ng Rojas City Police Station na palakasin pa ang naturang kampanya sa lungsod.
6: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Mahigit 200,000 pesos na smuggled cigarettes na nakumpiska sa Bukidno na border checkpoint. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
7: Nakumpiska ng mga otoridad ang sigarilyong tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 200,000 pesos sa isinagawang border checkpoint sa Kalilangan, Bukidno. Naaresto ang isang local peddler na minamaneho ang metallic gray Toyota Revo matapos na hindi makapagpakita ng legal na dokumento sa kanyang kargamento. Sa inspeksyon, nadiskubre ang 265 reams ng umanoy smuggled na sigarilyo. Ang operasyon ay isinagawa ng Arm FB-10, Kalilangan MPS, Bukidnon PPO, CIDG Bukidnon at Misor Maritime Police Station. Maharap ang driver na si AJ sa kasong paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warnings Law habang nasa kustudiya na ng Bureau of Customs ang sasakyan at nakumpiskang kontrabando.
8: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At buntis ng anak sa kalagitnaan ng biyahe patungong Hilongos.

0: Leyte, detalye ng balitang yan. Atid sa atin ni KK5, Carol Medino.
1: Isang buntis ang nanganak habang sakay ng isang pampasaherong barko na biyahe mula Cebu patungong Hilongos, Leyte. Dahil sa malalakas na alon dulot ng sama ng panahon, naantala rin ng 5 oras ang pagdaong ng barko sa Pantalana. Ligtas naman ang mag-ina matapos manganak ang babae habang sakay ng MV Joyful Stars ng Robles Shipping Lines na naglalayag mula Cebu patungong Hilongos, Leyte. Ayon sa mga otoridad, nakatakda sanang dumaong ang barko sa Pantalan ng Hilongos alas 3 ng madaling araw noong Biyernes. Ngunit dahil sa malalakas na alon sa karagatan, alas 8 na ng umaga ito nakarating sa Pantalan. Pagdating ng barko, agad na rumisponde ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO at Philippine Coast Guard upang ilikas ang mag-ina at dalhin sa ospital para sa agarang atensyong medikal. Kinumpirma ng mga otoridad na nasa ligtas ng kalagayan ng ina at ang kanyang bagong silang na sanggol. Naging mas makahulugan pa ang pangyayari dahil sa mismong araw ng kapanganakan ng sanggol, Julio Jess, ay kaarawan din ng kanyang ina. Naganap ang insidente habang nakararanas ng masungit na panahon ang ilang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Inday na nagdulot ng malalakas na alon at mapanganib na kondisyon sa karagatan. Sa kabila ng hirap na dulot ng masungit na panahon, naging maayos ang panganganak ng babae sa tulong ng mga kasama sa barko at ng mga rumisponding otoridad. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Samantala, lalaki pataya matapos saksakin ang kanyang kapatid sa ama sa bayan ng Bugasong Antique. Balitang hatid sa atin ni KK5 Jojen Morillo.
3: Dead on arrival sa ospital ang isang lalaki matapos saksakin ang kanyang kapatid sa ama noong Hulyo 11 sa Barangay Paliwan, Bugasong Antique. Kinilalang biktima kay alias Jan Jan at ang suspect naman na kanyang half-brother ay kinilalang si alias Makmak na parehong naninirahan sa nasabing lugar. Ipinahayag ni Police Captain Alfonso Precia, OIC ng Bugasong MPS, na pumunta sa isang birthday party at nag-iinuman ng magkapatid kung saan may nangyari hindi pagkakaintindihan sa gitna ng dalawa. Una munang inihatid po uwi ang suspect, samantalang makalipas ang isang oras ay inihatid din po uwi ang biktima. Pagdating niya, sinipa niya ang pinto ng bahay ng kanyang kapatid dahil magkalapit lang ang bahay ng mga ito at hinamon niya itong makipag-away. Dahil dito ay nag-away ang dalawa na parehong may dalang kutsilyo hanggang sa sinaksak ng suspect ang kanyang nakakatandang kapatid at tumama sa sentro na kanyang leeg na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Samantala, minor naman na sugat sa kamay ang natamo ng suspect. Batay sa investigasyon ng Bugasong MPS, kapwa nagmula sa lalawigan ng Quezon ang magkapatid at nagkaroon na ng away o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Sa ngayon ay inihintay pa ang desisyon ng pamilya kung magsasampa ng kaso laban sa suspect. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen, Kabatingan Murillo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
0: Gayun din mga minor de edad na sangkot sa kaso ng pamamaril sa Negros Occidental, 16 anyo sa sugatan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
5: Sugatan at ginagamot pa sa ospital ang isang 16 anyos na lalaki sa Negros Occidental matapos nagtamo ng tama ng bala sa kanyang tiyan kasunod ng naganap na shooting incident Biyernes ng gabi, Hulyo 10, sa Barangay Inclaro sa bayan ng Binalbagan. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Rebby. Kasama ni Rebby ang kanyang kaibigan nang namataan nila ang 2 suspect na may bitbit na baril. Kumaripas ng takbo ang magkaibigan at dito na umano sila pinagbabaril ng 2 suspect. Agad na isinagawa ng Binalbagan Municipal Police Station ang hot pursuit operation at dito na nasa koteng 2 suspect na isang minor de edad at isang 18 anyos. Nakumpiska din mula sa 2 suspect ang caliber 38 revolver, improvised pen gun, bala ng caliber 45 pistol at 3 bala ng caliber 38 revolver. Ayon sa mga pulis, posibleng may matagal ng samaan ng loob sa pagitan ng mga biktima at suspect bago naganap ang insidente. Nasa kustodiya na ng Women and Children Protection Desk o WCPD ang minor de edad at nakakulong naman sa selda ng Binalbagan PNP ang 18-anyos na suspect. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
2: MyDC Network News. MyDC Network News.
0: At 7 kawatan na responsable sa sunod-sunod na nakawan sa kalibo patuloy pang inaalama. Balita hatid sa atin, Deka K5 Leonard Veray.
4: Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng 7 individual na pawang mga minor de edad na sangkot sa panloloob sa isang stall at pagnanakaw ng koleksyon mula sa isang wifi vending machine sa May Veterans Avenue, Barangay Poblasyon, Kalibo, Aklan. Ayon sa Kalibo PNP, nakuna ng CCTV ang 7 suspect habang binubuksan ang roll-up door ng isang stall. Ayon sa may-ari, walang naiwang pera sa loob ng pwesto kaya walang nakuha ang mga ito. Tinangay umano ng mga minor de edad ang koleksyon ng isang wifi vending machine na tinatayang nagkakahalaga ng 600 pesos. Isa pang stall ang sinubukang buksan di umano ng mga minor de edad. Ngunit bigo ang mga ito na makapasok. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakilanlan ng mga sospetsado na responsable sa sunod-sunod na nakawan sa bayan ng Kalibo. Para sa MyDC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: MyDC Network News. MyDC Network News.
0: Gayun din 33 wanted individual arestado ng Santa Catalina PNP sa loob ng 6 na buwang operasyon. Balitang hatid sa atin ng K5 Shara Humilio.
6: Matagumpay na nahuli ng pulisyon ng Santa Catalina kabuuan 33 wanted individual, 18 ang kategorya bilang under wanted persons at 15 naman bilang most wanted persons sa mga operasyon sa gawa mula Enero hanggang Hulyo 2026. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng mga otoridad na makamit ang justisya at mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa komunidad. Bukod sa pagtugis sa mga wanted individual, nagpatuloy din ang pulisya sa mga operasyon laban sa legal na droga at illegal na sugal, kaugnay ng kampanya laban sa ilegal na droga. Nagsagawa ang pulisya ng 6 na operasyon na nagresulta sa pag-aresto sa 6 na individual at pagkopiska ng 15.5 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 112,000 pesos. Pagdating naman sa legal na sugal, 9 na operasyon ang isagawa, nagresulta sa pagka-aresto sa 12 individual at pag-agaw sa 1,953 na kasya. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, lumobo na sa mayigit 4,000 ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa tumamang magkakasunod na lindo sa Venezuela nitong June 24. Tumaas ang bilang nitong linggo ng mahigit sa 100 kumpara noong Sabado, habang nasa mayigit 16,000 naman ang sugatan. Iniulat din ng Venezuelan government na mahigit 19,500 individual ang pansamantalang nananatili sa mga kampa kasunod ng matinding pinsalang iniwan ng malakas na lindo. Kinumpirma naman ni Foreign Minister Panahiel na dumating na sa bansa ang aid shipment mula Russia, habang nagpadala naman ang Embahada ng Amerika ng 100,000 aid kits sa mga apektadong komunidad.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyDC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso, ka-K5 John Sapio at ka-K5 Romy Cahili sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3
8: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
9: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
10: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka. Kay kung hinay dagway ang blood flow sa GP, naa jud tsansa nga magbarani.
9: Syempre. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
10: Hey, Rajud, kung maayo ang pag-flow ba? Kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong cholesterol.
9: Correct.
10: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids.
9: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
10: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
9: Correct.
10: Tungod sa gallic acid nga naa sa D3 Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3 Bio.
9: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
10: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
9: Kana mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mo pundo. Hipuson jud ni siya ni D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang mga imuhang HDL, kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries, panghipuso na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL o dalon sa atay aron pagawson.
8: D3 Bio.
11: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Maunay nakanindot, Sir GP, sa D3 Bio tungod sa iyang gallic acid.
9: Correct.
10: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom, Sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
9: Oo.
10: Pero kung D3 Bio, naadyo siya gallic acid. Aron dili maghubag o mapugngan ang grabing mga blood clots.
9: Correct.
10: Nga mao'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke.
9: Mm-hmm.
10: Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag D3 Bio na. The gallic acid nga makita sa D3 Bio.
9: So unsa man ang gibuhat ni D3 Bio batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
10: Yes.
9: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Mel, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level.
10: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
9: Correct.
10: So sa ato pa, kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
9: Correct.
10: Ang nakandindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic og lauric acid. Si gallic acid mo induce siya apoptosis, while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya, patay ang cancer cells kung nakainom og D3 Bio. Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mo'y gapugong sa imong katigulangon. Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
9: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
10: Muna'y rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio. Overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
9: Dapat na dito mag-upgrade sa D3 Bio Overplane D3. Wa na po tayo igong oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
9: Dili abusuhon.
8: D3 Bio.
12: Ako si Inara.
13: Tajud kayong akong blood sugar.
12: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
13: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health
14: News, D3 Bio.
15: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Asa magagikan, bay?
2: Gikan ko bukit, bay.
1: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
2: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
1: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
2: May dito?
1: Ayos kayo.
2: Sige, diya na ka. Pakarwash ako.
1: Sige, sige.
3: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Naay discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
4: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
5: Pasos ako bay. Kay kapamembro magod mi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na ko bay nga magtigom day ta matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
4: Seryoso naman kayo ka bay. Uy, di na ta malingawan eh.
5: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
4: Nausob naman ni siya, oy. Sige, sige, sige, kuyog ko ana.
5: Sige, bay. Basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
4: Sige, sige, bay. Kay bulob, yung anak ko, maulob. Ako walay kuyog.
6: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wala ka mga gases, padto sa Brain Tissue. Ang glucose, bisan dakong makasulod gumikan sa transporter proteins, sama sa special doors aron kini makasulod ang glucose og magamit sa brain cells. So thankful ta mga ka K5 no sa ginatawag nga brain barrier. Kini nagapugong sa mga pag-circulate sa pathogens ug toxins samtang ginaallow nini ang pag-agi sa mga nutrients, hormones og sumalapa antioxidants. Importante nga magpabilin nga healthy. Lisod nga magpatambal sa balatian labi na sa utok gumikan kini dili dali nga makasulod ang mga tambal gumikan sa blood brain barrier. Ang pagtumar sa combination nga DTX 500 ug Mighty C kadadlaw may mong healthy dili lamang si brain kundi dili sa tanan nga organ sa tunga lawas. So for a healthy brain mga sus mo nagingon nga mabaldatan ay lang ang utok. No? Monitor lang ga-control. Ga-control si mga kamot, tiil, pati na si mga kasing-kasing. DTX 500 mga ka-K5, may dahon sa palia, may desugared sugarcane extract, a powerful antioxidant nga 1.3 million ORAC units. Pinakataas na sa tanan. Muna kung magtumarka mga ka-K5, monitabang ni katong nagkuhan kaganiha, mag-coincident po da. Kato nagpangutan na ganiha mga ka-K5 kung may ma-paralyze, take DTX 500 o Mighty C. DTX 500, the powerful antioxidant, the superior antioxidant.
8: 11 Mbps!
7: At this juncture mga ka-K5, i-check sa nato si ka-K5 Johnson Ido. Kining pakigbahin sa nationwide blowing of horns sa mga barko sa Philippine Coast Guard Escalante Substation. Oy, unahon ta siya, no? Jezebel. Kay regarding na kining mga konsumidor sa kuryente sa San Carlos, nagproblema silang bill. Kay gagamay lang na sa naging bulan, may kalit lang og saka karong bulan na. Check tang kuan ko na be. Nasa linya si K5 Jezebel Barbicho.
8: K5 News FM Live Report.
7: Bel.
9: Yes, kaki-five Steve, usa ka senior citizen, aga midangap din sa sa kaki-five niya sa San Carlos, nga taga Sitio Nagutman, Barangay Prosperidad, gainang buntag kaki-five Steve. Human niya, ang iyang bill sa kuryente, misaka karon niya billing kaki-five Steve.
7: Mm.
9: Gikan sa 257.91 centavos, misaka kiningad to sa 1,834.74 centavo kaki-five Steve.
7: Mm.
9: O matod pa, giinan sila sa Taganoneco nga pahinahinayan lang og bayad kay ning hangyo lagi sila kaki-five Steve nga kanang dili lagi jud mao ang ilahang billing.
7: Oh.
9: So, giinan sila sa Taganoneco daw nga pahinahinayan lang og bayad.
7: Mm.
9: So si nanay samtang ga istorya sa diri nato sa K5 station ni dangoy-ngoy si nanay kay pobre pa kuno sila kayo kaki-five Steve. Unya makugang na lang sila nga ingon ana kadako ang iyahang bayranan kaki-five Steve. Niya wajud sa wagon kuno siya ikabayad anang ing ana kadako
7: ng mm.
9: bill sa ilahang kuryente. Kaya ang gamit nila kaki-five Steve suga ra jud kuno og kining TV. Unya ang kanang suga di pa jud kuno na kada kuan kada gabi ira ipasiga kung magabi na unya ang TV talaga sarap pug kayo.
7: So kadako. Ano na nga bulan Bel?
9: Kuan June na siya.
7: Unya sa May, anong May nila?
9: May is 200 kapinra ang June.
7: Ah.
9: Himo ng 1,800
7: so, kapin. Karon wala pa siya nakadawat sa bill sa July?
9: Wala pa ang July.
7: Okay.
9: Pa ang June pa na siya.
7: Oo. Wow. Wa mo na lang bayre, Bel? Wa mo na lang bayre?
9: Hindi, ko yung nagbayar.
7: Oo. Sa nakalabay nga Mayo, ang rate ha is 12.0159. Pag-abot og June, 12.9617. So ang increase niya mga point ano ah, 0.8 guro. Gamay laman. Okay. Nalangkoy advice ni nanay. Sa mga kuan ha, based on experience ni Bill. Sa mga kung lantaw ninyo nga wala kayo pagsaka, no? Wala kay pagsaka kay kung ato ang sumahon last kuan is 12 June is 12.9617 unya 12.0159. So 0.9458 lang ang kuan, wala kabot piso. Ang increase, no? So based on experience bill sa mga nakasinati drag pagtaas sa bill, no, slight or medyo dako kani marag pila ka porsyento 200 plus lang tapos nag 1000 na, di ba? Oo. Ano ni siya oh, obserba rin niyo sa July. Tapos for example nakasinati mo og kanang pagtaas, sugdanin niyo karon. Nga for example, kabalo magyuta kung kano sa namay uban nga ang ilahang reading is 15. Ang uban apoy reading nga katapusan sa bulan. For example, nakadawat kag bill, automatic adto ka sa imuhang kwentador, picturean. Picturean nimo. Pagkasunod bulan, pag reading na pod, picturean na pod na nimo. Dayon, kay nay usahay ka K5 bill, masala ang ga reading.
9: Kada
7: gasala nasala tao man lang tao wala taga basol ha pero may mga gitawag nga kanang well unintentional ba nga kuan nga nasayop siya og reading for example instead of 1-7 iyang nakita di ba na may uban kay magreading magdalag teleskopyo nya problema kay mulahos ang teleskopyos bintana sa kuan hindi pero amo ni experience na ko ni ang may tabuan na is imo nang picturean, picture nimo mo ni siya ang kuan, mo reflect man na sa imong bill. Tapos pagkasunod na pod nga billing, imo na pong picturean, mo ni mo makita nimo nga mo na lahi gani pasabot na may sipyat ang kuan, nagsipyat pero ani ni siya Bel. Kung mutaas ang imong bill karong bulan na, expected ka nga kung iyang pagbill sa sunod bulan sakto na munubo gina or magnegative na imong bill. Mo na ko experience sa una kay ang sa una katong sa line pa kong istasyon Usually ginabayaran ako sa una is tag 21k, 21, 22. Tapos may usa ka bulan nganing bill siya is 28k. So, mureklamo tani ko pero akong gipicturean lang taw nako na may discrepancy gud sa pagkuan. Pagkasunod bulan ka kay Fabel ning nubo ang ako ang bill. Because sak So mo no pagkasunod bulan nagdubo ang bill because kuan na nasakto na niya grading. Oh. Okay, tatino do.
9: Kay ato maning ipaabot no ngadto ni General Manager sa Noneco Engineer Wilby Bilbao kining mga na kuan ba gikan gamay hangtod ni dako ang bill nila ka kay Five State. Ana siya nga paduon lang dito sa Noneco.
7: Correct, oo.
9: Para matan-aw unya ma usab ang ilahang bill ka kay Five
7: State. Oo, ani bill oh? Bill ani bill oh? Inas nanay nga picture niya iyahang kwentador. Oh, kay lisod man mo ato ka dito wa ka ebidensya.
9: Mapod.
7: Picture ni mang kwentador. Ino ni mo sir? Reklamo ko kay awa iyang gibutang diri unya ang ako ang gipicture dito karon atras. Dili kwan imbiso posible dapat ga increase ang akong kwan atras. So pesa butan sir, nasayop siya og greeting. Oh. Actually, tinod yun na bill, sunod na na mo, gamay gina siya. Gamay na kayo or ka, ba, ka 200, 1,000, siguro, wa na na ikuan. Wa na na ikuan, mag-negative pa na.
9: Ang kaning usa ka G5 Steve nga, 293.98, nahi mo mang 20 mil.
7: Ha?
9: Nahi mo 20 mil ang bill.
7: Magic! Hindi, istorya ho na, di na na pwede may hinahinay bayad. Kwan na, ipa-check na dito kay ang kwan manggudana probably may mga discrepancy na ang it could be the quinta ang quintador or base sa kwan jod. Kay mo ni akong advice bilo, usa mo reklamo mga kakay-five kumutasan yung please, much better picturean gid ninyo ang inyohang quintador. Okay, dira man ga base. Diba? Kay kanang taga Noneco wa man nakabalo sa inyong consumption bisag mingon pa mo nga ang ako taong consumption dre duha ra kasuga dili man mo sulod yung balay mangwag suga wa na sila kabalo, they're just basing on the electric meter. Oo, tapos para na kay kwan o sir iyang gikwan dre sir iyang gibutang dre sa bill mao ni ang kilowatt nga ako na consumption kay mao ni ang reading unya sayop lagi ang reading sir. Mao din ni dako ko kay nasayop sa grading unya. Ang akong gipagpicture dito sa akong kwandron kwintador, maor lagi ni. 'Di ba? Kay may mga discrepancy na kanang 1.7 kanang usahay kining
9: 0 imong 8.
7: Oh, ang 0 mahimog 8. Ana depende kay tao ra man ta. No, ang atoa lang at least concern ta mas baayo kamo dira mga ka K5 picture ang inyo hanga. Electric meter para may pagreklamo ninyo makaingon dito ding Noneco nga akay kung wala sila kabalo wa mong sila kabalo unsay reading. Kay dira mo man atong basihan gyud ang reading sa electric meter kay mo man nagibasihan silang pagkwinta. Diba? Oh, so mo na say kuantra mo na say kuan para dira pa lang dan ma-justify nimo why is it ganing taas. Kay kung tinuod ang ilang reading, ang taas po ang imong kwinta, pasabot ana, basi may gatapping sa imuha. Oh, diba? Muna'y kuandira, pero kaning 200, nahimog 20,000, maragad, di ko katubag ani. Ah, may Noneco rin yung magkatubag. Basta, picturean lang yun mo imong electric bill. Ingon rin si Bayre, Dulce, mas mayo if padako ang reading kaysa sunod mo gamay. Bito, experience po niya kakay Fabel ni Sir Ray Dulce. Ako po, experience po na nako nga pagkasunod mo gamay siya because mukuan man to, mukambyo mo to, mararagod nagka ng ga-inventory ka. Nga karon ay missing man ni og tulo. Unya, pagkaugma ang inventory ni mo, nasubrag tulo, edi ko patas. Ana na siya. Eh, kung ano na, idangop na kay mabiyabihon man natong general manager sa Noneco. Dali na kayo ng istorya, Bel. Basta importante lang, may ikapakita ka nga prueba nga mauni imong reading karong bulana. Oo. Kay katong reading previous, na-record naman to. So, dira man sila mo base kung pila ang imong consumption. Kay i-minus man na. O, ana lang kay kuan, kay lisura po dana, no? Muni nakalisod mga ka-K5. Pero may istorya namang gunagod. Sige, Bel.
9: Sige, Steve. Wala itong mga taga-report alam sa program 11 Mbps K5 Jezebel Bravicho para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Kampiyon report.
7: Alright, salamat ka K5 Jezebel Barbicho. Muna siya, lahi man po niya itong, kanina sinati na ito dari sa San Carlos, lahi na siya, may mga discrepancy rin na, may gamay rin na, istoryahon. Importante lang mapicturean ko ninyo yung electric meter. Kay, ang kung na-increase sa rate, automatically ang Noneco, muhatag yun na sila o kining, sa tawag gani, naas lang i-post mga ka-K5 nga pila increase, bilang ilahang anang ba anang previous month na may mga comparison na sila. Like for instance, kining gi-post nila last month na ang money ang 12.059 last May, tapos pagka June 12.967617. So dira pa lang dan kabalo na ka nga gamay ra ang increase. Bisag mo increase pa nag 2 pesos layo ra kay tinuod ng kwan. Ang kwaro ninyo, once ganay nguna na nga may tabo sa inyo ha, picture ninyo ang inyong electric meter. To justify, number one justification, justify ninyo nga sakto ilang pag-read o sakto ilang pag-compute. Ikaduha, ma-justify po ninyo basi nagka-problema ang imong electric meter. Basi nagka-problema na hulugan ba na or na-igo ba na sa kahoy atong bag, atong paghabagat. So may mga yun na ba para at least ma-check ninyo mga ka-K5. Kung functional ba ang inyong electric meter o di. Duha na to, dual purpose, multi-purpose. No, ma-check po ninyo, kay basic na igatutoy dira sa inyong electric meter. Bye, Ray Dulce Rigort. Dulce, thank you very much. Maingot to dahil sa my People's Park. Ha. Alas 12:41, kaka-K5, Jomsonido. Actually, tanan eh. Halos tanan nga mga Coast Guard nagahimo sa simultaneous blowing of horns, no, sa pag-commemorate mga ka-K5 sa arbitrary case na kadaugan sa West Philippine Sea. Nasa linya ka K5 Jom Sunido.
8: K5 News FM Live Report.
7: Jom.
10: Steve, ang pinakalig region kay ato ang kakuan kagamhanang nasyonal, gitaulog yun nila kay Kevin Steve, ang ato ang pagkadaog sa arbitrary sa ato ang kining sa Kalayaan Island o mas giilang kining pinakadako kay nga conflict sa ato sa Pilipinas. Ang maong isla kay Kevin Steve gideklarar pulo na di ay katuig nga kadaogan. Karon pa lang gitaon giselebrar gahapon. Niatong nianang gayuna ka Kipay Steve, ang atong Philippine Coast Guard nakigduyog labi na gid ang Escalante Philippine Coast Guard substation nakigduyog sa national blowing of ship horn. Unsa diin nga gipaieldungan nga nagpatingog o kuan kaning nagpatingog sa ilahang mga horn or sa ilang mga pito para sa paghatag o kining pagsaludo sa kadaugan sa ato sa arbitral ruling no nga nakuha na to ang Kalayaan Island. So ato ganing ang ato ganing team kani ato nagpadalaman o kining mga correspondent para sa pag-cover sa resupply mission. Pero karon sa pagkagahapon kay Kipay Steve mautoy ilang kuan naging bitar pod ang Philippine Coast Guard ug mga media alang sa pagsakti sa ilang pagpaghigayonon nga paghinumdom sa pagkuan sa pag-angkon nanang ato ang isla kay Kipay Steve nga giangkon sa China apang kinigibalik sa ato adres sa Pilipinas pinaagi sa gipirmahan nga kasultanan nga pinaagi sa pod sa petition sa atong gobyerno kay Kitoy Steve.
7: Mo lagi pero mo lagi pero wa gi honors China.
10: Kay Steve, dili man na siya dapat pwede nga i-honor.
7: Ngayon
10: ba, dapat ang ila na most abstinence, most get unclean. May gani na God, sige magandang nag-escapar sa klase niya, ma-honor pa hinoon. Una ingon sa China. Una nga, di gil kinahanglan yun i-honor nila.
7: Pero kwa na, kabalo ka unsa, nami kita mo kwa no, mo celebrar aning this is not to kwa na, pero ang ako lang comparison ba. Celebrar taning 10 years of kwan kay Mona. 10 years of nadaog na to ning kang ning arbitrary nga kwan kaso. Unya wala gi honor sa China niya, nagyapon yung dispute between the China and Philippines, pero mo lagi sige ra yapon taggamit og butang made in China. Ya, ang imo ra bang pangutan-o nang atong mga official sa kauluhan, ingon dayon nga business man.
10: Ya, ato agyong kwintahon na lang ginahan, kwinta-kwinta na lang gyud ni. Sikinsay gadala sa Telco, mga China. Kinsay negosyante sa gasolina, Chinese. Kinsay mga gasolina kuan ga panguna karon sa mga dagko nga industriya, pareho sa mga electronics ug hardware, Chinese gyud kun. Pag ani nagpalansang ni Kristo sa una, Chinese. Ana siya kun, wa gani gur suerte basi og kaning di anti pa to og sa Shopee Express ang gipadulong pansang nga gigamit.
7: No.
10: Dona, ay na lang po gisog-isog, God. Okay, tayo. Anytime, sabi ko, mo real talk na lang ta ba? Dari sa Pilipinas, o gato ag yung inventaryohon, sila na lang gitawan ka ang kanahot ang ipanagihan sa Filipino kay Pepsi. Ikan sa industriya sa pelikula, Chinese ang nagapanguna. Ikan sa bulong, epektibo kayo ang bulong sa mga Chinese.
7: Pero sa ako ha, ako ha, kay K5 Joma, 10 years na ron kay Molagine, kay Natay Kwan sa una, pero way back 12 years or 15 years ago kay K5 Jom.
10: Kabot ka sana kay Mopan ay pagsinultiro na itong duha.
7: Oh, so akong kwana na ditong sipyat. Na ditong sipyat. Kaniron, sakay naman lang ni Ron God. Kay kung tinud-anay, God. Kung tinud-anay, God, ang atong national kagamahanan. Pwede man na ito i-ban, God? Kusinti na ilang? Because of that? Oo. Nya eh pro.
10: Na standardized na nila ang substandard
7: aparato. No. Okay, sa una 12 years ago, 15 years ago. Supposedly dito pa lang daan, gigikwa na dito daan kun unsay lang kun. Wa ta kabalo. Maong nangusog ning China because kabalo sila nga ato mga former leaders sa una, siguro may mga compromise agreement.
10: Kalakip na diri ang mga congressman.
7: Mga kwan ba kay sa una tanawan ng luso to mga Chinese naabot diri sa Pilipinas na tingalas lang anong nanay mga birth certificate nakadagan pa daog ba? Di ba?
10: Pay mga insikron nga mga dagko ng official sa kaning sa ato ang Philippine National.
7: Oo.
10: Naapa sa ato sa Armed Forces of the Philippines.
7: Dili man ni singon tumalain di kwan na because we have daghan tag kaila. Dagang tagmigo nga mga half Chinese ang uban nato nga kuan, pero ang ato manggod is mo ni ang kuan magud sa stand manggod sa tong kagamhanan, we're trying to kanabitang to reflect nga mo lagi na kanatong ginakuha nato, pero there are puta kutob. Diba?
10: Lami yung ta kayong maingon ta nga dunay kadaogan. Unya ang kaning kalay usahay ka Kipep Steve, ang atong gisaulog, di man gud nato makita og di pud mabatyagan sa atong yanong lumulupyo. So okay ra ang gisaulog pero kana lagi pero at least maski paano ka
7: kay sa ako kako jom hakon ako ron ang presidente ha. Adto kog China. Istoryahon na kong presidente. Ikaw ning angkon, ako ning angkon. Kulabda? Kulab ta? Unsa man pagkulab na ako, nato. Kaning isla, ato ang proteksyonan. Anha me, anha pod mo, kita ang magtimbayayong. Tikita ang tigbayong para maproteksyonan na ito ni nga isla. Kung magtukod mo dira, papalita pod mi ninyo o construction para makatukod pod mi dira. Diba? Diha naman na. Kabalo mo unsa, naitabo ron. they will let mga ka-K5 nga kini manging isda mo'y yanuhon sa mga Chinese Coast Guard because para at least may ikapakuan ka sa media. Nga, waloy kayo itong mga kuan, waloy kayo itong mga manging isda. Make a compromise agreement because the compromise agreement was been made before pa ng arbitrary nga kuan.
10: Nahisgutan naman yun yung K-5 statement.
7: Oh.
10: Ang pinakamakaluluoy nga bagay yun nga itong nakita kay blowing of horn pagsaulog sa kadaugan. Pero ang kaning gipatingog in town po sa kaning ang atong Philippine Coast Guard, wapa, dili pa gipanag-iyahan sa kuan sa gobyerno. Mga ruro patawan nga nanungka rataon sa pantalan.
7: Ang uban, ang tanan ko ba? Ang uban na nagisakit ag-iya? Ay, ambot yung Pilipinas.
10: Nabay Ruro nga kuan, hinto ko hapon kay Ruro. Kay og kaning Chinese siya, lulu man siya.
11: Kasi tanan.
10: Oh, lagi sa pro at least aligre kay Kevin Steve no, nabatsagan pud nato nga kaning gusto ra lagi pud unta nga ipahibaw sa to ang kagamhanan ng national nga kaning successful gyud ang ilang petition ni anang islaha. Pero unsa unta man kay at least pila ka mga media entities ang gipang invite nila dito sa Eskalante o sarap yung abot kita Rescue 5 sa Sagay maupod naghag media nga ilahang pero at least naging media nga nitambong kay 5 state labi na ang ilahang pagkita o kaning pag-usa
7: wala di skanlaon? Wala skanlaon?
10: Okay, what my post? Kanang report.
7: Niya. Dilikadis kanlaw kanang dili kanang dili. Tut, ana mana? Dilikadis kanlaw boom. Abo na pod.
10: Ay sug pod tarat-tarat.
7: Abo na pod, abo.
10: Nalagi. So at least kay Kevin Steve no, successful ang mong kahiwatan. Ya pila man lang gito ka minuto kay kuan na siya kayo kaning kwadrat maraw gibana-bana na to. Naa ra siya sa 5 minuto sa ilang blowing of horns, isip lang pagpakita o pagpadungog sa tibuok, lumulup yung eskalantihanon nga ang kadaugan nakuha na bisan sa kamatuoran di gihapon nihatag sa China.
7: Bire, paminahon to si, no? Si Sir Wilmar Dolofino.
10: Yes, sir.
7: Are.
10: Yes,
11: sir. Sa inyo tanan, no? Kansa tanang pagpalamati isang P5 News FM diri nakabase sa Eskalante. In behalf gali sa among nga district commander kay Commodore Christopher D. Auro, ang among nga district commander sang Negros Island Region o NIR, Philippine Coast Guard, sa among nga station commander si Commander Anakan, kag sa among nga substation commander na insini ka Joy Iladya. By the way, ako gali si CPO Dolorpino o Chief PT Officer Wilmar G. Dolorpino designated as a Deputy Substation Coast Guard Eskalante mayong aga sa inyong tanan.
7: Sir, ang aton blowing of horn, ano ang relevance ni sir sa itong activity karon?
11: Subong adlaw, siya dosis ang July, no? Ginadumdum tagid ang ikapulo ng anibersaryo sa pagdaog natin sa South China Sea sa arbitral award sa dalom sa ginatawag na United Nations Convention Law of the Sea or UNCLOS. Kag ang ginatawag natin na Exclusive Economic Zone dito sa may West Philippine Sea. Muna sa nga ginasilibrat na subong ang ating nga ikapulo na munang purpose ang ating nga pag-blowing of horns ang hindi lang kaya diri kundi nationwide na sa nga pag-blowing sa horn.
7: Okay, Jom.
10: Okay, Chief Steve. No, for in fairness, ha, kinang si Chief PT Officer Wilmar Dolofino kay Chief Steve, nabatsagan gina ko yung kinasing-kasing kaning pag-uyon sa programa. Kaya pag-abot sa interviewan ay, download po ni Stogabang. Download po ni Stogabang, bro. Obligar sa pa-interview ka. Na-obligar sa pa-interview, ha. Siyempre, may na-IC compliance, anya.
7: Correct.
10: Maulawon, first maayon, how high in fairness yun, ha. So, dyan ni Klarohon, kaning si Chief PT Officer Wilmar Dolor Pino. Maulaw ni kayo mo ato bang media, pero yung mo ni sing interview ho, manner ni siya, audio lang sir, kaya maulaw ta sa video. Bro, ato kahapon, obligar lagi siya. Hmm. Pero in fairness, man na siya nga, ang ilaha, sumatotal, og niya pa, nga, dungan yun siya, o usa timaan yun, akong timaan kaki Five Steve, sa ilang panaghiusa kaki Five Steve. Diri sa to.
7: Oo. Sige, Jom. Ano na lang siguro, Jom, kay nakuha ni Muhang, naputol na ka, kay nagka 10 minutes at 12, no? Okay na. Kay wala ko'y oras. Oo, 12:53. Jom, thank you very much sa imuang report. O kang Sir GPT Officer Wilmar Dolofino, ito ang substation commander sa PCG Escalante. Sige, amo na sa mga ka-K5. Maroon yun akong ikuan, ha? Makaluluoy lang kay... This uniform men, sila mismo makabayan ni sila eh. Sila mismo mga K5 for the ano service to the nation. O nilang kwanjod mga K5 eh. Ang ato lang, kinibitang usay, masakyag politika, depende po dyan sa katuyuan sa opisyal, no, sa mga elected officials. Maglain-lain ng mga administrasyon, lain-lain po ng mga priority mo na. Even ganun sa panahon ni Duterte, mga K5. Di ba, nag-istorya sa China, pero mula, ang pangutan na, unsa may resulta. Di ba? Sige, alas 12:54, may ngontok ang Abapo Kandol. Grabe yun, negro suksentas ang alisod kayo, maningkamot, gamay tood, sir, pero sakit po, maningkamot ka lahi, ra. Oo, maog yun. Munang lisod. Thank you, Kandol Abapo. Thank you very much. Sige, onya sa ngalan sa Tibok Pwersa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, 87.9 K5 News FM sa Gihulnga. Sa ako naman nga technical partners, ka K5 Carlo Opeña, ka K5 Monjay, ka K5 Rico Malabag. Sama naman nga CEO, ang mga president, ang mga big boss, ang naginusarang Doc Ramil Uy. Kinigapong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: 11 Mbps.
13: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: DTX 500.
16: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
15: DTX 500.
17: Mapalit sa mga butika.
18: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant ug mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
19: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
18: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mga pinanggaas kinabuhi. Mm. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
19: Muna.
18: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Mm. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
19: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
18: Na.
19: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
18: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
19: Correct.
18: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
19: Humaw pa na pagkaibaw.
17: TTX 500.
20: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa naayo na ako.
17: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
19: Makagool jud ka ayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaani mo nga ulahin na ang tanan.
18: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
19: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
18: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang bintaha jud nga gagamit sa power duo.
19: Bintaha
18: ang DTX 500 ug ang MyTC, imagine sa matag adlaw ni mo pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma high blood.
19: Dili
18: maguba ang imong kidneys ug ilabyos tanan, makontrol niini ang imong diabetes.
19: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
18: Iyay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
19: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
18: Ug ako sab si Dok Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
19: Ayaw abusuhan.
17: DTX 500.
21: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
17: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
22: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
17: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
23: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
21: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
17: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
24: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
25: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmong trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: Sport Biotics! Makabulig sa pag-

0: to Filipinos nationwide.
1: Sa JI Telecom, happy ka sa home credit pa utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
2: Lahat, pati ang puso ko.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Taso dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, K3 Bio.
2: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
3: Normal lang akong blood pressure.
1: K3 Bio.
0: Ang K3 nga may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung ay K3.
1: Papalit sa mga
0: bulika. K3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrio sa mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: good day, magid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
8: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag Mighty C na
7: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
8: Mighty C.
7: Mag Mighty C na.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
13: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
13: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
15: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
16: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
15: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI. Katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa ni Lapaw o 21 ang pangidaron.
16: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ini siya, ma'am?
15: Yes, sir. Anhil lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
16: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
15: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol raon ni anamo sa membership division. Sa pilain ako ikaalagad mo, sir.
16: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako ni mo. Bye.
15: Bye, sir.
17: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga nainom nyo na ang inyong mga D3 Bio.
5: Unsalan ba jud ang inflammation?
6: Mm.
5: Ang inflammation, susama ra sa gi-quarantine ka.
6: Mm.
5: Pero sa sulod sa atong lawas. Kung gi-quarantine ang usa ka lugar, unsa may buhaton, di ba? Ginakuralan.
6: Kuralan yun.
5: Unsa pa yun ang gibuhat sa sulod? Gitambalan ang mga na-injured nga parte.
6: Mm.
5: Gipangita ang hinungdan sa impeksyon o virus, mao'y hinungdan ana. Mopod na ang impeksyon. Sa sulod sa imong lawas, gikuralan kini sa atong immune system ang injured nga parte sa atong lawas. Aron dili mo kuya na pa ang inflammation sa laing parte.
6: Normal ra, na ay gahubag, na ay samad.
5: Mm.
6: Kalitrag ni pula ang palibot o unsa paliha.
5: Kanagod ang gitawag nga perimeter fence sa lawas.
6: Inflammation or paghubag, proseso ni Sir GP, mauna kung vitamin D3 ra ang imong imno,
5: oh.
6: Ang inflammation sigurado jud na.
5: Mm.
6: May inflammation gyapon nga may tabo.
5: Mm.
6: Kay siyempre, active niya ang imong immune system.
5: Mm.
6: Pero kung may BCO, tapos dugangan og D3 nga naas D3 Bio Sir GP, may posibilidad jud nga walay inflammation nga mahitabo.
5: Or kung naaman gani inflammation, limitado ra.
6: Oh. Kapin pa kung ang hinungdan sa inflammation is kagaw,
5: kana.
6: Kung naa kay BCO Sir GP nga naa sa D3 Bio, wala na inflammation nga mahitabo. Kay nga naman, pagsulod pa lang sa kagaw, na-neutralize na.
5: Gipatay.
6: Wala na joy inflammation nga mahitabo, kay patay naman ang kontra.
5: Napungga na ni monoglycerides, ni monolaurin, ni monocaprine o ni monocaprilin ang infeksyon. Muna'y rason nga nung limited ra ang inflammation.
6: Kanabang dilipod ka masubrahan.
5: Oo.
2: D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Adunay mga factors nga makatrigger sa inflammation. Una, kanang obesity.
6: Nga mao'y pagkatambok.
5: Mao'y kapataas imo ang inflammatory rate.
6: Mao'y gitawag nga long-term inflammation, Sir GP.
5: Sakto. Muna'y rason nga dapat mag-D3 Bio juta aron malikaya nato ang chronic inflammation. Ang dugay nga inflammation kay bisag unta maayo ni siya sa lawas, dili na hinuon. Lain na ni siya.
6: Kay man, mao'y mamahimong hinungdan sa daghang sakit or balatian. Secret killer jud na ang inflammation or kining paghubag, Sir GP. Tanawa pagod nang naay cancer, pakwai sila og inflammatory markers. Taas kayo na ang ilahang mga inflammatory rate.
5: Daghang inflammation markers. Kung ang sobra sa ito ang katambok, labi na dyan ang visceral fat, giila sa atong immune system nga kaaway.
6: Kung maghinahinay nagtubo ang imong buyon, dako dyan po ang tsansa sa mga inflammation sa sulod.
5: Yes.
6: Unya, katong mga buyonan diya, hinahinay na taon mong inom og D3 Bio para makorek ang mga inflammation sa sulod. Sir GP, ang chronic inflammation nga nahitabo sa atong lawas, mamahimo yung cancer, heart disease, o even brain inflammation.
5: Correct. Tsakto dyan na.
6: Samot na dyan kung stressful kay ka. Unya, daghan pa dyan ka ginahuna-una.
5: Oh.
6: Ang problema, Sir GP, the more ka nga na-stress, the more po ang imong kaon sa mga kontra.
5: Ay!
6: Kinahanglan unta imong huna-unaon nga kung stress ka, mas mo kaon ka sa mga healthy nga mga pagkaon nga daghang antioxidants. Inom po dayon ka o D3 Bio. Sir GP, basta may mga tis, mga inflammatory response nga nahitabo na sa atong lawas.
5: Oh.
6: Arthritis,
5: oh, kana.
6: Inflammation na sa joints, indigestion, bisan sa rheumatoid, asthma, may inflammation po na nga nahitabo sa lawas. Sinusitis, prostatitis, kung sa mga lalaki pa na, kapin sa tulo ka bisis, ang pagpangihi sa gabi is turbo kais katulogon, Sir GP.
5: Masong prostatitis na na.
6: Prostatitis or inflammation sa iyahang prostate. I-D3 Bio na nila, Sir GP.
5: Kana. Wa na tayo oras, Dr. Mel, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab, si Dr. Mel Oy, mayong panglawas, ipadayon.
5: Dili, abusuhon.
2: D3 Bio!
8: Ako si JM, ako dito kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong mga daw-adaw nga buluhat sama sa pag-iisensyo.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: D3
2: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Ako nga akong mga TL o mga kasakit. Kapagaduwam na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma's mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Galing ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix mabaka sa mga butika DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mong samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continues.

0: K5 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
2: ng may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, taginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ugid ang akon man, no? Kanam. Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman.
8: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shaping the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
5: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C ka adlaw alang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
5: Usa sa mga super busy organ sa atong lawas mao ang brain. The command center sa atong nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako ug pinakakomplex nga organ sa lawas. Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nag-communicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
6: Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 ug BTC, para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan. Karon para mahibalo mo kung unsa ka importante ang antioxidants nagagikan sa DTX 500 ug BTC para sa inyo nga brain health ug sa normal nga function ini. Ang utok mao'y gadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kinipod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
5: Correct.
6: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kung 2% sa total body weight.
5: Kadako di eh.
6: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae, Sir JP.
5: Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og neurons o gray matter ug pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
6: Imagine Sir JP, kung unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana, pila pud ka ka DTX 500 ug MyTC ang imong giinom adlaw-adlaw?
5: Kana
6: basin gani wala pa. Bilyones ang mga selula ani ug matag usa sila gagamit og oxygen. 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa utok. Pasabot Sir JP, mo na kadaghan nga free radicals ang ma-generate sa imong utok. Unya wala pa ilabot ana, naapadyog kay bisyo. Gasigang kao tamis. Bad og trans fat.
5: Kana
6: tanan ang nag-promote sa oxidative stress sa imong utok. Unya kung wala ka gainom og super antioxidant nga DTX 500 ug MyTC, matingala na lang ka nga nagka mental fatigue ka na. Na mental block nga murag wala gagana na ang imong utok. Gasakit imong ulo. Gi-migraine ka. Mao na yung mga palatandaan sa oxidative stress sa utok, Sir JP. Mao na nga importante nga moinom yung kag DTX 500 ug MyTC.
2: DTX 500!
7: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yung kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
5: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption o lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress o ang persistent nga oxidative stress-induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system o ang makapugong ani ang epekto ni DTX o MyTC.
6: Correct, no? Dili man pwede nga dili tabo gamit sa atong utok, Sir JP?
5: Yes.
6: Alalang labay na ito na. Kay bisan ga pahuway ta, ang atong utok ga trabaho gyapon.
5: Of course.
6: E kinahanglan ni i-control ang imong breathing o ang imong biological function to maintain life. Sige ka ginhawa. Sige po kag-produce o free radicals. Tuyok-tuyok ragyo na. Unya, kung wala kay antioxidants, makakreate kini sa redox state sa utok. Mas bintaha jud kung naka-DTX 500 o MyTC ka.
5: Of course.
6: Kay man, makamaintain ka sa imong healthy environment sa imong nga central nervous system.
5: Daghang mga debilitating and life-impacting degenerative diseases nga mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis, Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, uguban pang seizure disorders, mental disorders, Parkinson's disease, uguban pang movement disorders, stroke o transient ischemic attack or TIA.
6: Kaning tanan nga diseases pwede jud malikayan, Sir JP, pinagi sa insakto nga pagkaon, healthy lifestyle, ga-gym ka, ga-exercise, inom pud kag dagang tubig, tulog kag sayo, likay ang stress, likay ang mga bisyo, o ang pinaka-importante, taas ang imong antioxidant matag-adlaw. Kinahanglan mo gyud og inom. DTX GTX 500 og Mighty C. Ayaw naghulata nga magka-problema imong health niya, maupay pag-inom nimo sa GTX 500 og Mighty C. Karon pa lang, inom na. Mm. Wala jud kay pildihon. Health yes. is an investment. Invest in your health para mutaas pa ang imong kinabuhi.
5: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil, ko si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, siying mayong lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
2: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan,
7: mag-Clinica Max 4 Biotics!
8: Extend
9: Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
8: Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
12: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always na gabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend. Food supplement for men.
0: Extend Food Supplement for men.
13: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: No.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News.
4: D3 Bio.
5: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat di inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. Adto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
7: Kana?
8: Nga namang matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga naman matag 8 ka kaoras mo inom og D3 Bio.
7: Nga naman.
8: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours kay ang monolaurin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras. Mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
7: Mapuslan sa gihapon Dok. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
8: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3 Bio, Sir GP.
7: No.
8: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
7: Oh.
8: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras gyud og inom jud ka D3 Bio.
7: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
8: Ang D3 Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaurin og monocaprin.
7: Yes.
8: Ang dili ra jud nako ibaylo sa D3 Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
7: Correct.
8: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imong mga gums. Mo'y nakanindot kung paako nimo ang D3 Bio or kauno nimo Sir GP. Diarrhea? Aw, makurik jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa D3 Bio makapaa ka og tulo ka D3 Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag huma ni Motot Brass, dako jud kaayo makatabang ana Sir GP.
4: D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Kinipadok, nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang Virgin Coconut Oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti dok? Kini oh, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana ha.
8: Alangan man nga dili mumubo Sir GP nga siya sigig tuyok sa monolaurin og monocaprin. Hinahinayon po niya patay ang mga viral load nimo. Hangtod nga makarecover ka na. Pero mas grabe jud ang epekto katong wala pay COVID. Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og D3 Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kagaw.
7: Diara o, ikot na ko ang giingon niya mismo do ka. Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon aha, makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio.
8: Kabantay ka nga sige na to ng balik-balik Sir GP. Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
7: Yes.
8: Kung plain lang,
7: oh.
8: Painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung painumon D3 nga na ay BCO, nga naa sa D3 Bio, kampiyon kayo, gisagol na ang D3 o ang BCO. Unya, pwede raman unta, mo rekomendar nga vitamin D3 ra o di gani. BCO ra. Pero lahi ra gyud kung giusa ang D3 o ang BCO diha sa D3 Bio, Sir GP.
7: O diha pa gyud dok. Gipreparahan na to aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bio.
8: Wala jud bisag 10 or 20 pa na wala jud Sir GP.
7: Kay man dili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
8: Dili na siya padaghanay Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud dili jud mo ubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka Sir GP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
7: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Doc Ramiloy, mayong lawas ipadayon.
7: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
0: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Dua lang kakapsula at adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DDX Beauty Soap.
4: Si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Yeah.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Dietary Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary. Dietary Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag ug tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ang nagpawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap ihimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: Kung si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Maka DTX ug Mighty C. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas. Sir JP. Adunay mga babae nga sakit ang ilang gibati kung moabot na ang ilang regla matag bulan. Samot na kung wala gainom og DTX 500 og Mighty C, duol jud ka sa painful menstruation.
5: Correct, Dr. Ramil. Daghang rason kung nganong mosakit ang puson sa babae kung kinireglahon. O gitawag kini nga dysmenorrhea. Dunay duha ka klase ang dysmenorrhea, primary og secondary. Ang primary dysmenorrhea mao ang pagsakit sa puson sa wala pa o sa panahon na sa regla. Apan kung ang pagsakit na sinatian sa ulahina, gitawag kini og secondary dysmenorrhea.
6: Yes.
5: Pasabot nga na kay underlying causes or basin problema sa ubang pelvic organs.
6: Ang kakulangon sa antioxidant, Sir GP, usa sa mga rason sa primary dysmenorrhea. Ang taas nga level sa free radicals mo resulta sa endothelial dysfunction. Mo nang musakit kung taas ang oxidative stress sa uterine cells, sa wala pa moabot ang imong regla, kini mo release og prostaglandin hormone nga maoy ga trigger sa painful contraction sa uterus og hinung dan pod sa inflammation.
5: Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C matag-adlaw ang makakorek jod ana nga mga abnormalities. Daghang pagtuon ang nagpamatuod sa role sa oxidative stress sa pathogenesis sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae, sama sa premenstrual syndrome o gitawag nga PMS, endometriosis, fibroids, pelvic inflammatory disease or PID, adenomyosis og cervical stenosis.
6: Sa pagkadaghan sa mga posibilidad nga musakit ang puson sa mga babae sa ilang dalaw matagbulan. Mas daghan pa jud ang rason kung nganong kinahanglan kang mag-inom og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw.
2: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
6: No, tanaw ra gud sa DTX. Ang mga gipanghisgutan nimo nga underlying medical condition na hinungdan sa secondary dysmenorrhea sama sa fibroids or mayuma, kung sige kag inom og DTX 500 og Mighty C, malikayan ang pagporma sa mga non-cancerous tumor sa imong uterus. Maupod na ang endometriosis o ang pagtubo sa uterine cells sa at ubang parte sa pelvic organ. Imagine na sa lahi siya nga organ mutubo.
5: Ah, grabe.
6: Sa uterine lining untara to, pasabot na bugo ang selula. May tabo kini kung nakurap sa oxidative stress ang imong mga selula.
5: Ang pinakarason, Dr. Ramil, nganong mag-inom kag DTX 500 matag-adlaw, kay malayo ka sa problema panahon sa reproductive years.
6: Yes.
5: Tungod sa flavonoid sa DTX 500, ang mupugong aron dili makurat ang genetic information sa mga selula.
6: Dili na magpasagad og tubo kung asad-asad ha, Sir GP. Ang Mighty C, Sir GP, makatabang pod sa paglikay sa PID o kining pelvic inflammatory disease. Ang bakterya nga nag-infect o nagpahubag sa imong uterus, fallopian tubes, ovaries o guban pa, muna kung gainom ka og Mighty C, niya giparisan pag yudimo og DTX 500, mulig on jud ang imong immune system aron adunay isukol sa infeksyon. Mamatay gyud ang bakterya, Sir GP.
5: Samtang ang DTX 500 dunay anti-inflammatory properties nga mupugong aron dili muhubag or ma-inflame bang area.
6: Nakita nimo, Sir GP, ang mga benepisyo kung matag-adlaw ka mo inom sa DTX 500 og Mighty C?
5: Klaro kayo.
6: Ilabi na jud sa mga babae nga maujoy mas nanginahanglan sa DTX 500 og Mighty C. Og usa pa, bisan wala kay problema sa imong regla, sigurado jud nga pagtigulang nimo dili na ka maglisod sa menopausal stage.
5: Kana?
6: Kay i-correct ni DTX 500 og Mighty C ang mga abnormal functions hormones before man magasugod ang menopause.
5: Husto.
6: Sa mga babae diha nga mga dagag anak, ilabi na jud katong maaktibo jud kayo sexually, mag DTX 500 og Mighty C aron malayo mo sa mga problema sa inyo nga mga pelvic area.
5: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dok Ramil Oy saying mayong lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistinga.
4: tanan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, jud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasala butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
6: Extend food supplement for men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ko bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Bitaw, mabakarwas ganyan ko.
8: Oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
9: Maya dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ka. Pakaiwas ako.
8: Sige, sige.
10: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
3: nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy, apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman from Man.
8: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Oh, si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Tasa dahil kong blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
3: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio.
2: Yung may D3. Papalit
5: sa mga bulika.
2: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sabi si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio.
6: Sumala pa sa pagtuon ang monolaurin o ang fat envelope sa virus. Pariyara kadaka. Ang gawas ana murag bubble. Murabag sabon, kung imong paburuton ang usa, unya ang usa, imo pod paburuton sa pikas, kaning duha ka bubbles nga imong gipaburot gamit ang sabon, kung magdugol kini, mag-usa ni sila dok. Pariyaan na dok ang imuhang monolaurin. Sige kag inom D3 Bio, naani siya sa imuhang selula. Gapilit, pagsulod sa virus, mupwilito siya, mausa na siya. Lukupon to siya sa viral envelope nga fat substance. Karon, tungod kay kulang di ay ang poor binding power. Poor binding power ang monolaurin nga mo disintegrate ang lipid envelope sa kagaw. Muna nga kung wala na putos, mabungkag kini, patay ang virus. Tungod parehas rin sila sa kagaw, Dr. Ramil. Karon, unsa may angay na tong buhaton, padaghano na tong inom monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio.
7: Padaghanay tag inom D3 Bio, Sir JP.
6: Oo.
7: Ang monolaurin nga naaradyod na sa D3 Bio.
6: Pasabot nga dili kaangay magkabalaka. Kay ang vitamin D3 nga component, gamay ra kaayo. Ayaw problema nga ma-overdose ka, pwede ka mo inom og duha ka soft gel sa buntag, duha ka soft gel sa gabi. Kampyon jud ang proteksyon.
7: Ako kay matagwalo ka oras ko inom, Sir JP. Ang ako jung ganahan sa D3 Bio, Sir JP, Moni. Usa sa mga nakita ko, kinibang pag-produce sa mga nagakaigong mucus sa imong mucus lining.
6: Yes.
7: Maumana siya ang gut trap. Maunay gut trap sa mga kagaw.
6: Sa mga bakterya, sa viruses.
7: Ug uban pa.
6: Oo.
7: Dili na siya makapenetrate kay alangan mang-infection to sa imong mucus.
6: Oh.
7: Wala man siya makuha ana dito.
6: Yes.
7: Mauna nga kung matrap siya diha, kampyon. So kung gainom kag D3 Bio, mura kag ga-produce daghang mucus sa imong mucus lining. Og dako ang chance nga dili siya makapenetrate.
6: Maunay
7: rason nganong makita sa imong ilong, baba ang mga mucus.
6: Oh.
7: Gikan sa baba, padulong sa ilong, padulong sa ilawom sa imong tiyan, bisan pa sa imong tinae. Oo, may mga lamig-lamig na diha. Nakabantay ka nga usahay kung magpupo ka na ay manggawas tungod kay giproduce kini siya sa lawas batok sa mga kagaw. Dili ra ang monolaurin mamatay, mo-produce og mag-encourage pa ang D3 Bio sa pag-produce sa mga nagkakaigo nga mucus sa imo nga mucus lining.
2: D3 Bio.
8: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
5: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Nga naman nga mag-D3 Bio ko, kay ang vaccine sa COVID, gihimo to prime your immune system aron may balaan sa immune system kung unsa ang yang kontra. Pero ang vaccine wala gibuhat to fight cytokine storm. Kung gasige rag react ang imong lawas, it will overreact. Maura gyapon. May cytokine storm gyapon ka. Ang D3 Bio gahatag kanimo og extra virgin coconut oil nga maoy makaprevent sa cytokine storm.
7: Rick.
6: So, unsa man ang matag nimo? Kumpiyansa. Dili ni mabayaran. Tanang tao karon halos duha ka tuig gipriso sila mga balay.
7: Katawanan kayo, Sir JP. Human naman dagway ang herd immunity. Kaso lang, doon na napoy bagong gihimo nga strain. Lahit na po eh. Matrangkaso ka.
6: Wala'y katapusan, Dok. Ang term nila kuno sa Indian variant, alapalos. Ang palos sa Tagalog ni, usa ni siya ka karakter nga bansay mutago sa immune system. Pero dili yun na siya makaikya sa monolaurin. Monocaprin o monocaprilin.
7: Nga makita mo sa D3 Bio, matablaw dyan siya patay. Patay dyan ang mga kagawa, Sir JP, kung nakainom kag D3 Bio.
6: Nga naman, patay dyan siya kay bisan ng Indian virus kusog kayong mutago sa immune system nato o saraman gyapon ang iyang padulungan ang atong selula. Muna kung muadto siya sa atong selula, naanay gahulat dito nga monolaurin o monocaprin kung ga D3 Bio ka.
7: Ana, kung naka D3 Bio ka. Nya, kung wala siya ga D3 Bio, Sir JP.
6: Good luck na lang, Jod. Nga naman nga dapat mag D3 Bio ka because D3 Bio has extra virgin coconut oil nga mo'y mupugong sa mga virus. Pinaagi sa monolaurin, monocaprin, o monocaprilin. Wala na tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Dili, abusohon.
2: D3 Bio.
9: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's
5: pagkakasisis, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
9: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
10: Mapalit sa mga butika!
9: D3 Bio! D3 Bio!

0: Bebo!
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C! Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap!
5: Ako si Elaine, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap!
4: Sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What's happening? Okay ka lang?
1: Alam mo kung ano yung sinasabi ko. Why don't we talk about it? Para mas maayos natin kung ano man to.
0: Look, walang dapat pag-usapan kasi wala namang issue. Walang dapat ayusin kasi wala namang tayong problema. Why are you so paranoid?
1: Would you lie to me straight face?
0: Damn!
1: Napagod ka na sa kahihintay sa akin. So ano, hindi mo na kaya?

Kate, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay, at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin ang akala ko, isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan, at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahatungan ko. Imbis na ako'y sa gibin, itinulak

0: 93.5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag GTX 500 ka! Ang GTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, gagapangupo sa Coco, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. GTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinatulong butika sa iyong lugar.
2: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: GTX Coffee Mix! GTX Coffee Mix!
1: Mabasa
0: ka, butika! GTX Beauty Soap!
4: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang GTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa GTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: GTX Beauty Soap!
1: Mabaka sa mga butika!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inilikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy managapahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Mm-hmm.
4: Usa-usaw na po nato sir GP ang dugang pang-health benefit sa pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C.
3: Unahan ako Dr. Ramil, gainom ko og DTX 500 ug Mighty C tungod kay dako ang katabang niini sa pancreas, especially sa mga tao nga dunay family history sa diabetes. Oxidative stress ang hinungdan sa inflammation ug kung magpadayon kini tungod kulang sa antioxidant, mo resulta kini sa pancreatitis o inflammation sa pancreas. Kini tungod na nga ang pancreatic B cells ang susceptible sa oxidative stress tungod kini sa taas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS o gamay nga antioxidative enzymes. Unsa may resulta, sigurado jud nga type 2 diabetes ang imong dangatan.
4: Correct yun Sir GP. Tungod kay ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, mahimong steady ang supply sa super antioxidant sa imong lawas.
3: Correct, napay-usa. Fatty liver, daghan ng may taas nga blood sugar o may diabetes nga nagpamatuod sa kaepektibo sa DTX o Mighty C. Sa pag-manage o pagpugong sa blood sugar levels, kung pancreas ang pambato sa pancreatitis, ako, Doc Ramil, is capability ni DTX 500 sa pag-amping sa atay. Sa mga naay fatty liver dia, ang DTX 500 o Mighty C, dako jud ang matabang aron mukupos ang gahubag ni mong atay. Usa sa mga rason nganong nagahubag atay is oxidative stress. Grabe ang epekto ni inis imong liver.
0: DTX 500.
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pamali sa mga butika.
4: Sa mga mahiligon diha mo inom sa ilim nung makahulubog, kinahanglan mag DTX 500 og Mighty C jud mo. Aron naa poy mag-neutralize sa mga toxins nga giyabo ninyo sa inyong atay.
3: Yes!
4: Nindot yun ang DTX 500 ug Mighty C para sa thyroid. Dako kayo ang papel sa imong thyroid gland. Kung kini maigo sa oxidative stress, magka-problema ka sa imong T3, T4 o TSH. Mga hormones, kung ma-abnormal kini, dako yun ang epekto sa imong maing panglawas. Magka-hyperthyroidism ka o hypothyroidism, mo nang ma-problema sa metabolism. Kung hyperthyroidism, magdiwang ka. Rapid o regular heartbeat. Gabudlot imong mata. Kung hypothyroidism naman, tugnawon ka. Unya, manambo ka bisan pa wala kay gana mo kaon. Maglisod ka ginawa. Constipated pa jud ka. Unya, hina ang imo nga memory o concentration. Muna, kung ga-DTX 500 ka o Mighty C ka, malikaya na nimo.
3: Sa 14 pesos ra na ha, munang kadagang proteksyon ang mahatag sa imo ha. O dili pa na mao ha, dili ka magka-high blood pressure, di po ka magka-problema sa arthritis, himsog imong utok ug atay.
4: Malikayan ang pagdako sa paghubag sa imong prostate gland sa GP. Usa sa mga common nga balatian sa mga lalaki, mao ang problema sa prostate gland, ilabi na kung idara na ka. Mayra na kung benign prostatic hypertrophy, kay dili na siya cancer. Mao na ang imong gingon sir GP nga ang DTX 500 ug Mighty C gapabata. Gapabata sa imong mga selula ug siyempre sa imong mga organ. Guns.
3: Of course.
4: So, lantawa pagod, ang problema sa prostate gland, cancer man o dili, mugawas na kung edad na ka 50 kapin.
3: Yes.
4: Kay pasabot ana, gulang na ang imong selula sa prostate glands. Tinuig nga oxidative stress, syempre, naadyo na epekto sa imong prostate.
3: Naadyod.
4: Daghan pang benepisyo nga makuha sa pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Ayaw naghulat pang magkasakit ka. DTX 500 og Mighty C na ka adlaw-adlaw.
3: Oh, ingon na ha, DTX 500 og Mighty C jud kada adlaw. Wana jud tay igong panahon Doc Ramil, time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy seeing mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: 500.
7: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinibo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
8: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
10: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Or biotics.
4: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamulig gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
12: This is K5 News FM. Your official news and music station.
13: News FM alas 7:05.
14: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
15: I remember the days when you're here with me.
14: Mga karanasan at problemang puso.
16: Ay, nato!
14: Pamilya, relasyon, at iba pa.
15: You and I will never say goodbye.
14: Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

All right. Hello, Ebit. All right, the time now is 7:18 na sa kagabian, mga kalala. And you're still listening to K5 News FM San Carlos. And hello, ako ang voice kay na ade kay giobra, sorry ali ko wala ko ba na aman di ay mayong gabi ikan inyong tanan, kumusta ang inyong kagabion, kumusta ang inyong hang lunis nga adlaw, wala ba mo diha gipang kapoy, wala ba mo diha gipang bigot ko gipang gutom kay pareha ta. And good evening also sa mga suking tigpaminawan na sa itong programang Love Notes. Again, this is your Lady Anne, so stay with me. Hangtod ta, alas 8:30 sa kagabi on. And at the same time, oo, naka-live ta kon sa itong programa sa K5 San Carlos Digital 95.7. And also, hello and good evening sa mga neighboring place na to, like Calatrava, Toboso, Escalante, Don Salvador, Benedicto, and syempre dia sa daghan kita mga friends diha og listeners. Hello mga taga Valle Hermoso, hello ninyo guys. Oo, na adya ang to apod nga pinaka maayo kayo nga mo report na, at the same time pinaka bansay na pud nato para nako goods na gud kay ni siya Miss Pamela Pirater, ato adiring reporter, ato ang newscaster, at the same time news writer pag yun nato nga pila pa lang siya ka pila pa man si Miss Pam, tuig na si Miss Pam, ay hapit na magtuig si Miss Pam, pero grabe ang iyang hanga, grabe ang iyang habitaw nga kanang nabuhat na pagka makaingon siya sa iyang kurunsing, og ako ni Miss Pam, nakaingon na gyud siguro ko nga nakaya gidi ay nako, di ba? Sa una ramang gud na nga bisag kinsa naman siguro kung mabaguan sa trabaho, di ba? Makaingon jud ka nga kaya ba nako ni. Pero kung every time nga imong sulayan, every time nga i-try nimo ang maong paubra sa imuha or na kay ginabuhat, so mga siguro makaingon din ka puhon nga uy, nakaya ka man di ay nako, di ba? Muna, basta kaya, pero kung dili man lang kaya, o di na lang pugpugson, di ba? Kaya, disun magudpugson, basta labi na ka ng gipugus ra ka patrabaho, so layo na ka ng nakagipaubra o niya gipugus ra, maot kayong outcome sa imuha nga ginabuhat, di ba? Ako, di apot ani akong ubra. Uy, di na pugus, di ay siya. Alright, so 7:22 na, and syempre mga kalalabs, mawala bago na balita na to taga-adlaw, or taga-gabiin na to nga programa sa K5 News FM San Carlos. Pwede sa itong programang Love Notes, mawala bago ng balita. Di ginamawala ang balita. Kaya daghan kay balita ang K5. Daghan kay balita nga makuikoy na to, di ba? Paparehas ani karon, so kinhanglan nata sa showbiz ron. Wala ta sa problema sa kalibutan. Manya na lang ng mga problema, mga patay diha, mga dinunggabay niya, unya na lang na sila. Uy, kay da. Ari ta sa showbiz report. O, sa showbiz balita, I mean. Ikabalo mo ba guys nga, syempre basta showbiz, ganahan ko kay sa kabalo ba mo mga kalalabs? Oo. Si Miss Shanine kabalo gina nga. First time ko nagsulod og pagka-media mga kalalabs, no? Okay. Kay ano pa man ko before, Radyo Bandera man ko before. So naanagid ko anang showbiz. Oo. Ako na gidya sa una gita inang a queen of showbiz gyud ko sa una. Sana all. Say pa sa bundang magsandig-sandig de ko anang amo ang kilid sa among balay kay magbalita gyud ko sa una. Magatang gyud ko sa una nga tawagan. Tawagan ka kay magbalita ka live. Oo, live ang imong balita. So kinahanglan maghulat gyud ko before ko moadto sa school mga alas 6. Ay kay sa una manawag na sila nako, no. Alas 6 man to sa una ang newscast. So mga alas 6 maghulat na ko ana, nakaandam na akong cellphone o nga ako ang radio kay para makadungog po ko sa mga enter na mo ba. Kunya mga pangutana ang anchor, so makatubag ra kada yon, di ba? So mo to live ang ako ang nang ako ang pagbalita before sa showbiz. So mo ni, so karon tagaan ta mo guys nga natay showbiz balita. Although makaingon ka nga daw man ni kuan Ma'am Lady Anne ng showbiz. No. Kinahanglan updated po mo sa mga artista karon, no man nowadays updated mo sa mga artista kung unsa pud ilang mga ganaps kinabuhi. Ilang kay ganap ni Lady kinabuhi ni Lady Anne lang. All
right, for the for the showbiz balita mga kalalabs, Maris Racal. Kayo no why? Kaya nga no, kani si Maris Racal, usamang guni siya kung sa sikat-sikat na mga ning usbong nga mga artista sa tabing, ano, pinilakang, wala nang pinakalawang na gani nga term, pinilakang tabing. Sa ning hubuan ako sapatos, kay sakit ka ayog, kinatkat dito, stanyon ka ina. Meeting manggun mi gaina sa tanyo. Alright, so Maris Racal. Yes, Maris Racal, one of the prettiest faces. Pinaka usa sa pinaka guwapa og nawong ning bayhana ron sa media, sa social media at the same time sa showbiz po. Si Maris Racal kuno, aba. Inuod ne. Na may bag-o na pod nga hinigugma. Who's that guy? Who's that lucky guy? Ano na po'y bagong hinigugma? May bagong may bagong na ba daw nga hinigugma si Maris Racal? Ikaw ba kunig guwapa? O di baka diha mag hindi man punta ng guwapa no nga mag-ilis-ilis o guyab no? Ipunta ng tanang guwapa, mag-react na po na kung diha ang mga kaya na ako apikig na. So, kani si Maris Racal manggod mga kalalabs. Ganhan ko ang niya mo acting kay ano lang kayo ba? Normal iya ginaktingan. Mamaw na kung ganahan ani niya, 'di ba Miss Juliet? Ma'am Juliet Chu. Ano ko ani niya? Oo. So, mao na siyang katong salida sa una nga gira-gira sa TV. And mga kalalabs na atay. Muna nga to ang showbiz ha. Kay gusto nako guys nga muhatag po kog showbiz report. Kay para at least man dili lang kay puro tiniruhay, puro problema sa kalibutan. Gapon na mahuman. So arita sa showbiz sa balita. And kanabitang kanabitang usa ka kababayi niya dayon. Feeling nimo sa imuhang kaugalingon. Gagukod ra gihapon ka sa lalaki nga gasigig pagukod nimo. Kanisod kay gukdo ning mga lalaki nga magpagukod. Bitaw guys, oy. So basta mga ingon ana gani mga kalalabs, kinahanglan kung magpagukod man lang ang usa ka lalaki o niya iya man lang kang paminaw nimo murag wala may ginatawag nga kanang kana bitong murgamay man lang nga kuan nga napo siya gusto nimo niya ikaw ra sige gukod after sa inyong hanga break up abi na bulag mo pagbulag abi ninyo pamanggo ko kay kabasa sa whole story sa nagpadala ron ba. Pagbitaw dyan ako ingon nga nakoy-koy maayo kay gaina. Gamiting sa tanyo, nawala akong signal. Wana de kuy load. So, mo to nga kanon tao ako ni basahon ning maong iyang kuan. So ako lang jud nga ano no. Kiso jud kay mo gukod sa lalaki or sa tawo. Ila kay ingon lalaki babay pud ha. Nga kana ganing paminaw nimo nga murag sobra na imong ginahimo nga paggukod-gukod. Lakaw abi pud ay sige gukod lakaw abi. Alright, so sa dili pa tanong mo ato sa naka-live di ita guys sa to ang love notes, okay, sa K5 San Carlos Digital 95.7. Uy, mayong gabi. Uy, hello to Dudong Hero. This mo para nakita migay na ni Dudong Hero. Bag umagot ako ang lantaw niya kay before na ko nakitaan si Dodong Hero di sumuparan as in ano pa siya niwang niya gamay nga tawo karon na shock na lang ko nga medyo na undan-undan nagintas Dodong Hero.
Hi, Dong Herod. Yes, mo para. Diha sa may Medina. Thank you, kaayo, kaina, dong ha. Nakita, gita, dong. Kagamay, git sa, kwan, ay, kagamay sa mapa sa San Carlos. Hello sa itong mga KSS, K5, solid supporters na ito, nga mga leaders na ito, no? Hello to Ma'am Maria Teresa Cantiga, Barangay 6, Rich and Enderes Bonifacio, Barangay 5, Phoebe Sandoval, Barangay 3, Nempa Alfaro, Greenville Bato, LL Mantalaba, Greenville Bato, Raiza Alfaro, Greenville Bato, Angeli Tingal, Kaingat, Barangay 1, April Joy Serenes, Medina, Barangay Rizal, Julia Toquero, Phase 4, Tumoy, Anjoy Flores, Porok 3, og Porok Shetty. Diyan sa may Bulwangan. And Ronaldin Altobar, Tabunok Patunan, Calatrava, Gail Santillan Vigustilo, Elizabeth Dacula or Daicherry, kailan ko ni Daicherry, Santo Rosario Barangay Rizal, Mili, Carmelita Barbicho, Sityo Mabula, Barangay Bagunbon, Julie Salado, Nanay Jolie, diyan sa may San Jose, and Mary Jane Ritalia Sitio Tunga, Barangay Guadalupe, Rowena Martinez, Kalumpang, Barangay 1, Raquel de la Cruz, Nangka, Barangay 1, and Idna Saison Maloloyon, Barangay Punaw, and Leonalyn Ristaoro Lupao, Barangay Quezon, Regina Largosa, Pamahawan, Barangay Palampas, and Ismelita Ortiga, Ledesma Heights, Barangay Palampas, and Marie-Chris Tapis, Barangay Bulwangan, and Ma'am Christina Tapic of Sitio Walos, Barangay Bagunbon. Alright, so more pagyud nga atong ila-ilahon ng ato ang mga KSS leaders sa different nato dinhi ka mga or different barangays and sitios nga naa sila. So puhon guys, oo, mag-abot ra gini among mga dalan unya. Ulat na lang gyud ta sa signal ni SM nato puhon. Mga KSS nato kung namina mo ron, just wait lang, dili ta magdali kay maabot ra kita sa panahon nga mag-abot ra gyud unya tatanan, di ba? So hello ninyo guys, ang pig mo kanon na kaya mga inampingan. So, kabalo ba mo mga kalalabs nga nagkatawag yung ko galing na pertigyon ako galing ng katawag sa kong mga preschoolers ba? Nalingaw ko nila. So, mauna nga, hello des akong mga parents sa Phase 4, Barangay Rizal Child Development Center. Nakandig kayo salamat sa mga parents ako nga very kaayo ka mga aktibo. Okay? Hindi ko nila pasagdaan. Kabalo sila nga kuan. Busy po ta, o, diba? So, hi. And sa tanong, I would like to say congratulations sa parangal nga nadawat sa usa sa akong kauban nga daycare teacher, Madam Cheryl Sapilino. So, Madam Che, congratulations. Kabalo dyan ko, Madam Che, nga deserve dyan kaayon ni mo ng maong award. Kaya naka-award man doon ta sa Bago City, dito gi award. Okay, naka sa tanan nga Negros sa Occidental nga na ay daycare teacher or child development worker. So, nangunga sila og mga candidates. So, happy kay takay nakakuha to og first place and the same time nag-courtesy call si Madam Cheryl Sapilino sa to ang mahal nga mayor din sa San Carlos, si Mayor Rene Gustilo. O, diba? Nami sa kuan ay lami kay paminawan nga nakadaog ta. Okay? So muna guys nga kami mga daycare teacher, hindi basta-basta among trabaho mga kalalabs. Ako ganyan siya, malate pa, ganyan ko sa mga okay, so the timeline is 7:32 na and I think play sa good song and I would like to dedicate this song to all the listeners. Okay, find this FM. Here's a bubbly from Colby Collier. When I play guys, para ninin yung mga kalalabs. So I will be right back, so stay tuned for more because Lady Anne, balikarjig ko guys after ani kay para makabasa din ta sa toang love sender na to tonight. So stay tuned lang mo diha mga kalalabs, din lang sa K5 News FM.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkapi. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amun na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
7: Extend. Food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Ngarga pataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa para sa mas astig na performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Back to the program, mga kalalams, and hi and good evening. Okay guys, ha, basig na mo yung mga problema dyan sa inyo, mga samad-samad, nga dugay na naayo. Dugay kayong naayo, mga kalalams, nga gusto ninyo nga maayo na siya dayon. Inabay mga samad, labi na kanang pila na kabulan ni mong inantos niya, wala gid siya naayo, wala gid siya diha ning gamay or ning uga. Kinabi sabad ingon ana, di ba mga kalalas, kanang open wound bitaw nga mga samad bitaw nga dili dayon siya maayo kay tungod nga say maguna na, depende maguna sa to ang lawas. Oo, na may mga samad nga dili kaayo kaayo kay tungod nga na trigger sa imuhang mga anya, sa imuhang health condition. So that is why nga kung nakaingon ani ron ka problema ka mga kalala, so dili na ka mag problema kay na ang ato ang Mighty C, the alkaline base na vitamin C mga kalala. Ug usa pa gyud kay dako pag ginikatabang ang pang Mighty C kay tungod nga aduna siya ay vitamin C, musanta sa mga adunay ubo, sipon, and ginaingon nila nga asthma, and syempre syempre aduna yung heart disease diha, ay cancer, makatabang gini og makapamino sa mga adunay stroke or isgodya sa ilahang kuan pinapamati taga-adlaw, and of course sa mga adunay tastas yung mga BP diha guys. Mapalig-on pa gid niya ang inyong mga tissue sa inyong mga kalawasan ug immune system. Ingon ana kanindot ang ato ang Mighty C, the alkaline base na vitamin C, ug mapalit diha sa to ang sa diha nga butika. Sa mga klinika di Alternativo and Medicina and Wellness Center. So diha na sa may Balik Building, and ato alang yung mga kalalabs kay natin mga maabi-abihon diha ng mga gabantay sa to ang klinika. So mga kuy, diliganahan mo palit ng mga pretty pag ginadiyang mga naninda. O, diba? Alright, so the time now is 7:48 na. So yung basahon yung mga greetings and yung shout-outs. Hi to Ma'am Juliet Chu. Aki matod yung Ma'am Juliet Chu. Nga nung mag-gukod-gukod man, why also gukod-gukod, oy? Kabalo ba ka, Ma'am? Nga kaningingon-ani nga situation nga mag-gukod-gukod, okay? Sila ning mga tao nga kanabitawang himuon nila ang tanan. Himuon nila ang tanan in the name of love. Matod ba ni Jeneline Mercado? Later, be. bahala nagmagukod basta kay aw manay giingon mga kalalaps nga basta ikaw gani nahigugma ka sa usa ka tawo mawad an jud kag mawala gid imong kaulaw ba magukod jud ka. And congrats Mayor President. Ay kabalo ba ka Madam Ma'am ano Ma'am Juliet? Actually dili ako. Ako gaina ang ako ra magud kay bali duha magud na among students diya sa Tanyon. Ang magulang ang nag attend sa magulang dito sa grade 11 sa junior high kay ang iyaha yung mama. Ana maning manghod nga mamian, ikaw lay mamian, ikaw lay adto kay nabiya mi plus 20. Plus 20 mi mami kung naay parent or guardian. Wala man lang kuya, gihimo gaina, pero mo na mapagumangkon, so maluoy po ka. Ato ko dito niya. Tapad niya itong among silingan po. Nahimo pong treasurer. Hi to, Consisa Barangan. Natigaga, may gabi. Tapi raman good mi ato about ano? About unsa na? Sos ni kalit na malang itong ingon ang ba? Pag-ingon sa maestra nga. The table is now open for position as president. Sos ni ingon mo dito ang babae sa likod. Kanang I nominate oh ana na, nakuratan ko ko pag ingong nominate ako ngalan sus pag ingon tapos ni singgit sa likod i-close na na oy human na dayo na wa na ko pis kaingon na lang gyud ka Ma'am Juliet pero happy po ko ba kay ngano amo to pero wala pa jud ko ma kuan ato nakitarungan pa jud ko ingko magdili man ko kuan ano man ko guardian or man ko ni April. Okay raman di ay kuno. Kumusta ang tag G's Ma'am Juliet? Hindi man ingon bugat Ma'am Juliet, diba? Hi and good evening to Ma'am Janet Dakdak Kabugas. Hello Ma'am! How are you? Kumusta Ma'am Janet? I miss you so much. Good PM Ma'am Lady Anne. Gaulan mi. Gaulan mo di ha? May rapog sa mga diwa Ma'am. Uy kay kapok. Gapon dito migpunod gahapon kay birthday ni Jenami. Happy birthday da Jenami. Birthday niya gahapon. So, dito mi sa ilaha gahapon. And mga kinason among lokalami ano ma'am. Hala gimingaw uri ko anang kinason gani nga ay ugma mo basig na koy time makapalit ko diha sa merkado. Kana ganing kinason nga imong kanon imong kuskuson og kanang sibit imong kuskuson ba. To ako si bit sa balay lima kabo. Nya nanginhas mi wa mi kalawod kay dagko ang balay. Uy ma'am, Janet ay good muga. Ay iris go inyo hang kaugalingon ma'am ha every time nga kana paminaw ninyo nga dili kaya sa inyo hang sakayan or pampot unsa man inyong ginasakyan ma'am para manglawod mo. Ay iris go inyong kaugalingon ma'am ha. Kung paminaw ninyo nga dili gyud ayaw gyud mo padayon ma'am. Maintainer lang sa glitchon ma'am ha. Ganyan lang sa diaglitsyon, pasayan, kasal, huwag pangisda mo sa ma'am, okay? So, ato lang yun nga, i-priority sa yun na to, itong kaugalingon, dilita maunsa. And good evening to Sir Junimar Rodriguez. Good evening, Ma'am Lady Anne. Congratulations, press. Si Sir Junimar, oh! Ay, nako, sao na lang. Kita-kits me, Ma'am Juliet. Ma'am Juliet. Ma'am Juliet Chu. Thank you so much, Ma'am Juliet. Congratulations also to Ma'am Juliet Chu. Hi, press, Ma'am Juliet. Pag-abot mag-ini. Pag-abot mag-ini. Ang dala nyo ni Ma'am. Ma'am Juliet. Unya, pasatan niyo yung college. Chupawa. Ay, nag-chat na ko. Hi, Ma'am. Kumusta naman to ang ingon nga na ay bomb threat. Ay, wala eh. Dito.

Okay. So matod pa din hi Maris Racal or Maris, may bag-o na bang hinigugma? Mikatap karon sa social media ang mga hulagway sa award-winning actress diin kauban ang usa ka misteryosong foreigner. Sa mga hulagway nga gipakigbahin online, makita ang actress ug ang langyaw nga nag-istoryahanay sa lugar nga sama sa usa ka lunch area. Makita si Maris nga nagtutok sa iyang kauban nga nagngisi, butang nga daling nabantayan sa mga chismosa social media. Samtang may usa pa kahulagway nga magkauban ang duha sulod sa pampublikong sakyanan, diin may dalang bagahi ang lalaki nga kauban sa actress, busa misamot ang pagduda sa mga netizens kung asa padulong ang duha. Tungod ni ini, nakakuha og sari-saring reaksyon ang viral photos diin may netizens nga miingon nga naka-move on na good si Maris. May nangutana usab kung nubyo na ba sa actress ang maong lalaki. Wala pa na may confirmation ang actress kalabot ni ini. Mahinumduman nga pipila lang kaadlaw ang milabay nga miingon si Racal or Maris Racal nga malipayon siya para sa iyang kanhing nobyo si Rico Blanco. Human kini nakadaog og best supporting actor sa 90s. Okay. So maundi ay naroon. Maundi na to ang showbiz balita. Para nako no. Pwede ba mga magmalipayo na lang ta sa ekalipay anang mga tao nga. Ani nga sitwasyon. Kumbaga, kung malipayon sila, ikalipay na lang pud nato. Kaya nga naman, mga kalalabs, deserve man pud sa usa ka babae nga magmalipayon siya after sa mga nahitabo sa iyang past experience niya. Kaya nga naman, mga kalalabs, at least na dali ra siyang naka-move on kung ibutang yun nato, ha? Okay. Kung ibutang yun nato nga kaning lalaki nga naaron sa social media nga nakita nato nga kuyog ni Maris, if ever nga mahimo na gid abi niya or iya na ba gid niya boyfriend ron, so na tay mahimo ana, ihanan man ang desisyon. Malipay na lang ta. And punta pud kita nga kanang nakakita. Kumbaga normal ra magina siguro ang maingon ta nga ay basig uyab niya. Wa ta kabalo basig iya ra na din ang relatives or iya ra din ang mga kuyog or iya ra din ang mga friends ana baka kabalo mas mga artista. Daghan ba kay na silag mga friends sila mga friends ana left and right. Oo. Front and back bisag asa ra na sila matingala na lang ka nga kadagam din na niyag kuyog din. So let's wait na lang sa news or let's wait na lang sa showbiz sa news kung basi day mo tumaw ni maong balita o niya nga si Maris Racal na anay bagong hinigugma. Pero as of now, dili lang sa tamo kuan. Okay, mamina lang usat sa panahon. Kumuulan ba, mubagyo ba? Basta ako, I am happy for her. Kung ingon anak man nga naka-move on na siya sa iyang past relationship with Mr. Rico Blanco, nga nakitaan pa nako dito sa Calatrava. Pwede ko kitang Rico, ay sorry. Pwede ko kitang Rico. Kung ito ko nakitaan, ay River Maya. Okay, mga kalalabs, nalingaw dyan ko sa to ang showbiz balita. Para nako mga kalalabs. So, tinuod lang yun, no? Kani mga artista, good. Kani mga artista nga hilig sa acting. Unsahay, good, dili man yung mabatyagan nga basig nag-acting ra na sila. Or basig ang ilahaana is ano lang, kanang, kumbaga, abi nila na sila sa tubangan sa kamera. Pero basta ako, I am happy for Miss Maris Racal. Kay gusto po na ako nga magmalipayon siya. Oy, di ba? Dugay-dugay po ba ilang relationship? Ilang relasyon ni Rico? Ni Rico, Rico Puno? Ni Rico Blanco? Ba? Diba? Yawan. Maglanta ko sa kong dagway sa K5 Love Notes. May ngalan nga Lady Anne. Mura man ko din higuan ka na bitang atorne.
Okay, untop alas 8 na and before tanong mo. Arisata sa to ang love problem. Alright guys, so ako sa niya ng basahon kay medyo gusto ko lang basahon. Nalingaw jud ko mga kalalabs. Ako ang adlaw ron kay full of happiness. Full of surprises. Full of ganap bitawong di ko kasabot. Ikan pa sa school gaina. Ako mga parents. Nakakita ko sa kong mga anak nga sa sinta kabuok. Happy na kaiko. nakakita ko ko sa ko ang biological son, Kuya Jingjing Pitik. Okay. Dari ta, ito yung basahon, kay murag excited na kaiko. Habol-habol, gukod-gukod.

Dear Mom, Lady Anne. Maayong gabi kanimo, ma'am. Sa mga listeners sa K5 News FM San Carlos. O labi na sa mga friends na ko nga naminaw sa imong programa. Sa dili pa nako sugdan ang ako ang pagpadala ning akong sulat. Pwede ma'am Lady Anne, ma-shout out nimo ang ako ang mga friends diya sa Negros Oriental. Shout out diya ko sa family Cuenta, family Reyes, family Fajardo, o Kimanada family. Sila ni ang ako ang mga friends na dugay na good kaayo. Sukad pa ko sa unang ka-eskwela, mga friends din ako. Sila, Ma'am Lady Anne. Kay kabalo ko nga, basta friends gani, or manita gani tag mga amiga, talagsa na lang kaayo ang tinuod. And nalipay po ko, Ma'am Lady Anne, kay tungod aning nila. Isag na ako sa kasubo, Ma'am Lady Anne, pero naa sila gapa-cheer up na ako. Kabalo ba ka, Ma'am Lady Anne, nga always jug ko maminaw sa imong programa? Samtang gahimo kog mga assignments, mga projects na mo sa school. Dili lang kayo ko active. Excuse me. Dili lang kayo ko active sa social media, sa imong live, kay tungod busy kay ko, Ma'am Lady Anne, pero mo na ginahimo na ko permi na maminaw ko sa imong programang Love Notes. Bali late na ko nga nag-eskwela, Ma'am Lady Anne. Kay gusto unta na ko nga makahuman ko apan. Kasi pagtugot po di ay kahitasan nga dili ko makapadayon. Nagpadala ko sa imong programa nga Love Notes, Ma'am Lady Anne, kay dili na ko nadunggan, nadaghan na kaayo ka nga natagaan o advice. Karon, it's my turn to share my own kasinatian sa gugma. My name is Jonna. Grabe kayo, ako ang naagian sa gugma, Ma'am Lady Anne. Kung makaingon ta nga, pamartiray lang, murag ako na good ang first honor. Nanak ko'y boyfriend, Ma'am Lady Anne, sa una, og 7 years ang amo ang gap sa among edad. Ika-upat na ko niya nga girlfriend, Ma'am Lady Anne. Pero, aya paminaw na ko. Natamaan ko grabe sa kasakit nga gihatag niya diri na ko. Siguro kay kabalo siya na in love ko niya. Og nahadlo ko na mawala siya. Pero, maabot yun ang panahon, Ma'am Lady Anne, nanimbiya gid siya nako. Wala ko kabalugon sa rason. Nagsugod lang yun ang tanan, Ma'am Lady Anne, sa gamay nga panaglalis. Pero wala man tunak mo. Natuyo na anang gabi maglalis mi. Kay usually ko maglalis mi, Ma'am Lady Anne. Dali ra kaayo. Taas na kayo anang usa ka adlaw, ma'am. Balik na pod ang amuang kalipay. Pero ato nga time, wa na good, Ma'am Lady Anne. Dili man siya tantong gwapo. Taas lang siya. Sa gani siya ka basketball player sa amo ang lugar. Sikat-sikat pud baya ni siya, ma'am. Kabalo ko nga daghan kayo babae ga admire niya. Isang tud dili siya gwapo, pero naa siya'y kanagan makaingon ka, Ma'am Lady Anne, nga isang dili gwapo pero nice six appeal. Daghan na kayo ng mga grass niya, ga-chat, ga-text, ga-message.
tungod kay basketball player lagi. Usa sa among giawayan, Ma'am Lady Anne. Tungod ra atong chat sa usa ka babae. Nakabalo na gitong bayhana nga uyab ni, pero iya pa yung gihagit ang akong boyfriend. So mauto, nag-away mi. Mag-away na mo, Ma'am Lady Anne, hangtod nagdako, hangtod na abot sa panahon na nagbulag yun mi, Ma'am Lady Anne, pero dili na ko kaya ang tanan. Dili na ko kaya nga mawala siya. Isang unsa na lang yun na ko, gukod-gukod niya, Ma'am Lady Anne, kaya di na yun siya na ko. Pero wala siya lain nga uyab until now. Ay kabalumang yun ko, Ma'am Lady Anne. Sa mga panghitabo siyang kinabuhi. Moto, Ma'am Lady Anne, nga nag-chat ko niya one time na ako na siyang gipasaylo. Or nangayo po ko niya pasaylo, Ma'am Lady Anne. Basig, pasaylo ra ang kulang. Or gichatan yun ko niya, Ma'am Lady Anne, nga di na siya nako. Og asay na ay dula, Ma'am Lady Anne, to apo ko. Galantaw ko niya, pero di na good siya sa ako. Until now, Ma'am Lady Anne, kasi gigyug ko gukod-gukod niya. Gusto yun na ko unta siya, Ma'am Lady Anne, nga magbalik unta ang amo ang relasyon. Unsa may buhaton ako, Ma'am Lady Anne. Isod mang kaayon niya akong kahimtang. Unta matabangan ko ni mo. Birthday na unta na ako next month, Ma'am Lady Anne. Karong August. Uy, hala ka, birthday lagi ta, day. Hindi ako isugid akong birthday, ha. A birthday mini Juna, oh. Bisag ka na nalang unta ang i-gift niya na ako nga mag-uli mi apan. Murag wa na mag-i-chance sa Ma'am Lady Anne. Pero sa tinuod lang, Ma'am Lady Anne, di gyud ko muundang nga mugukod sa iya, ha. Basi pa lang di ay one day or someday mapansin ko niya og balik. Bahalag malabo, pero ka-assume ra gihapon ko, Ma'am Lady Anne, nga mubalik siya na ko. Kakapoy man yung ubrahan yung magukod-gukod. Ay. Ma'am Lady Anne, thank you so much for reading my love letter. And I hope, Ma'am Lady Anne, nga naakay ma-share nga advice diri na ko. Always a Juna. Hi, Jonah. Jonah 1. Jonah. Jun! Ay, Jun. Babae ta. Jun, di ta magukod, Jun. Uy. Bisag unsa paguro na to ka in love sa lalaki. Ala, oy. Ay, Jun, gukod-gukod. Hindi na pwede nga magukod-gukod ka, Jun. Oo. Itaas gina bandira sa mga babae. Dilita usa sa tong kuan nga dilita hard to easy hard to get, at the same time dilita ingon nga kanabitang nga paminos usa ka lalaki nga dali ra kaayo ta nga mo kuan bitaw na nako kay in love kay na nako ayaw juju na. Okay, so anyways, sa sitwasyon ni Juna nga ingon ani, normal raman siguro na sa iya, ha. Pero kita nga nagbasa, di gina normal.

Ay, to Sir Johnny Mar Rodriguez, advice lang ko gamay sa Sender Mom Lady Ann. Undangon na niya ang pagukod-gukod sa iyang ex-mom kay Basig. Madagma na noon na siya o ginukod. Basig wala na siya kabalo nga dili raba sakop sa PhilHealth ang pag-ibig. Sakto d'yo ka, Sir Johnny Mar Rodriguez. Para by purpose niyo, sao na lang niyo. Okay. Thank you so much, Sir Johnny Mar. And to Ma'am Juliet Chu, ayaw ipamugos imong kaugalingon sa mga tao nga dili na nimo. Ayaw pang limos og love. Or pang limos og love. Kay, naitawo para nimo. Usa mo mag birthday ako usa. Hi! Play the song Someday by Nina for our sender. Someday you're gonna love me. Unya nakakita pag yud ka nako syagit na gidayon. Gani mom. Hello to Dudong Hero this mo para hello DJ. Ahaha, nakita na gyud ta kag balik gani ha, oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Good evening, Ma'am Lady Ann. Congratulations, press. Kalami tawagong tag-press. Ako kay, akong tawag na ko sa akong parent kay naman po ni last of, ano, newly elected ng mga dispatch officer. So, akong tawag na ko sa mama nga president kay press po. Hi, press. Good morning. Malipay po ba yan ng tao? Ingo na lang. Alright, guys. So, mo-place ako kusa.

Okay guys, so ako sa ni nga basta ko ni nga second batch sa to ang Pisces leaders, mga kalalabs, hello. And good evening sa to ang second batch na to, no, sa to ang KSS. Hello and good evening to Ma'am Perla Luneza of Sitio Hagimitan, Palampas, Maluta, Panilagaw, Borgo Street, Inilia, or Inilia, Lagungan, Mercolisan Prosperidad, Rostoneo, Maligid na Taban, Mira Luna, Tranelia, Proper Prosperidad, Maribel Sineres, Sitio Tabugo, Calatrava, Katunan, Jane Rosalitario Refuejo, Calatrava, Janine Canete, Buena Vista, Calatrava, Annabel Gonzaga, Sitio Tabubo, Katunan, Calatrava, Erlinda Espanya, Medina Tapsa View, Mercedita Prahe, Sitio Nabataan, Barangay Rizal, Pasita sa Tingasin, Sitio Panuolan, Guadalupe, Aden Carbonilla, Katiklan, Rizal, Rex Mar, Candarsan, Juan Sipaway, Aisa Secretaria Proper, Punaw, Imelda Sevelli, Talabi, Punaw, Grace Sagang Proper, Malang sa Valley Hermoso, Anin Gonzaga, Phase 4, Barangay Rizal, Machura Borgen, Phase 4, Rizal, Cecilia Villacruz, Hacienda Tranquilino, Phase 6, Barangay Rizal, Rosemary Pamilar, Dos Hermanos, Barangay 3, and Neb Nora Pinero, Macapso, Valley Hermoso, Annabelle Mayloses, yeah, sa Look 2, Poblacion, Valley Hermoso, Lourdes de Bucol, Panuulan, Guadalupe, and Arlene Gutib, San Vincent, Barangay 1, Osana Garing, Sitio Mag-amihan, Barangay Punaw, Mera Sandoval, Proper Barangay Bugunbon, Janie De La Fuente, San Juan Bonifacio, Barangay 5, and Jerlyn Miranda, Riverside, Maloloyon, Barangay Punaw, San Carlos City. Sa mga gusto diha nga mo join sa to ang team, mga to ang K5 KSS or K5 solid supporters na to dinhi sa San Carlos chapter, please, okay, pwede kayo mo message na mo wa sa mga staff dinhi nga gusto ninyo nga mo join kay para na pud sa inyo ha, mga kalalabs, okay? So gulat din ha, oo, message lang mo nga gusto mo join sa tong team.

Okay, so samtang kay inaga commercial ga type ko sa akong cellphone. Yeah, and ko sa mga kuma device ani ni Juna. Oh, Juna. Juna di ay. So, while ga music ga in, himo po kog ako ang advice niya, no? So, mo niya akong di-type ga ina sa kong cellphone. Juna, ayaw yun in tawag kukod sa lalaki nga kabalo naman ka nga dili na pwedeng gukdon. Oh. Pero ray mo gukod. God never designed us to please anyone in this world but only Him. If that person or he or she left you, cheated on you, then be with it. Yes, lisod kaayo kay nga naman. Kaka na ganing nasanay na ka sa tawo nga imuhang giubanan ug dugay na kaayo. Kana bitaw mahadlok ka nga magsugod na pod sa sugod. Pasagdain na lang na nga kumasakitan ka sa mga butang nga kanang kayano nimo nga sa ganin na kayano nimo nga mulikay sa mga butang. Na kayanon gud nimo. You always think Juna na basi og kana bitang basiga na kumbaga nabaguan lang ka or basiga baka imo kasi mo ko galingon nga kaya ni nako isulti gid nimo si mo ko galing kaya gud ni nako ma'am lady an kayanon gud na nimo. Kay kung dili ni mo na kayon, ikaw lang magapoy mag-suffer sa maong panghitabo. Okay? Huwag ba'y laing taong makatabang ni mo kung dili mo rin kaugalingon? Sakto ba ko? Kaya ganing makaingon pagkabanga ka na, stop na, enough na, dili na lang kukutob, dili na nako, gusto nga magukod-gukod pa ko niya, kay gikapoy na ko ginoko. Kay kung nga, imong presyoron imong kaugaling magsigi kag after sa tawo nga wa nagigusto sa imo ha. Ang kwan mang gud dinha is ikaw ang makaluluoy. Kapoy pakagukod, kapoy pakagunahuna, stress na ka imong nawo. Nya sa iya wala ra. Kasi may alkansi diha ikaw. Alkansi kay ka sa panghitabo. Ikaw rega effort sa mga nahitabo karon sa imong kaugalingon. And sakto ditong kanta ni Nina nga ga-request ni Ma'am Juliet Chu. Someday I'm gonna find kada dito murag makapangkita ra gid siyag lain unya nga para sa imuha. Makakita ra gyud ka Juna nga lalaki nga para sa imuha kay nganuman si God nakaplano na na ang tanan eh. Mo bitaw nang usahay, dili kita magdali. Kay kabalo ta planado ni ang tanan. Moabot jud ang panahon. Moabot jud ang exact or saktong oras nga kanang tanan nimo nga mga sakripisyo ibalik na sa imuha ang sakripisyo unya ilisa na ni God nga dili na ka kapuyon sa sige ka og sakripisyo sa imong kaugalingon. Baga iya kang tagaan og maayong panginabuhi na unya puha. Malay mo tagaan kanya partner nga mas deserve kaysa atong kaning imong gisige gukod. Makaingon unya ka nga sus kapuyam din ako sa uong naginukod ani niya. Imo na lang na unyang hiwayan buyang dagway sa gigukod. So makaingon na lang ka nga puhon ingon ana pero sa sitwasyon ni mo karon nga ingon ani ka ilang sagpangitag lain i-healed sana ang tanan-tanan nimong mga sakit mga pain nga imuhang na feel karon. So mauna nga para nako Juna dapat lang gyud nga imuha na gyud tagaan og tagaan nimo og kanang kuanin mo kaugalingon usaba nga dili na lang sa tanang panahon na magsakripisyo ka. Okay?
ako, oy, dili ko magukod. Uy, kinsa makagukuro na ako. No? Dili man ko ero nga manggukod. Kapoy, uri, masyagukod-gukod. Kutas na mga ganitong saka katong hagdanas tanyo.

Alright, so magiging ako ma-advise ni mo, Juna. Kaya kabalo ko, Juna. Kabalo ko o kabalo po ka. Nga, kani mong gihimo ron. Masuklian lagi na siya puhon nga. Kung baga, ika, ano ni mo ba? Yung mga lamigas din hindapit sa kundi. Na, imuha puhon nga makaingon na ka nga. Ayay. Enough na gid dito sa una nga namina kong Ma'am Lady Anne. Ay gukod eh. Sud kay magsigit ta gukod-gukod niya di ta pansin noon. Mabasa ta ni mga greetings.

Yeah, and good evening to Bernadette Mamugay Hakuzalim. Bernadette Mamugay Hakuzalim. Hi ma'am, good evening. Maulan nung kagabion ma'am. Uy, kailan man di ako ni De Bernadette? Si De Bern man di ay ni. May gabi De Bern. And Medelina Yamazaki. Hi ma'am, di sa Japan. Kumusta mo di sa Japan ma'am gaulan? Diri sa San Carlos, ma'am. Gahapon dito migpunod ni Michanin. Perting ulana. Pag-abot sa San Carlos, perting mag-ugahan ni San Carlos. Dito, nawa na mi. Perting na namang basa. Ah, naki-birthday. Stop chasing your ex. If the relationship has ended, respect the decision and allow yourself to move on. You deserve someone who genuinely chooses you without being pursued. Sometimes, kaning Seymour ba? Tuslokon ganito ni Seymour, no? Daghan pong manggawas. Sometimes, letting go is the first step. Yes. Towards a healing and making room for something better. Sakto, tsaka mga Medelina. So that is why, gaino magin akong giingon nga, ayaw na, stop na. Okay? Stop na, siging ginukot. Kaya someday, you gonna find mas better or much or mas better pa sa'yo magigukod karon. Junimar Rodriguez. Oh, ay, sir, may gabiin ni mo diha. Sige, gukod-gukod kay Madagma, rataan ni Ubraha. So, matod pa nga, init kayo, diri ma'am, uy. Diri ma'am, sa amu amam kay, medyo dili kayo siya init. Yan, mapulihan na po siya, o ka ng, mura, cloudy day, mi ari. Partly cloudy, partly sunny. Ay, Mami Delina. Kasi nagigit siya kumuatuan ng Japan. Uy, Japan third floor. Mas Mami Delina o niya. Kuyog niya ta, Ma'am Lady Anne, sa Japan. O, isulod lang ko sa malita. Okay, so the time now is 8:31 na. And tomorrow, again, ha, natay sender na lagi padala na to, okay? So, ito na basahon, di ba, Ma'am Juliet Chu?

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas,
12: the doctor is in.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
15: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
14: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka kapsul sa buntag,
15: tulo pod ka kapsul sa gabi.
14: Simana lang nawala jud ang sakit
15: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
14: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500.
16: Mapalit sa mga butika.
17: Ako si Jean Paul Hinaroso.
18: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
17: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
18: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
17: Correct.
18: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mupromote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung anong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
13: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
17: Kumon kaayo ang gallstones, usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan punto sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
18: Dapat Sir GP, kinahanglan dyan nato hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mo sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
17: Ay.
18: Pero kinilamang ni aging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
17: Mulagi.
1: DTX 500!
3: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
16: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag, duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
16: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pin,
16: naayo na ako.
1: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
17: Kung sa man ang rason, Dok Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran, padulong sa mga batan-on karon?
18: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s, ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong buhaton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kagkaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Kaya doon ay taas nga antioxidant. O wala na yung makapildi sa RGP sa DTX 500 og Mighty C.
17: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay kadako hangtod mo dagan kini. Apan usahay, kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
18: Dili lamang sakit, Sir GP. Naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
17: Mahadlok biyan ang mga tao ni mo, muduol ni mo. Naguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya, palakaon pa dyan kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
18: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan. Mag-DTX 500 o mag-Mighty C yug ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol o mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 o Mighty C, walay bato sa abdo nga maporma, Sir GP. Naaman siguro kay savings ng 150,000. 200,000 sa bangko. Ayaw na, uginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, muinom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
17: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
1: DTX 500!
19: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga ni ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og Mighty C matag-adlaw, naumpuhan na jud akong gibati nga anemic.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong yung panglawas.
17: Hisgutan na to karon, Dok Ramil, ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog?
18: Ang goiter, Sir GP, mao na'y pagdako sa imo thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol, labi na og mudako na kayo.
17: Sa labing bag-ong estadistika, Dok Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter. O kadaghanan, wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
18: Muna nga, dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga cellula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa igayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini mag-resulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 o Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 o Mighty C ang nag-protect kita sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 ug may TC, mas mugamay ang bukol sa Gwitter Sir GP.
0: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka naayo na. Ako.
0: DTX 500.
21: Mabalik sa mga butika.
18: Makatabang ang power combination sa DTX 500 ug MyTC Sir GP. Kay ang DTX 500 ug ang MyTC naa ni siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag, ug kining MyTC ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug MyTC.
17: So perfect combination diday siya, Doc, ano? Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
18: Listen jud kayo kung naka goiter Sir GP. Syempre dako imong liog,
17: bitaw.
18: Unya mubudlot ang imong duha ka mata, mao pod niyang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya, lisod po tagtulon o maginawa. Siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 o MyTC ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 o MyTC asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa ato ang thyroid gland. Dugangan pa sa MyTC nga makamediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga muinom yung kag DTX 500 o MyTC para matabangan ang imo nga gwiter.
17: Mojod, ang pinakarason nga mag DTX 500 o MyTC sa kada adlaw aron mo gamay ang gwiter. Unya, sa mga wala pa'y gwiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter. Nganong buhulat pa man jud ka?
18: So ayaw jud og kalibot, magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom DTX 500 og MyTC kanunay aron magahimsog.
0: DTX 500.
22: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
21: Pumali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Nagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
0: Mighty C,
21: mapalit sa mga butika.
11: Kasayuran sa maayong panglawas.
18: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
17: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
18: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
17: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
18: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
17: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
18: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
17: True.
18: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
17: Exercise sa kama ba, Doc?
18: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
17: Austo.
18: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
17: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
18: Naay panahon sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
17: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
18: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
17: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya di sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
18: Muna yung ingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
17: Of course. Pero, Doc, huwag naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
18: Oo, nindot na.
17: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
18: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
17: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
18: Sa ato pa, na slide tulo ka pwedeng pilian Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
17: ga-detox ka pa!
21: DTX 500!
15: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
14: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
15: Tulog po kakapsos sa gabi.
14: Simana lang nawala dyan ang sakit.
15: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
14: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
21: DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
21: Mighty C!
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
21: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
21: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Visio
21: gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
21: D3 Bio.
17: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
18: Ako na usab si Dr. Ramil Oy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
17: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
18: Grabe sa muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complex. Siyempre, pag abot sa imong gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
17: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
18: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
17: Daghan
18: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw yung baba, Sir JP.
17: Correct.
18: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
17: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
18: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
17: Correct.
18: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
17: Oh.
18: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 nana?
17: Wala.
18: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
17: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
18: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
17: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
18: Naara siya'y vitamin D, Sir JP.
17: Gusto.
21: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
21: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
21: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio Sir JP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply external. Pwede po na sa ato ang D3Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
7: D3Bio!
18: Kini magadugang sa mucus production pagyud Sir JP.
8: Wow.
18: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
8: Correct.
18: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
8: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
7: D3Bio!
18: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
8: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
18: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ni mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
8: Sunog.
18: Mabangag, Sir JP, o mahimong ulcer. Sa D3Bio nga na ay BC o plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir JP.
8: Ikis na po. Ikis na po.
18: Ang D3Bio, ado na may ketones. Pero ang plain D3, wala.
8: Wala.
18: Bintaha dyan ang naka D3Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
8: Correct.
18: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3Bio tungod sa monolaurin, Sir JP. Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
8: Ay, wala.
18: Pero ang D3Bio, naapa siya'y monocaprin.
8: Oo, monolaurin pa na ha. Napay caprylic pa o capric acids.
7: D3Bio.
18: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
8: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
7: D3Bio. D3Bio.
9: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
7: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
7: nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
7: D3Bio. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Loida, may lang naabog og taligsik. Ug nagsipunon nako. Pati ko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kog tumara sa Mighty C, abog og taligsik ko nang masuklan. Epektibo kaayo. Mighty C.
7: Mighty C, mapalit sa mga butika.
25: Kasayuran sa maayong panglawas.
18: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
8: Gusto.
18: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama na ato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
8: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
18: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
18: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
8: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
18: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
7: D3Bio.
26: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
27: D3Bio.
26: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
7: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
7: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
7: D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Ako si Jean Paul Generoso.
18: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir JP?
8: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
18: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
8: Gusto.
18: It's all about mental disorder, Sir JP.
8: Correct.
18: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3Bio tungod sa extra virgin virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
17: Unsa man?
18: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, nya gipainom sila og ditribayo, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang ditribayo. Kinahanglan pod paimnon pod ninyong kabataan og ditribayo.
17: Kaya ang epilepsy doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
18: Wala na ipili, Sir GP.
17: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
18: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon o ditribayo.
17: Correct.
18: Unsa may ganahan ni mo, painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang ditribayo tribayo ang ketones nga naanini nga dili nimo makita sa print D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
17: Yes doc, husto. Mao na epekto sa D3 sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
18: Wow.
17: Tungod anang mga intervention sa diet.
1: D3 Bio.
10: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-o niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
21: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
18: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
17: Unsa man?
18: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
17: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
18: Siyempre,
17: D3 Bio.
18: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka, pwede dyan ka atak yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
17: Gusto.
18: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
17: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
18: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
17: Gusto.
18: Dili gyud unta na pwede.
17: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
18: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
17: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo na kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
18: Correct.
17: Ug wala ra siya katumbahan.
18: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
17: Bitaw.
18: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
17: Dili matukan.
18: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo gatakilid. Muna, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
17: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
18: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
17: Ayaw abusuhon.
21: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: K5 News FM,
13: championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
16: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
19: Ang Visio
1: gamay D3.
19: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibo-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapamupo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulga butika sa yung lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
1: Mabakaga butika!
0: DTX Beauty Show!
4: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Show!
1: Mabakaga sa mga butika!
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mag-Sform Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sform Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal!
9: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
11: Ang mga produkto sa Clinica D Alternativo Medicina sama sa D3 Bio, DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix o guban pa, mapalit sa San Carlos, Lawas Store sa Merkado Publiko o Greenville Balas National Highway, High Health Pharmacy sa S. Carmona Street, Felipe Guerrero sa JB Bake Shop in Rina Street, Buning Tanaman sa Hacienda San Jose, Guadalupe, Celestino Hagunoy sa Sitio Trozo, Barangay Bulwangan, Lukring Sardido sa Sitio Initihan, Tata Rico Mono Store sa Proper Kudkod, sa Valle Hermoso, mapalit sa 4G Store sa Poblacion, nga gipanag-iya ni Boss Pablo Ripita, Amay Store sa Makapso, Toledo Store sa Bagawinis, Maricho Store sa Nanghanangan, Molobolo, ug Thelma Store sa Putat, Molobolo, sa Calatrava, mapalit sa tindahan ni Kagawad Janine Cubero sa Barangay Buenavista, Bibi Rinier Silvano sa Barangay Bantayanon, Kagawad Lidilo Librando sa Proper San Isidro, Kagawad Arturo Luwagi sa Sitio Atabay, San Isidro, Francisco Cadiente sa Barangay Tigbon o kang Gian Nimenzo sa Barangay Cruz. Sa Don Salvador Benedicto, mapalit sa Love Love Bake Shop sa Bagong Silang.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Nagkupos na ako nubag nga tin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butik.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka ang butik.
0: DTX Beauty Show.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
15: ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
16: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang vermitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
15: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
17: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
18: Ako galit si John Reda sa Sumile, sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
19: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga pamilya, sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yakin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaubod sa mga matarong nagpakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magutoran sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon. Kamo malipayon, biskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi. Pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali, bali kangay na siya sa exam. Nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na maghamba lang maestra, may mga paandam. Sige, so sa sineng kagabihon, parayon kita sa aton gyapon nga pagtuon. Pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at lubay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng panganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaraw sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM, at higit sa lahat ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan physical, mental, spiritual, financial and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani mula sa supervision manager, lahat ng mga managers at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maulawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ang isang dalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang aton tunan subong mga kulturan, mga kabyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador. O now, bangod kay may pagtuogid siya kay

0: usahay.
1: Muna pa nga akong panglantaw.
0: Misulay ko ug tumar may tisi.
1: Tulok kapsula sa us kaadlaw.
0: Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipo. Ug tin-aw na usab ang akong panandam.
2: May tisi. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
4: Sige.
3: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
4: Wow.
3: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
4: Correct.
3: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio. Gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir JP. Unya, asa man ka? Mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir JP?
4: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, anaa siya'y banabana mga 27,000 active cases.
3: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit, Sir JP, makaulaw no? Ipang tabi, jud ka?
4: Oo.
3: Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo, Sir JP.
4: Mahadlok na sila, Doc. Paduol nimo.
3: Apektado jud ang imong social life.
4: Bisa pagan imong pamilya, Doc. Mahadlok nimo kay basta na kay TB.
3: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir JP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
4: Gusto.
2: D3 Bio.
6: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
4: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
3: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
4: Gi-boost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani, Doc, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
3: Grabe jud ay ang TB, Sir JP.
4: Correct.
3: Kay sa Ehipto pa, may TB na.
4: Kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una. Nakaapekto na jud sa mga tao.
3: Nakita ba ni mo, Sir JP, nga naay mga TB Dot Center?
4: Yes, of course.
3: Kay man, hangtod karon na apadyod ning sakita. Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TB sa Tibok Asya.
4: Ay, ay!
3: Kinsa man ang gapalyoan ning TB. Ugun saon man sa D3 Bio pagsukulaan ni nga kaway.
4: So, kini siya nga bakterya sa TB, ang gitawag Microbacterium tuberculosis.

0: losses. Ang dagway ani Doc mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
1: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
0: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
1: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
0: Husto, ang D3Bio kayang-kaya panubon ang viral load o ang bacteria load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3Bio.
1: Kaya gyud kaayo, Sir GP, sa D3Bio. Kung kaya ni D3Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
0: Correct.
1: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3Bio. Ang BCO nga naa sa D3Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
0: Mapatay jud.
2: D3Bio. Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa D3Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
0: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabuoan na jus ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
0: Kayang-kaya
4: jud walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bakterya ug virus ug fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
0: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
0: Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
0: Oh,
4: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
4: Naa panahon, Sir GP, nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
0: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mao na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
3: gamay D3.
5: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Dr. Miloy hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
0: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
1: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B-complete. Siyempre, pag-abot sa imuhang gut sa imong tiyan, muproduce na ni sa unsa man.
0: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
1: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
0: Daghan
1: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
0: Correct.
1: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
0: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
1: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
0: Correct.
1: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria. Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 na ana?
0: Wala.
1: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
0: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, okay, kanang adik ba?
1: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
0: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
1: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
0: Gusto.
3: D3 Bio!
6: Ako si Inara.
7: Tadyod kayong akong blood sugar.
6: Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
7: Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio, Sir JP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
3: D3 Bio!
1: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir JP.
0: Oy, wow!
1: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
0: Correct.
1: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
0: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
3: D3 Bio!
1: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
0: Dugang padok, ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
1: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
0: Sunog.
1: Mabangag, Sir GP, o mahimong
0: ulcer.
1: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
0: Ikis na pun.
1: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala. Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
0: Correct.
1: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number 1, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP. Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
0: Ay wala.
1: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
0: Oh, monolaurin pa na ha. Napay caprylic pa o capric acids.
3: D3 Bio.
1: So, sa among mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
0: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
3: D3 Bio.
0: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pun nga pagsibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Og ako na sab si Dok Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusohon.
3: D3 Bio.
8: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. months at duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
1: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 拜拜。
1: K5 News FM.
2: Shopping the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News.
4: D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
7: nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na usab si Doc Ramiloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
9: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
10: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Syempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
9: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
10: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
9: Daghan.
10: Daghan ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
9: Correct.
10: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
9: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
10: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
9: Correct.
10: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
9: Oh.
10: Kani kay pagkaonamo ni, pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 nana?
9: Wala.
10: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
9: Sunod, ang D3 Bio mo-improve po si imuhang absorption sa fat-soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K. Kanang adik ba?
10: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
9: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
10: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
9: Gusto.
6: D3 Bio!
11: Ako si Inara.
12: Tajud kayo ang akong blood sugar.
11: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
12: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
6: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni apply external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
6: D3 Bio.
10: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
9: Oy, wow.
10: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba na anay mucus lining.
9: Correct.
10: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
9: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
6: D3 Bio.
10: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
9: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
10: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
9: Sunog.
10: Mabangag, Sir GP, o mahimong
9: ulcer.
10: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
9: Ikis na po. Ikis na po.
10: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
9: Wala.
10: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang a plain D3.
9: Correct.
10: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
9: Oh.
10: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
9: Ay wala.
10: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
9: Oo, oh, monolaurin pa na ha.
10: Napay
9: caprylic pa o capric acids.
6: D3 Bio.
10: So sa among mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
9: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na gud mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
6: D3 Bio.
9: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pud nga pagsibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ug ako na sab si Doc Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
9: Ayaw abusohon.
6: D3 Bio.
13: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako.
0: Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
3: gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
3: gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibo-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mabalik sa pinakadulong na butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C.
2: Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa ka butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
10: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.

0: Kampyo-radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas 5:05 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay

0: lipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, balita K-5 sa umaga.
1: Yes, may buntag world, may buntag Pilipinas, may buntag Dakban, San Carlos, may buntag Central Negros. Welcome mga galadres sa itong pagpangalagad sa talmanong balitang K-5 sa umaga.
0: Balita K-5 sa umaga.
1: At lang takaroon mga K-5 nga Martes, pizza 14 sa bulan sa Hulyo, Tig 2026. Kadlawa, makauban na sa ninyo yung kubos ng galas kanginan kay K-Pop ninyo John at the new kid in town na Bersalas. Hindi ko ninyo mga K-Pop hato tatak na alas 5.55 kumuntagon rin sa ito ang pagpalayag. Kami lamang sa 95.7 K-Pop News FM, San Carlos, Senate. Ang programa mga ingalam, live na live ha, makita rin sa K-Pop San Carlos Digital 95.7 Facebook page. At the same time, madungog na karong mga orasa diha sa mga Fabulous Toboso Click FM Radio. Okay, unsa may imong gibuhat na karon mga ka-K5, ikaw ba diha nag-preparar? Sama sa nakaandan mga higala, matag sa iyo sa kabuntagon, mamagin na ito ang hikotaron firme, matag buntag. Mag-preparar para pabahawon mga higala. Padayon lang. Ako'y bahala din ni mga kakipab sa mga balita nga ito ang pagadanon karong nga buntaga dari sa itong pagpangalagan. Sige. So, may mga dagkong balita nga ito ang paghisgutan karong nga buntaga mga higala dari sa ito ang pagpangalagan sa ito ang mga unsa ni sa ito ang mga ulohang tudling sa ito mga balita karong nga buntaga mga ingalam. Ito nang ibaloon ang pinagkalatest karon nga lakaw sa panahon kay nagagawas na si Inday, nanasan si Juicy. Yes, may bagyong Juicy na sa mga kakipay, human kang Inday. Ulos ni mga binabay ni nga ito ang mga bagyo eh. Wala pa nila laki, Junior Munjay. Ulos pa, binabay eh. Pagkahuman kay Inday, si Juicy nasan. Samtang, ang probinsya sa Negros Oriental, mga kakipay, gitakdang modeklara og state of calamity sunod na simana. Uy, gano'n ka ha? Tang, usag ka daycare worker din he sa may barangay Quezon mga K-5. Giya pasinunggan. Isip outstanding CW Lukop Negros Occidental. Wow, congratulations ni mo man. Anyway, ato ning balon ang tibok detalye ni ning balita karon pinaagi sa ato ang mga field reporters mga K-5. Sila si K-5 Jezebel Barbecho o si K-5 Pam Perater mga igala. Alas 5:08 na dito maglangan arita sa pinaka uwahi karon nga weather update mga K-5 no. Lakaw sa panahon kay mo lagi ni sa atong gikaingon mga K-5 dunay bagyo. Si Bagyong Josie mga higala. Murag danga karong or karong adlaw siya or gabi iba posibleng musulod dinhi sa to ang Philippine Area of Responsibility. Atong i-check ang pinaka latest nga unsa ni nga weather bulletin mga kakaipab sa DOST Pag-asa di na nilapitan ni si Inday Juicy. Atong i-check karon na adlaw mga kakaipab kung unsay weather outlook karon mga K-5 sa DOST kay para nga makapangandam punta in town mga K-5 kay dili mainig di ta mangandam ini maalkansi ta ini mga higala dela nga kay ato ang tan-aw dinhi mga K-5 ha DOST Pag-asa. Samtang nagpaabot mo diha mga K-5, higup-higup lang sa mo diha o labian nga DTX Coffee Mix. Ang kape nga pampasexy mga K-5, ang kape nga pampahealthy, ang kape nga paborito mga K-5 ni Engineer Monjay mga higala.
2: Song is from Wilbert's Hard to Find Music.
1: Kapon pa man eh, wala sila bagong kinini ang weather ko anda, weather bulletin da. No. Dali lang. Okay, diara, Juicy. Oy.

0: Bagyong Juicy makikipab as of 12:30. Ganin ang schedule. Pita siya na himong tropical storm nga inganlan o Haitian. Nakasulod na siya sa Philippine Area of Responsibility. Anya, ginganlan na ni siya bagyong Juicy mga kikipab. Anya, ang tropical cyclone na bulletin i-issue daw nila karon. Okay. Asya sa gilayon mga kikipab nga pila man eh. 1,105 kilometers east of Eastern Visayas. So, may posibilidad nga maigo tani gyapon diri dapita mga igala ha. So, di ta magkumpiyansa mga K-5. Mao dai nga dunay mga pag-ulan-ulan nga to ang nasinati mga K-5 kagabi. Wala naman dinhi gadanga-danga naman dai ni si Inday Juicy mga K-5. So, baguhay lang gipagawas mga igala. Ang Tropical Cyclone Bulletin number 1 sa DOST Pag-asa, ang pinagkawahing location, aning mabagyuha, alas 4 ganyang kadlaw, na ani sa may gilayon 1,085 kilometers east of Eastern Visayas na magkikita. Pero na siya yung maximum sustained winds nga 65 kilometer per hour o pag-kwan. Kuso-kuso mga igalaga mudagat sa 80 kilometrahe per ora mga kakipay. Kusog-kusog ka ba dahil na? Ang yaning direksyon going northwestward sa gikusgun nga 25 kilometers per hour mga kakipay. Ay, nahinay raman na edyo. Nahinay ra pero umot gito kay bawo mga kakipay kay basig mo kalit og kusog ba para sa to kang Inday mga higala sa Pmiro ga Inday ra siya nadugay mga kakipay din kalit og buelo may gani kay wala na ka tugpas yuta pananglitag na ka tugpat to yuta jinir delikado daghang mga haros ato jinir. So, what up mga kakipay, ang pinakalitas karon nga weather bulletin nga to nga mahatod ka buntaga diri sa to ang tulumanon nga dalit ka nato sa Mighty C, the alkaline based vitamin C. Ug syempre ito ang Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial food supplement. And ito ang DTX 500 capsule, the superior antioxidant. Ito paliguno na itong immune system ang K5. Likayan na ito ang subaw, trangkaso, hilanat, may galaw. Nagi sa pagtumar sa mga produkto sa Clinica de Alternative Medicina, particularly ang amuang Power Trio, mga galaw. Pero kanon kay morning pa man, DTX coffee lang sa mga K5 ha, para mainit-initan na ito ang tiyan mga K5. Kumurag medyo tugnaw-tugnaw kayo ang panahon, no? Kami kay mga kakipay og higup-higup og init nga kape para sa kini ni ang pandisal nga ganit. Ayaw katawa jud. Di bitaw magganit man jud ang pan basta kini nga mabugnaw na jud samot nag ma-airconan jud basta kay gahi a jud. Ugwa kay ngipon jud mo usap jud amantay ayawag kag lagoy-lagoy jud ay. Kulang tingay ning ka sangin na pampahumok gani ng pan gani jener nga bisag mabugnaw siya jener di siya mo ko di siya mo kaging ba jener ba ah. Ana siya lagi na butang jener nga para nga ang pan jener dili mo kuan dili mo kaging pag ma-airconan jener. Sige, may paghigop ninyo diha tanan mga igala. So, uban pa na itong mga balita karong buntagam. Dari sa ito ang tulumanon. Unahon taning balita ni K5, Pam Pirater mga K5. Kining pa pagdeklara matod pa o kuan? Pagdeklara o state of, sa ito? State of calamity? Sa Negros Oriental, sunod simana nga naman. Ano mo declare man og state of calamity unsa di ay? Atoy balaon ko na detalye ni ini bi K5 Pamela Peranda.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay, Pam.
2: Yes, K5 John, gikatakda nga ideklarar na sa panggamhanang probinsyal sa Negros.

0: Ang mga napiit ang napiktuhan nakita sa panggamhanang probinsyal ang dinalian nga panginahanglan nga ideklarar ang tibuok lalawigan sa mong estado. Gipasabot sa gobernador nga kung hingpit nang madeklarar ang state of calamity sa probinsya, mamahimo na nilang magamit ang calamity fund. So ang maong pundo mao'y itagana alang sa pagpalit sa mga gikinahanglang mga epiko o kimikal aron mapatay o masumpo ang peste nga RSSI o kung rice black bug or rice stem borer infestation nga karon naghatag yun og dakong danyos sa maong mga dapit. So maong gadto kay Five Jong ang nato na itong report alang sa balita sa buntag. Ako si kay Five Pamela Paratera para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat K5 Pam sa mga report mo diay. Abi na kong kita ray atake diri mga higala sa kuan ni mga insekto. Hasta sab diri sila didto mga higala. Kining gitawag og red striped soft scale insect. Una tang naka-declare din niya atong nakalabay nga buwan man tinga ito. Ang ato ang kagamhanang probinsyal mga K5 tungkol kay grabe na ang kapildihan sa to ang mga sugarcane farmers din sa to ang lalawigan. Kay nangamatay ang mga tubo mga K5. Oy, yamay tara mag kung doon ay ingunaan niya ang problema. Kay mumahal ang asukal, kay syempre nagkalisod in town na to ang mga sugarcane farmers unsaon mga K5 nga maka-recover, no? Sa ilahang mga sugarcane products, no? Mga plantasyon nila may galam. So, simbis nga mumahal, ning samot man hinoong kabarato hinoon mga K5 pagkaluoy. Imbis nga malipay ang mga sugarcane planters mga K5 ba? Kaya mao ba na, di ba? Basta gani, munihit ang supply mga higala tungkol sa mga problema. Mutaas, pag mutaas ang demand, bot pasabot, mahal ang presyo, pero kini mga K5, sukuhay. Oy. Taas na itong namildi pag-ayaw ito mga sugarcane farmers mga K5, samot na mga small planters. Ning samot, pag hinuunog katsugi mga K5, same way sa kinini ang karning baboy. Di ba natin problema karon sa ASF or African Swine Fever? Imbisunta nga mumahal mga K5 ang karnis baboy kay mauna, kinini ang sa itawag adi, daghay kuan ba, daghay mortality, daghay nga matay. Ya, mo man mga K5 basta kining basta gani kuan, basta gani. Basta lagi kinini ang nubo ang supply niya taas ang demand. Expect jud ka mga K5 nga doon na yun ay mahitabo ang pagmahal sa presyo. Ah, wala mga K5. Uy, imbis nga mumahal ang karning baboy, ni barato hinog samot. Mangkon ka nga naan na lang daw tag 190 engineer. Na mahay blood tag samot ang engineer. Kilami naman na si pamalit po ng baboy ang engineer. Samot na ron kay bagyo-bagyo. Mahal man ang isda ang engineer. Oh, karon kang bagyo-bagyo galala. Galain ang panahon mga kakipay. Ang isda mo'y mahal ini sa tinuod lang. Oh. Palo iba, bisag mangutan na po ito dito sa merkando publiko mga kakipay. Mahal isda ron kay hangin kay slawd mga kakipay. Ang barato ron karne kay di man kamaong mulangoy. Diba? Hmm. Sige, may buntag diha kang Ma'am Masaba Ganti Analin. Good morning, Sir Jong. Shout out lang ko Dris Tagalupaw, Barangay Quezon. Good morning, everyone. Thank you, Lord. Shout out lang Family Gante, Family Masaba, Family Eda, Family Albicente, Family Sueño, Family Bakuli, Family Mangkaw, Family Caballero. God is good all the time. Shout out sa kong darling to Aso Cebu, nagtinda og ice cream. Ingon ni Ma'am Analin. Pa, I love you too. Ay, hagpo ka ato, Ma'am. Para kuno ni sa iyang partner nga si... Uy, wak man yung pangalanin ni mo, ma'am. Thank you, Sir Zong. Hala, wa pangalanin ni ma'am, ihang banang ato ang Cebu na

0: tayo masukmatan yung kag-usapan ni Rob.
1: Ma'am Feli Kabugnason, good morning sir. Delang. Nagpakita ko ana diri sa Mercury sa Joe ang detect coffee, wala man na diri sa Mercury sa Cebu. Wanto niya ako laing pharmacy og naaba hasta ang DTX 500 wala diri sa Mercury. Sa TikTok unta dili man ko kamao mo download oi.
0: Basig na sa Mars na siya ma'am.
1: Ito joke lang ma'am. Naana diha ma'am oi. Basig kini ni ang wala pag gid mo ma timing ang kuan ma'am. Ang kini bitawong butika asa dunay display ni ana ma'am. Pero di ana man ko pugag Cebu ma'am oi. Ito joke na ma'am Feli ha. Ang pagbakasyon ni mo diha ma'am. Salamat sa kanunay paggamit sa mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina. Richard Gallardo, good morning, KFM Joe. Watching from Carmen, Zone 2C, CDO. God bless you all. Salamat kay sir. Alas 5.23 na mga KFM sa Kabuntagon. At tinimpunan na itong mga balitang lokal karong buntaga mga KFM. Pastilan. Kanamdam mo dito sa may, kuano? Dito sa may... Sudah sa Victorias ba? Yanto na kalabay ng adlaw mga higala doon na dito duha ka mga land caretaker nga gipang pusil. Gipang angkon mga K-5 sa New People's Army kagahapon. Mga alas 9 gahapon sa buntag mga K-5 dito na sad sa may IB Magulona. May gipusil na sad dito nga usak ka senior citizen mga K-5 tiguang naman eh. Ipatay mga igala at bang sa iharang balay sa may barangay San Isidro lungsod sa IB Magalona. Negros Occidental mga kaki-5. Oh. Kating biktima giila mantod pa nga si Jerry Sulinap, 64 anyos o residente sa lugar. Tumala pa ni Police Captain Giancarlo Manya, hepe sa IB Magalona PNP. Una nga gipangita sa wala imailing mga armado si Sulinap sa dihang nakita na nga nasa sa sulod uban ang iyang asawa, gipagawas ni siya sa ilang bay o gipusil. Tulo kabuto mga kagaypay pag nadunggan sa asawa sa biktima. Angkon ni daw ang biktima og sumadsdughan, likod ug paa. Tungdan sa kamatayon ni ini niya, mao pa rin padayon pa ning investigasyon sa mga otoridad. Unsa na sad kaha ang motibo ni ini mga kakipab, nga nung kini si tatay, gipusil man. Tiguang naman in town eh. Mag 64 imo edad junior, oy in town. Unsa nagod tayo, kasukul ano in town. Di naman ni maglugos naman ni dagan junior. Gapaabot na lang nagmapaungan o pabilo. Wa naman lang gipaabot junior nga mapaung ang pabilo ani gidaginot pa man gini in town junior. Unsa may sala in town ano in town eh, ginuogom. Sa laing bahin mga kakipab sa tuwag hapong balitang lokal, alas 5.24 na sa Kabuntagon. Narito pa dayon ta sa urahan mga kakipab. Unang tunis balita to ang Kabuntagon mga kakipab.
2: This song is from Wilbert's Hard to Find Music.
1: Dari sa to ang dakbayan sa San Carlos mga kakipab. Ang gamahan ng lokal sa ato ang dakbayan na sila ay water rescue capability one kinini ang enhancement kumbaga mga kakipan mas gipalig-on pinaagi sa Wasar Arbom training unsa man siya alas 5:26 na mga kakipan. Matod pa, gisugdan sa gobyerno sa Dakbayan San Carlos pinaagi sa water dahil lang ha. Pinaagi sa city disaster water na hinoon. Pinaagi sa city disaster reduction and management office sa Philippine Coast Guard mga kakipab ang 5 kaadlaw nga water search and rescue or wasar mga kakipab uban sa rubber boat operation and maintenance kon Arbom. Nga pagbansay gahapong adlaw mga kakipab dito ni sa may Carmel's Inn and restaurant. Oh. Ang tubong ini nga para nga mas mapalig-on pa ang abilidad sa syudad sa pagtubag sa mga emerhensya mga kakipay. Ang mga participantes mong training
0: O ang mga miyembro gagikan sa People's Park Management Office, Bantay Dagat Task Force, mga Barangay Public Safety Officers gikan sa Barangay 1 hangtod Barangay 6, Guadalupe, San Juan, Bulwangan ug Ermita sa Isla Sipaway ni mga kipad. Ang mga leksyon nga gitudlo sa training mao ang basic life support. Kaluwasan sa tubig mga kipad or water safety. Mga operasyon sa pagluwas. Tumong og tuyo nini nga matagan og kahibalo og abilidad sa pagluwas sa tubig. Ang mga natungtan nga mga partisipante magserbi isip refresher course pagpalig-on sa teamwork o leadership alang sa mga kalamidad sama sa pagkalunod, baha o bagyo mga higala. Dito, kinahanglan magiging na magkatunan, Junior, kay pag wala kayo na kahibaluan ko, Junior, doon na mo tumaw, Junior, nga emerhensya. Unya, una, kining dili establish mo hang kuwang kang kahibalo, Junior, ay magtalang-talang ka, Junior. Dapat na nindot ni ang programa nga ikuan umag ma-recall ang kining mga emergency response team mga kakipab kung ato ang tawgon, no? Kay bawo na good sila god kung unsay ilang himuon. Pero sa imang god ang kalimot mga kakipab, wala lagi gahom sa tanang gigayngon. Oh, na nga bansayo na pud og usab para makahinumdum mga kakipab nga ina ni unday kay para nga makuan gyud ba masilsil gyud madugay sa huna-huna mga kakipab ugun sa mga angayan ug dili angayan panahon sa kalisdanan mga kakipab. Sabing lanilya sir naa pero di aman ko sa banawa god na lang koy tuyo. Ah, ba Ma'am Feli? Lara tingali na diha ma'am, galing kay basig pangitaon lang ma'am. Pero na gyud diha kay ginapa advertisement ni bossing gani sa kuan sa uban nga mga inila nga mga istasyonan di sa Dakbayan Sugbo. Naagi na mamo. Alas sa 5:29 na mga kakipibs, kamuntagod. Standby for a while. Mamati sa tabang nga paibalo speakers lawak ha, paibalo gikan sa klinika de alternative medicine. Balik ta taon-taon pagkahuman ni ini. Palag standby. K5 News FM. Championing
3: the lives of the Filipino. K3 Bio. Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglika ay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na mawagin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
13: Ang imong ubang sakop sa pamilya miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalhan ng mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID ug minimum nga deposito nga 2600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number 1.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
17: Alas 5:34 pagka K5. Balik tadri sa itong pangalagad sa talamanong balitang K5 sa umaga. Sigapon ka uban ninyo ka K5 ninyo Jong, the new kid in town na Bersalas. Ibay na mga K5, gidalit na karato sa mga kaubuton sa DTX Beauty Shop. Ingon man, Klinika Deo Fresh. Mga ginikanan diya pa nga para nga ma-fresh din niyo mga anak mga kakipay. Sa time ngayon din kaliguon, sabunin ninyo mga gala o DTX Beauty Shop. Ya, kamupod. Sa mga ato sa inyong trabaho pang butag mo sa inyong kilikili mga kakipay o Clinica Deo Fresh. Aron dili na mo gawas ang gahom diha. Delikado nag magawsan na diha gahom mga igalad na pastilan unsa ona lang. sa tanan nga lawas sa tao kuno jinir. O sa tibok parte sa lawas sa tao. Kun ang pinakakusgan nga maskulo jinir sa lawas sa tao kay ang dila jinir. Laapod kuno jinir kanang pinakagamhanan. Pinakagamhanan nga parte sa lawas sa or parte sa tibok lawas sa tao jinir kining ilok. Oh, bitaw na nga dunay kilikili power bitaw gitawag jinir. Isay na ay mga ilok jinir nga matay nanimahong imburnal. Ilok jinir pero nanimahong tangkal man jinir ina gidaray na ato. Ilok na oh pigiri. Para dili. Para dili bari bahong nga pigiri diha inyong kilikili. Gabitig clinic ka dayo fresh mga kaka K5, okay? Sige, padayon ta sa dahan. Tunguro mga igala, tandawa ito ng report ni kaka K5, Jezebel Barbecho. Okay, doon ay usak ka... Kuan, doon ay usak mga kaka K5 ka daycare worker. This song is from... Dini sa to ang dakbayan mga kaka K5 ka... Kipasidonggan isip outstanding... CW, saan may CW? Tibuok yun Negros Occidental. So kung baga mga kakipab sa tibuok lalawigan sa Negros Occidental, siya mo ay pinaka the best nga teacher tingali ni. Ay sa aragod ba ito'y baloon ang report ni kakipab Maring Jezebel Barbecho Mads.
15: K5 News FM Live Report.
17: Buntag mo dyan, Mads.
18: Yes, K5 Jong, nag-courtesy visit ang child development worker kon CWD na si Cheryl Sapilino sa Lupao Child Development Center sa Barangay Quezon ngadto kang City Administrator Attorney Estefanio Libutan Jr. gahapong adlaw Hulyo 13. Kini aron ipresentar ang iyahag premyo nga nadawat human siya na ilhan niya usa sa mga outstanding child development workers sa Negros Occidental. Base sa nakuhang impormasyon sa K5 News FM, nakakuha si Sapilino o unang dapit sa parangal sa natatanging CDW Negros Occidental 2026 niya gipaygayon atong Hulyo 7 sa may Bago City. Nadawat niya ang usa ka trophy o cash prize isip pag-ila sa iyang maayong performance o dedikasyon sa sayong pag-atiman o kalambuan sa kabataan K5 Jong. So wala pa ang awarding ceremony ang kagamano provincial nagpaygayon og documentation reviews og site validation visit niadtong Hunyo 23 isip kabahin sa proseso sa pagpili sa maog pasidongog K5 Jong. Nagpasalamat si Sapilino sa kagamhanan sa Dakbayan San Carlos sa panay suporta niini nga matod pa nakatabang kaniya sa iyahang kalampusan. Sa laing bahin gipalipayan ni Attorney Libutan si Sapilino o giila ang iyang kakugi, dedikasyon o paningkamot sa paghatag o dekalidad niya serbisyo sa mga batanong tinunan sa syudad. Mitambong usab sa courtesy visit sila si City Social Welfare and Development Office Daycare Officer Dorcas Diograsias o Social Welfare Officer 3 o Desa Rigor. Maka na tumatang na report alam sa Balita sa Buntag. Ka K5, Jezebel Barbecho para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
17: Again, congratulations ni mo, Mama. Anya, salamat sa ibang dedikasyon para sa mga kabataan nga magkatao. Lisod bitong duduan ning ko, engineer. Kini bang, kana bitaw nga, mao pa'y pagmatgon o panimuot bitaw, engineer? Ah, lisod kayo na, engineer. Pating daghana, anak ko sa ko, engineer. Yawan kag, tanan nga ulog-ulog, anak, engineer. Apply nimo kaya ang uban di engineer. Hindi man na magkasinabot, engineer. Kung unsa kalisod tudloan ang kining mga hamtong nag-edad, mas lisod din kining gagmayng bata, engineer. Pero grabe. Grabe ang dedikasyon ni Ma'am mga higala. Igon ni Sir Hard Worker, nami kauban sa trabaho, Sir, bisan unsaon og istorya, di jud kasabot, oy. May butangan og pormalin ang ilok ng yati na yun na ubra.
19: Grabe po!
17: Nay, anak kong ma-recommend ni mo ana, Sir, para nga makasabot siya, Sir, ba? Pag mauli ka drig negro, Sir, tamang karun og Cebu, palete bag bisag usalang ka kuan, Sir, usalang ka sa itawagan na eh. Usalang ka kuan gud, usa ka battle. Sa Clinica Deo Fresh, may iregalo sa iya, Sir, pero singlan lang po dyan, Sir. Imo siyang abat-abaton diha, Sir, ba? Pinigbalik di mo, Gaps, toy. Na ako'y surpresa ni mo. Imo siyang gitik-gitikon, Sir, ba? Nabi ako'y regalo ni mo. Na ako'y pasalubong ni mo, ba? Ay, gikag negros ni. Pag-able niya, Sir, usap ni. Oh, ayan niyo pagsikil. Bayre ko, kagipalit na ko na. Para na ni mo, kay makatabang ni mo na. Na, Sir, ba? Diba? Diha na siya makasabot, Sir. Nga. Ah, maudi ay. Maudi ay akong regaluhan o ginaani di ay. Kay maudi ay. Na, ano na lang na, Sir? Nagay, sahay, bitaw, ilok bitaw, Engineer, ay nga, kuan, Engineer. Magwanta ang kabaho, Jenner, pero ang kahalang sa mata, Jenner, di gin magwanta, Jenner. Ikaw? Naay mga inaanak, mga kagipay, boy. Magwanta din mo ang kabaho, pero kahalang sa mata, beti, di gin matabang yung petig yung laina, Jenner. Alas, sige, arita sa bang balita, mga igalam. Sa to nga balita sa kauluhan. Hala, patay, mga kagipay. Si DOH Secretary Ted Herbosa kagapong adlaw mga kakipab ang ato ang kalihim sa kayong panglawas mi resign mga kakipab oh ngano man ni Hala kinsa may ipuli ni BBM ani mga kakipab wa na ta ni DOH Secretary ani gikumpirma kagapon sa Malacan niya ang may kanaog mga kakipab no? Nikalas katungdanan si Department of Health Secretary Ted Herbosa tungod sa issues panglawas. Oh. Base sa mensahe sa kalihim nga mapailawam siya sa tulo hangtod upat ka buwan nga extensive rehabilitation human ang iyang baguhay lang nga medical procedure. Samtang hulipan siya sa orthopedic surgeon nga si Dr. Jose Buhalte mga kakipay. Kaya naman duman nga gipili si Herbosa isip kalihim sa DOH niya itong 2023 human magsilbi isip usa sa mga nagunang public health advisor sa Marcos administration mga kakipay. Taon sab. Mao di ay kay nagbalatian di ay engineer. Oh. Taon sa boy. Nala sige, alas 5:42 na mga kakipab sa Pikas Bahin. Di sa tamang hisgo to impeachment mga kakipab ay kay mapuol naman kay ni ay. Sige naman gyapon sila rog lang tugi anay mga kakipab. Kamu nalay bahala mag-monitor di ah. Oo, kamu nalay bahala mag-monitor di mga kakipab. Eh, total, ugato ko ng intrahan ko ng isyo mga gala. Sus, patitighan ng mga kinini ang mga alamon kayo, Junior ba? No? Maglantugianay na yun sa comment section bisang sa kining live stream usahay engineer sa one live stream usahay engineer sa kini bitang pagdungog bito engineer oh grabe adaghan na din doy oh. Ingon na lang tanga magtay nalupig man nila ni mga tinuod nga mga nag eskwela o kano eh abugas siya. The Pikas by mga kakipayb. Hala, daranasad. Kini sa kakatinood ni mga kakipayb o. Ang bugas daw nga gipanghatag gikan sa gobyerno mga kakipayb. Kuwangan og 2 kakilo? Hoy! Hasta bugas may corruption? Aw? Saan naman eh? Oh. Gikadismaya sa mga lumulupyo sa mandaluyong. Human na matud pa kuang og dua kuangan og 2 kilo engineer bugas nga ilang nadawat ba ikan sa programa sa gobyerno nga bawat bayan makikinabang. For short, BBM. Matod sa mga residente, giingong pulo ra ka kilo dinirang ilang nadawat. Makitaan po sa marka sa sako nga ang ilang nadawat. Apan, diyang ilan ning gikilo, kuwag man og duha. Duha ka kilo yung dinir. Matod pa ni Malacanang spokesperson Attorney Claire Castro nga ilisan sa supplier og tagpulo jud ka kilo aron na dawat sa mga tao ang insaktong kwan, ang insaktong kilo. Oh. Basig guba na yung kilohan. Kamo ba pasangin lang ninyong gobyerno basig ilahakin ang kilohan di ang nae diferensya. Oh. Niabot sa di mo minus 30 mil kasako ang ipanghatag nga mismong si First Lady Liza Marcos mo iya nanguna. Mo na to'y natoy picture may aging nga nag-circulate nga gahiwi-hiwi ng naong ni ni Liza Jr. Gining pagpasa na tong saksakong bugas. O niya, magreklamo rin gapon mo. Ah, importante nga na inadawat magkipagaling kay ka-dishonest po na ano yung nga. Kanabang maingong kag napu niya. Ang tinood, walo ra di ay, asan man ang duha ni Daddy? Gilungag. Master Ronaline Abilianida Buscado. Day, may buntang ni mo di ay. Good morning, Master Pogi. Good morning, Day. Good morning. Lasing ko 47 na may galag. May minutos na lang na bilin din sa to ang pangalagan. Ingon sa kong papa, haha. Makatakod man di ay. Ang unsa man pa? Onya, asa man to padulong ang tagduha kilo, master? Siguro adto to tagiya sa kiluhan. Ambot lang wa jud ta kay kana moy wa ta kay bawa, master, kay so supplier man daw kuno. Ang supplier man daw naay problema daw. Oh. Good morning, boss. Happy beautiful. Ingon ni Nanay Silda lingaw-lingaw. Oy, happy beautiful po ni mo diha, Nanay, ha? Sige. Alas 5:48 mga ka-K5. Usa na lang yun ka... Ginutlo na Evelyn. Kani good news para sa mga taga-barangay ay. Kay ang mga barangay daw sa probinsya, hala, tagag-tag 200k. Paldo. Magkadawat og tag 200k. Ang mga barangay mga ka-K5 din man idepita ni. Oh. Sa Negros Occidental. Ala kadinduta. Munang tiyan. Ilaom sa programa ni PBBM mga ka-K5. Kaya nagkortas to ang nasod eh. Giproseso na sa provincial government ang memorandum of agreement aron na mapanagtag na ang kwarta sa programa nga BBM gihapon program. Bawat barangay makikinabang. Agr. Sana all. Oh, di mo mabuto ana. Di mo mabuto ana mga ka-K5 ga. Oh, ang atong pangulo sige rag paghatag og kwarta mga ka-K5. Grabe. Oh, gikuhaan na stag iya sa timbangan, sir. Ingon ni Sir Hard Worker. Ambot lang, watak iba, oh. Pero kini, oh. Klaro, yun eh. Tag 200k daw. Di, yahaya. Matod pa ni Negros Occidental, Liga ng mga Barangay Federation President RJ Sablan nga ang 601 ka barangay sa probinsya ang makadawat sa maong pondo. Ang 200k tungaon sa duha, ang 100k para sa scholarship program o ang 100k ipalit o mga gamit sa barangay sama sa computer, printer, streetlights, monoblock chairs, tents o uban pa mga kakipab. Ang 42,000 ka barangay tinasod ang magkabenepisyo aning bawat barangay makikinabang project. Ooh. Daming pira? Oo. Tasing ko 50 na mga kakipab. May buntag lang diha kang manang ayba kumawas kabugwas. Sige. wala tayo kong panahon. Ugmat na po mga gagaypab. Samang takna, samang istasyon. Sa pangalan na lang sa mong station manager, Sam Brian Morden, Chief Operating Officer, Sir Aljan Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Jean Paul Neroso, sa mong CEO, Doc Ramil Itang. Uy. At ako man sa technical side, KK5 Monjay, Da Ipitom Karanza. Ako niyong kubos ng galas kanginan ka K5 niyo Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
21: O si Rochelle, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
20: DTX 500.
22: Pabalik sa mga butika.
23: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Generoso.
24: Ako na sab si Doc Ramil Oy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog.
23: Kapin na sa duha ka tuig ang milabay sukad sa pag-release sa DTX 500 sa market. Gikan 2019 hangtod karon, padayong gadagan ang mga testimonya sa mga tao nga naayo ang balatian tungod sa DTX 500. Unsa ba jud ang naa sa kapsula sa DTX 500 nganong kini mooy hari sa tanang antioxidant nga available sa market? Hisgutan nato ang powerful antioxidant sa DTX 500.
24: Masobra na sa usa ka dekada, Sir GP, sukad gisugdan na akong lecture sa mga katawhan ang benepisyo nga makuha nato sa pagkaon sa prutas ug utan og unsaon kini makatabang sa lawas sa tao. The more nga nibal-an ako nga ang simple phenols o polyphenols apil ang superstar nga flavonoids, the more pud ko na challenge nga mangita sa pinaka high grade nga raw materials para buhatong superfood supplement aron ampingan ang maing panglawas. Unya, naabot ning duha ka American scientist nga nakadiskubre sa panit sa tubo isip usa ka dato nga source sa polyphenols o flavonoids didto ko nakaingon, Sir GP, nga atlas. Niabot na jud ang super antioxidants nga akong gipangita sa taas na nga panahon.
23: Imong gipasabot, Dok, nga ang desugared sugarcane extract o DSE nga makuha gikan sa pait nga parts ng tubo. Ang DSE mao ang panguna nga ingredient sa DTX 500 nga dunay taas kayong antioxidant units nga naa sa 1.3 million sa ORAC scale.
24: Mojod.
19: DTX 500.
25: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
26: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500.
25: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
26: duha sa gabi.
25: 2 weeks pa lang,
26: may alibyo na.
25: Pag 1 month ka pa,
26: naayo na ako.
19: DTX 500.
20: Mabalik sa mga butika.
24: Ang phenolic compound, Sir GP, ang makita nato sa mga utan ug prutas. Mao kani ang muhatag protection sa mga dahon ug panit sa mga kahoy aron dili mapiktuhan ang oxidative stress nga gikan sa UV rays sa mga silak sa adlaw.
23: Correct.
24: Exogenous antioxidants nga nagikan sa mga tanom ug ang atong mga gikaon. Ang mga tanom ug prutas niini mahimong transfer antioxidant, Sir GP.
23: Unsa man ang matabang ani, Doc, sa atong maayong panglawas?
24: Pipila sa mga biological activities sa phenolic compounds mao ang anti-carcinogenic,
23: wow.
24: Sir GP. Nindot siya sa mga nai-cancer. Anti-mutagenic.
23: Dili ma-mutate ang genes.
24: Og anti-inflammatory. Na kay mga arthritis da, na kay prostatitis, makatabang ni. Ang DTX 500 og MITC og kining tanan related sa antioxidant activity sa phenols og flavonoids.
23: Grabe jud ining phenols og flavonoids, ha? Diri pa lang daan sa tatlo nga imong giingon, Doc Ramil. Anti-carcinogenic, anti-mutagenic og anti-inflammatory. Daog na ka sa DTX 500. Samot na jud kong ang imo na lang parisan sa MITC nga immune booster pod ug usa pod ka antioxidant.
24: Huna-una pagod ninyo kung pila ka buo carcinogenic compounds ang atong giatubang matag adlaw. Daghan kay Sir GP.
23: Oh, atong 2016 ha, nagpagawas ang National Cancer Institute 62 ka mga known human carcinogenic substance nga gapataas sa risgo nga magka-cancer ang tawo.
24: DTX 500, Sir GP, aduna joy more than enough o igo jud nga anti-carcinogenic properties.
23: I agree.
24: Dungagan pa jud sa anti-mutagenic properties ni ini.
23: Pinasahi kayo na, Doc, ang anti-mutagenic properties sa DTX 500. Huna-una pag jud, ang cancer musugod sa cellular mutations. Mao nay trabaho sa carcinogens, gi-corrupt kini ang mga selula aron mag-mutate into cancer cells. So, with DTX 500 MITC, sigurado jud imong protection.
24: Onya asa pasapaman mo. Mm. Cancer prevention ang gipangita mo? DTX 500 og Mighty C.
0: Oh.
24: Stroke og cardiovascular diseases prevention? DTX og Mighty C.
0: Mm-hmm.
24: Magkabata ang imong mga internal organs? Magkabata pa jud ang imong panagway, Sir
0: Muna GP? Muna'y gusto na ako.
24: Nindot nga imong tulog? Mm. Og dili ka magka-diabetes?
0: Kana?
24: Dili ka mabuta?
0: Oh.
24: Og dili pod madaot ang imong mga kidneys? Mahilti pa jud ka? Og healthy pod ang imong atay?
0: So,
24: mag-DTX og Mighty C, adlaw-adlaw, Sir GP.
0: Wala dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
24: Ako na sab si Dok Ramil Oy, saying, maing pangluwas ang pingan,
0: dili abusuhan.
1: DTX 500.
2: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX 500. Makatabang sa

0: TTX 500. Garantisado highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 sa mga butika. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang TTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: TTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
7: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Extend the food supplement for men.
8: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men.
9: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM, San Carlos, La Size.
0: Live mula sa Bulacan.

0: fighter Joshua Pasho ang iyang one strawweight MMA World Championship. Umaniya gipildi si Mansoor Malakhiv sa Russia. Pinagi sa rare naked choke submission sa main event sa One The Inner Circle 21 yung ipagayon sa Lumpini Stadium sa Bangkok, Thailand ngayong Biyernes, Hulyo 10. Itapos ni Pasho ang away sa unang round pa lamang. Human mawadan o panimood si Malakhiv tungod sa higpit niya submission hold sa oras nga 4 ka minutos o 23 segundos. Mawakin niya ikaduang higayon niya katubang o ang duwa ka atleta sa ilang unang panagtagbo sa One Fight Night 15 ni Atoga 2023 dinapildi usab ni Pasho si Malakhiv gawa sa iyang malampusong pagdepensa sa titulo. Nakadawat usab siya og $50,000 nga performance bonus gikan sa One Championship chairman og CEO Chatri Sityudong. Grabe pangalan. Apelido di eh. Isi pag-ila si ang kusog og kamaayo ibabaw sa rito.
1: Proud kayo yung Pilipinas.
0: $50,000 kagi pa.
1: Mga 300,000.
0: Murag na. Kabalag.
1: $100.
2: Balita. Entertainment. Balita.
1: Entertainment. Samtang sa to ang balitang entertainment. May katap karon sa social media kay 5Jess. Ang mga hulagway sa award-winning actress. Din kauban ang usa ka misteryosong foreigner. Okay na. Actress na si Maris Racal.
0: Oh.
1: Sa mga hulagway nga gipakigbayan online, makita ang actress og ang langyaw nga nagistorya na sa lugar nga sama sa
0: foreigner.
1: Foreigner. Yes, isa ka foreigner. Makita si Maris nga nagtutok sa iyang kauban nga nagnisi. Butang nga daling nabantayan sa mga chismosa sa social media. Mga shishmusa sa social media. Samtang may usa pa kahulagway nga magkauban ng duha sulod sa sama sa usa ka pampublikong sakyanan. Diin madalang bagahi ang lalaki nga kauban sa aktres. Busa misamot naman ang pagduda sa mga netizens kung asa padulong ang duha.
0: Oh! Bawat mo!
1: Kuya pa mo! Tungod din eh, nakakuha og sari-saring reaksyon ang viral photo siya diin may netizens nga mingon nga naka-move on na giyod si Maris.
0: Ayay?
1: May muta na usab kung nobyo na ba sa aktres among lalaki?
0: Huh?
1: Sige, salam humutang ba? Wala pa na may kumpirmasyon ang aktres kalabot yan ni K5Jess. Kung may numduman nga pipila lang kaadlaw ang bilabay, sa wala pa ni, miingon si Racal nga malipayon siya para sa iyang kanhinubyong si nubyo nga si Rico Blanco. Uman kini makadaog og best supporting actor sa 9th EDES. Best supporting actor.
0: Diyan siya swerte sa Pinoy kakipay pam ni sibog siya dito sa Paris.
1: Pero mga Jess, magmaridista, magtalikod mura po siya si Rico Blanco.
0: Si Rico Blanco.
1: Ganyan, kay
0: Malipay. Alakala size 26. Pero wala may igong oras sa pagpadayon pa sa buag tulumanon na DTX Morning Newscast. Huwag wala po po on same time, same station, din lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa Kretibuk ag Puwarsa sa K5 News FM San Carlos. Fabulous Radio Click FM Toboso. Habi niyo matig balita ka K5 Jezebel Barbich.
1: Ako sub si K5 Pamela Perate.
0: Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o galingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Three, bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Visio
4: gamay D3.
5: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah, akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: na'y kabutang.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul.
0: DTX 500 na!
3: DTX 500!
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
3: DTX 500!
4: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agad yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulik sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food supplement for men.
8: Asa magagikan bay?
9: Gigan ng bukid bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Gitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax bay. Jokax car wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax car wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: Kampyo na radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Everyone. Pagimpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
5: Tuno manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga badlumon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Pagkamainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
6: May buntag, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Kaoban ninyong alagad, ako di ay si K5 Brian Morden, the king of all media sa Dakbayan, San Carlos. Karong adlawa mga K5 kay naanata sa Martes na, nianata sa Hulyo 14 na 2026. Kumusta no ang lakaw sa tuwang panahon mga K5 pagkahuman nga nawala na si Bagyong Inday? Kay tuwa na sa gawas sa mga K5 na po'y bag-o na ron nga gitawag na po'y LPA nga sigig tamwa-tamwa diri sa atoa sa Philippine Area of Responsibility. And kining bagyuha o kung kining LPA mga K5, dako ang posibilidad nga kini siya ang musulod. No? Musulod, in fact, naana sa Philippine Area of Responsibility. O niya, gitawag ni sa pangalan nga si Josie, no, letter J naman di ita. No? And ganiha, last 4 sa buntag, ang center sa Tropical Storm Josie na agi-estimate based all the data sa 1,085 kilometro dito sa east of Eastern Visayas, mga K5. Uy, dool-dool, dire da pitas to ah. Nga na ay intensity maximum sustained na hangin nga 65 kilometer per hora or per hora. Na ay gustiness na 80 kilometer per hora sa central nga ga-pressure kini mga K5 sa central portion sa area sa Visayas. So kini mga K5 ang iyang hangin Boraga di manjun anak ka kusog ikumpara dito kay Inday nga miabot og 185 to 200 kilometer per hora no atong niaging bagyong si Inday. Medyo mubo-mubo lang ni siya gamay pero balalagi gihapon na ay pagdala sa maulanon nga panahon. In fact aning buntaga dito daw sa dito sa Bacolod porting ulan, no? Porting ulan o niya some portion of Negros Island region nagkasinati pog maulanon nga panahon.
4: Pagamainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
6: So sa mga igsoon na to diha mga ka K5 ha, gagapuyo sa ilawom sa bye-bye. O ilawom sa bye-bye naman tao. Sa Dublin. Mermaid ng gawasa. Sa Dublin sa bye-bye, sa Dublin sa pang-pang diha, mga ka-K5, sa Dublin sa sapa. No? Amping dyan mo. Mangin vigilante dyan mo ha. Ayaw magsalig kay nga naman ang ulan. Mao ni delikado dyan. Imagine mo dito sa Antique, Iloilo. Oh, wala dyan nagdahom tong usa ka balay dito kay nagtulog-tulog na tong usa ka lolo sa gawas, sa balay, sa ilang balkon-balkon. Kalit raman in taon nga ni Huganas mga ka-K5. O niya, landslide na di ay. Oo, may bagyo, wala may kung unsa, basta ulan lang siya. So, dili ingon nga walay bagyo, pero gaulan, musalig na ka, kay total walay bagyo. Ang ulan, wala na nga pabayo, bagyo-bagyo mga ka-K5 ba? Maudyo na ito ang patinan. Nga ang ulan, walay bagyo-bagyo, usahay sige rin ulan, matingala ka, pero ang landslide anytime mo atake dyan na once nga ang yuta diha nahumok na kaayo sa ulan nga porting daghana. So, amping lang ha, vigilante mga ka-K5, 24/7.
4: Baka mainit na issue at kasabihin ng bayan, Foro de los Pueblos.
6: Pwede na makamonitor via sa ato ang K5 San Carlos Digital 95.7. And you are free na mo padala sa inyo mga message diha, ang inyo mga greetings and opiniones or opinion sa mga discussion na to. Pwede dyan mo padala diha mga ka-K5, kay isyagit na ito usa-usa. Og naamoy radyo diha mga ka-K5, pwede makamonitor sa 95.7, no? Sa 95.7 sa inyo mga transistor radio if ni akadre sa Dakbayan San Carlos sa portion sa Juan Calatrava, Don Salvador or Valle Hermoso area. Og naakag kanlaon mga ka-K5, no? Kanlaon, Isabela, La Carlota, sa Moises Padilla, Valle Hermoso pod, no? Dira-dapita. Mga ka-K5, pwede maka-monitor via 100.1. 100.1 K5 Canlaon, mga ka-K5. And sa Toboso, and some parts of Calatrava dito dool sa Toboso, Escalante area, Sagay, Don Salvador, pwede maka-monitor sa 92.1. Fabulous, no? Fabulous FM, Fabulous Radio, 92.1 Click FM, mga ka-K5. Pwede na makatutok diha kay Lagubo punta, aning buntagaron, buto-buto kayo. Dira ang Foro de los Pueblos. Dira na ta sa mga dagko kayong balita, aning buntaga nga dapat nato mahibawan mga ka-K5. Non neko na pod! Kawatan! Kawatan! Senior! Amahan, paldo, kulang. Okay na. Grabe yung mga headlines. Grabe yung mga headlines sa tanang buntaga mga ka-K5. Unsa man ni ang noneko na pod. Na? Gahapon, eksklusibo, diri sa station sa K5 San Carlos mga ka-K5. Na ay nangayog tabang diri taga prosperidad kay natingala siya nga ang bayranan sa ilahang kuryente o nagamit nga kuryente burag dako naman kaayo mga ka-K5 gikan sa normal nila nga bayranan. Bragwa na sila kagwanta ang gibuhat nila ning ari diri sa K5 aron mangutana og nangayog tabang ug unsaon ba nila ni, no? And according to Noneco, no? According to Noneco, mao man na ilahagod, no? Nga kung ikaw natingala ka sa imuhang bill diha nga dako kaayo nga dili sama sa normal nga bill bisag nagtaas pa ang presyo sa rate nila, mo bisita lang ka og Noneco office kay i-check na nila. O niya, kinibang mga tawhana nga ning reklamo, mga pigado ba? Kinabang bisag pamasahe, kulang. Bisag pamasahe nila, mamroblema sila. O niya, maura na'y anhao nila sa Noneco? Maura na akong pangutana diha, taga-prosperidad ka, pilay pamasahe padulog San Carlos. Kaon pa ni mo. Usay, pag-abot ni mong Noneco, dili pakatagdon dayon. Oh, kay daghan pa ng mga bali birds diha. Oh. Unya mga mag-uumara ni. Ana ba? No? So, unsa na pod kaha maybe ang rason ani sa Noneco. Basig taas pod guro ang di wala ta ni ingon nga may sayop diring Noneco ha. Basi pod kining tagreklamo na sobrahan pod sa gamit. But according nila, suga o pila ka buok man tong suga nila unya nara sa pila ka pesos daw ang ilang bayranan nganong naabot na magsubra libo mga ka-K5. Pakotan on na to ron ha. I-check na to si ka-K5 Jezebel Barbicho Rodugidugay regarding to this mga ka-K5. Ano? Unsa man eh ang ingon na to nga kawatan. Diri sa Dakbayan San Carlos na ay kawatan nga kadaghan o kawaton ang CCTV pa dyan. Nga ang CCTV mga ka-K5 maunay mata sa usa ka lugar kung wala diha ang mga tag-iya or bisag naa pa Natulog ang mga tig-iya pero ang CCTV gamata. Sa kadaghanon nga kawaton, CCTV pa jud na dasak panood. Balikon na to naroon ha, kay may lang gani, kay nasikop ni, okay, daghan pa ning mga kawatan, risdak ba yan San Carlos, nga wa pa jud makit-an ron, wa pa jud masakpan ni. Aha. Ang unsa pa ni, ang usa ka kawatan. Dito sa lungsod or Dakbayan sa Canlaon, usa ka kawatan ang napakyas. Neo. Pero di protein naging pigaduha ron sa tao kay Five Friends. Ang usa nga gipangawat sa San Carlos, CCTV. Kay balonyod ka nga CCTV, makitaan ka, diha mo pa nagyawato ni mo, o niya, na-control dito ang pinaka-motherboard. Motherboard? Habit na yun sa tao. Na-kliptomaniac? Oo. Na, bitaw, no? Ana, nasakpan. Imagine mo, ang CCTV, mauna yung mata, dira mo pa na ikawato ni mo, nakitaan ka dito sa iyang monitor. Ah, bugo yung kakawatan. Dito na po sa Canlaon, pigado na dyan kayo. Piso wifi, gikawatan, napakyas, wala kakuha. Ay, Diyos ko, pagtrabaho mo, oy. Daghan na ba kayong trabaho nga pwede nato dyan makwartahan nga legal? Ah, nalantawa na, bisag CCTV ra na. Piso wifi, masakpan ka diha, mapriso ka diha. Ah, ato na yung lantawa na kay kini mga balita, petty crimes, no? Petty crimes ni siya. Pero kinang makakatawa ka, usahay, burag makalamho, pugka nga, what na dyan? Oh, daghan, pwede ka kabiyahing tricycle diha. Kung wala kay lisensya, biyahe kang pedicab. Okay, wala may need nga lisensya diha. O niya, ang mga pedicab na to, wala man ay limitation diha. Basta, kamao lang ka mo, padjak diha, mga K5, di lang malipong pugka diha. Ihatod lang po pasahero diha. Ano ba, no? Manglibod tag Bisol, manglibod tag Kamuti diha. Kung kinang wala-wala na dyan ka ba? Oh, mga alsada ta dihag mga banana queue, mga alsada ta dihag mga kamuti queue, kung unsa ba diha, mangita tag utanon, di ka di-apply tag trabaho, pwede dyan. Ganun, mga hawat man. Di ba? Ayaw ni mong sunda, ayaw sunda ninyo ang kawatan sa gobyerno nga di dyan mapriso-priso. Kaya ka mo, imagine mo, CCTV ra na, pro priso ka diha do. Pero balikan na to ni Ron. Unsa man yung senior, dito sa Ibi Magalona, mga ka-K5, grabiha, no? Ato ni Aging Adlaw, di ba? Victoria City to, ang gipamatay nga duha ka mga caretakers sa yuta. Ang Ibi Magalona, tapad ra na sila sa Victoria City. Gahapon, naana po yung gipatay nga usa ka lolo, 64 to 65 years old. Dira mismo sa atbang sa iyang balay. Ang mga suspect, mga ka-K5, dili usa, duha kundi medyo daghan ni sila, armadong mga suspitsado. Balikan na to ni Ron, ha? Amahan. Unsa maning amahan? Kining amahan, mga ka-K5, nahinumduman ninyo ang balita gahapon ni ka-K5 Pamela Pirater, nga ang usaka, ang magtiayon, nga ang asawa namatay human gidunggab sa iyahang ugangan, unsi di ay kabuok ang samad ato, grabihang ugangan makadunggab, oy, burag kuan man pod, burag dako, yung kaikasuko niya. Unya, ang iyang bana ato nga usa ka army, as alleged, gipatay ang iyang kaugalingon. Kumbaga ning hikog mga ka-K5, pero gina-investigate pa na karon kay burag gipagawas ato, burag nagawas ang balita nga accidental firing ang nahitabo. Ang hinungdan jud ay mga ka-K5 sa away sa magtiayon kung nganong nangamatay ni silang duha. Ang ugangan aning bayi or amahan aning laki mga ka-K5. Na lantawa ron. Ibalita ni Ronica K5 Pamela, interesting kay ning balita ah. Kay na ay appeal diri, mga ka-K5 nga dili maayo para sa mga ugangan. Ha? Dili lang basta-basta nga niingon nga si ugangan ni appeal sa away sa magtiayon, no? Napay uban pa jud nga motibo nganong nahitabo to ang insidente. Ato nang balikon ron ha. Unsa man ni ang paldo? Wow, nindot kay balitaan ni ron ho. Kay ang gobyerno sa Pilipinas karon manghatag og tag 200,000 pesos sa kada barangay sa tibuok Pilipinas, 42,000 barangay mga kakifay bakadawat og 200,000 pesos kining giingon nilang proyekto ni sa Ilaom sa administrasyon ni presidente Bongbong Marcos. Nindot ning programaha kay ang kining programaha makahatag ning tabang sa mga baka-scholar or scholarship program o niya ipamakal o gamit sa barangay. O niya, daghan na ba kayo ni reklamo? No? Daghan na ba kayo ni reklamo mga ka-K5 kay because nga naay mga kapitan ang uban sa ilang scholarship program ang ilang pamilya ra may gipang lista? Ay, good morning to ka-K5 Don D, Glodovic. Good morning ni mo, ka-K5 Don D. Salamat kay Campion Sir Bri. Thank you kayo sa pagpaminaw diha na pita, ha? From Bayawan, kundi ko masayo pa ito ang ka-K5 din. Sige. Ato ning usaw-usawon ron kung kinsa ang pwede maka-avail aning giingon nato nga 200,000 pesos. Ah, kada barangay. Naro may barangay ron nga gireklamo dito sa ubang probinsya. Kay na scholarship program ang atong gobyerno o niya ang mga secretary sa barangay. Mani sila gisaligan usahay. Oy, ang ilaha ramang pamilya gipang kuan in tawon oy, gipang lista o niya. Dapat 40-year college mga ka-K5 ang maka-avail aning scholarship program. Pero, kung walay 40 year sa barangay, pwede third year college. Pero naigi-appeal, nga bisag first year college, kaya wala kunoy third year, di ba? Pero, sa nahibawaan, na ay mga estudyante, ana, o galing wala na lista kay giuna ilang pamilya, bisag dili pwede. Taya ni usahay mga taga-barangay, oy, no? Taya ni mga taga-barangay usahay oy kay imagine mo sa ilahang pagpamuno diha burag sila na malanjoy hawod lang dira ang mga tao nga mooy ning palingko diha ni mga taya no wala burag wala na may mga labot kunay mga ing-ani nga mga scholarship program di man makatilaw ang uban ning tawon ang ilang pamilya ra may makatilaw na usahay mga ka-K5 bisag dili pwede kay naay mga criterias nga gibutang diha isulod gihapon kay ilang pamilya. Ay, karong lumpatan! Dauli niya, dato na ka-K5 Eric Tenerepeyaw. Patitingog sundong, ay, karong! Oh, sa ahin ni mga barangay kapitan po diha, tudluin nyo na mga treasurer ninyo, mga sekretarya sa inyong barangay diha, ayaw ninyo nag-ana-anaon lang kung naa sa ilang pamilya bisag dili qualified because nga dili 4th year college mga ka-K5 pasudlon ra jud sa scholarship program. Ah, usabon na ninyo yung mga teacher dili na nindot ha, makapaguba na sa inyong leadership cup. Unsa man ni ang kulang? Ah. Kining balita apod karon ha, dito sa Mandaluyong, in fact nationwide pod kuno ni, ha? Nanghatag og bugas ang gobyerno nasyonal. Nga ang bugas tagpulo ka kilo kada pamilya ki Febrens. Oy nindot kay lami kay ni. Pulo ka kilo bat pagkahuman sa hinatagay. Gikilo sa mga tawo nga mga benepisyaryo. Oy, kulang mang tagduwa ka kilos in tawon. Nahimo man ang 8 ka kilo karon ba isa-isay na ko ni kay mapungot jud ta ani mga ka K5 ba. Ang Malacañang anining appeal na kay ilaha man ni proyekto yun ni Bongbong Marcos sa iyang programa yun ni karon iyang mismo gani si First Lady Liza Marcos mo inanguna sa panagtag dito. So ato ring usa-usahon ron pag may time kay grabihan ni nga isyo unya giingon ra sa Malacañang nga paislan lang ang 8 himoong 10 pero tanan biya tanan jud. So ingon sa mayor sa Mandaluyong siya dili nga paislan ra, no? Dili nga paislan ra kundi kasuhan jod ang dapat ang mga tawo nga maoy ning kuha og tagduha ka kilo sa maong bugas mga ka-K5 dapat lang kung imo lang ang palampason ron ayatis na naunsa naman go ang ubang gani diha ang ubang gani diha mga ka-K5 nga gagmayr kayo mga problema prisuhon gani kay di pa ing ani pero karon ron tani ha okay na si senador Rodante Marcoleta okay na sa ugmang adlaw Miyerkules kini siya ang ipabalik na sa detention cell ni John Human, mga ka-K5, nga okay na ang iyang sitwasyon dito sa PNP General Hospital. Ginyo mo niya ni siya eh. O niya, ito ang istoryahan po mga ka-K5 karon, ang ato ang kuan ha, ang ato ang day 4 or second week sa gitawag na to nga impeachment trial with Vice President Sara Duterte. Good morning lang kay Sir Ray Caballero Lingaw-Lingaw. Mayong buntag, Sir Brian. Pa-shout out ko sa mga Caballero og Lingaw-Lingaw family diha sa Brosi Street og sa San Julio Subdivision Village sa San Carlos City. Salamat from Sitio Kalubihan, Barangay San Isidro, Calatrava. Ayaw mong hawa diha, mo balik pa ang Foro de los Pueblos.
0: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis kung paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
9: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na sab si Dr. Ramil Oihis. Gutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
9: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga anong dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
10: Gipili na ko ang D3 Bio, Sir GP, over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas, makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot mag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is, ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir GP.
9: Ako, Doc, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain. Kaya ang D3, wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi, ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapata sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Doc.
10: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matag-alaw sa GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kaya siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. Og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
9: Oho. Unya, iya kiningi paubos ang stress atong atay.
10: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
9: Muni gwapo.
10: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 moadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil moadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
9: Wow.
10: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio.
11: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron magri record na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
9: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. Mm. All things, tanan, dapat adunay moderation.
10: Kung sa military term pa, Sir GP, no. Naakay auxiliary. Ang D3-bayo, murag auxiliary na siya. Mm. Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya'y mga sundalo. Uh-huh. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3-bayo. Kay kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
9: Mm. Take note ha, ang BCO nga naara jod sa D3-bayo o wala sa plain D3.
10: Muna'y kalahian kung gainom ka og D3-bayo over plain D3. Uh-huh. Kaya ang plain nga D3, dito ra jod sa imuhang immune system. Pero kung D3-bayo, imuhang immune system og cellula. Mm. Kanindot jod kung kita ga D3-bayo. Muna Sir GP, nga D3-bayo na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para yeah. ma-approve sa FDA ang D3-bayo. Dili man jod na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon Sir GP.
9: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
10: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
9: Ayawg, abusoho.
2: D3-bayo!
8: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3-bayo, dali lang na ayo akong sama.
2: D3-bayo! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga D3-bayo. D3-bayo! D3-bayo! Health News! D3-bayo! Senior citizen ka na pala? Kag medyo nipato na, ibalik! Kag protektahan ang memorya! Mang D3-bayo ka na! Sarang makuha ang ketone sa D3-bayo! Nga isa kasahi ng brain food! Kagad din luman sa aton uto! Rason nga gandami ang memorya! Mang D3-bayo at lawaglaw! D3-bayo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mang D3-bayo ka! Ang D3-bayo! Uno sa MCTs! Nga kahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas! Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas! D3-bayo! DTX 500! Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinaka

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX, Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
2: Una,
1: mag-ida ko sa akong body odor.
2: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya nag-ida ko sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag, nag-hamis ka nagputi, gida akong nga panit.
2: Salamat, gid, sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Si Dimples Hermana ni, kinadawat na ko ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ko sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore, na ay pharmacist nga maayo mo atiman, matakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaayo sa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta nato sa ginhawa.
7: Ginawang Generica.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Tulo manun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Magamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
11: Last 7 na mga ka-K5. Balik tadri sa Foro de los Pueblos, kauban gihapon ang The King of All Media sa Dakbayan San Carlos kini si ka-K5 Brian Morden. Panahon na aron nga magsaya. No, panahon na para mga lipay mga ka-K5, last minute jud kung himsog ang atuang kaugalingon. Pero unsa man ang mga dapat atubuhaton aron nga muhimsog tuang kaugalingon, of course. Di man jud malikawan mga ka-K5 ba nga kita nga mga tawo basta gani mga pagkaon nga mga lami kaayo. Di jud nato malikayan, ha? Pagkaon, inom, tanan nga mga socialized usahay mga ka-K5, di jud nato malikayan kay kinabang according sa tuang mga tiliman anba. Nga once nga nakadres kalibutan, aw, enjoy jud ka kay mabuhi ra tag kausa ning kalibutan nya sige ra kag pas-an ning kalibutan nga murag pungot ra ka priming nawo. So dapat enjoy jud ka. So uban nga enjoyment mga ka-K5, kaon. O niya, inom-inom with the barkada and family. Pero naa day konsekwensya nga moabot ana sa umaabot nga panahon. Na? So, na yung mga pamalatian di ay, na ana din na siya. Na? So, aron nga malikayan nato na mga ka-K5, ani ana, ang power trio nga makatabang jud aron nga ang inyong enjoyment diha dili maputol. Yan ang power trio mga ka-K5, food supplement, usa ka food supplement nga ang mga pangalan ani mao ni ang DTX 500, Mighty C og ang D3 Bio mga ka-K5. Kining tulo, mao ni ang tulo ang lig-on kaayo karon nya trending sa market. Kay usahay gani nga kahugsan og stocks kay kinabang grabe jud ang palit mga ka-K5. So kamo diha nga wala pa makaagi anig gamit or intake mga ka-K5, try ninyo ang DTX 500 Mighty C og D3 Bio. 3 times a day pwede jud, no? Sa unang usa ka bulan katulo mo mainom, so sa kadlaw pagka next month na duha na lang, pagka the following months ana berag busag morning na lang o ana o gabi iba ang power trio dako joy tabang mga ka-K5. Sige. Before ta sa report with ka-K5 Jezebel Barbicho, good morning sa iyang inahan nga naminaw si Nanay Carmelita Barbicho na watching sa sitio Mabulaw Bagunbon. Salamat kayo. At sa lahat ng mga KSS leaders na to, good morning. Masaba Gante Analit, good morning Sir Bri, tani dili na magbagyo oy, mapiktuhan ang atong pangabuhian sir. O sir, God is good all the time. Ganit man pa, mamunay ito ang huna-huna jod. Si ENG Oy, Ingoy Gurani, guwapo Kuya Bri. Eh, salamat kayo. Buntag pata nakadungog ana. No? Si Don D, salamat. Mariolito Baya, good morning. Now, basta duol suluwag, sir. Aw, mao dyan ay unahon nila. Sa kuan ni, sa kining ihatag na 200,000 kada barangay. Good morning to Jesse Manghari or Maghari. Good morning, sir. Shout out ko sa akong bana nga si Rolly Maghari nga naminaw. Pirmi salamat. Thank you kayo. Good morning sa tanan-tanan. Sunny Boy Magsipok sa La Carlota. Good morning. Si Yam Anog sa Bilad sa Lagdron. Good morning also si Madam Julie Chu. Good morning. And Virgil Salgado. Sige. Dirin ito sa balita with K5 Jezebel Barbicho. Kay gahapon, ning anha jodri, no? Ning anhidri sa station sa K5. Kining mga konsumidor nga ning reklamo sila pagkahuman nga burag abnormal ang billing nga ilang nadawat gikan sa Nuneco. Ang usagod ato kay burag syempre layo kay pigado pa o nya masyaka sa Bayranon, manosahay nga ang pag-stroke sa tawo dili sa tanang oras gikan sa gikaon nga tambok nga baboy o kasuko ang uban di ay gikan sa kasuko sa Nuneco. Pro check na tuon si Juditalie ani.
0: K5 News FM live report.
11: K5 Jess, good morning.
12: Yes, good morning ka K5 Bri. Gahapon, usa ka senior citizen o usa ka lalaki ang niari diri sa station. Taga Pitio na Gutman, Barangay Prosperidad, San Carlos City.
11: K5 Jess?
12: Iman niya, iyahan.
11: K5 Jess?
12: Yes, K5 Bri.
11: Imagine mo, imagine mo sa sitio pa lang na Gutman, ha? Gutom na, sityo pa lang, gutom na, napabayro ni mo, mahal ka ayong, anyway, sige, go ahead, joke, kidding aside, go ahead, KFM Jessa.
12: Ang ilahang bill na kay February, misaka, karon niya billing, sa June, isang bulan ka kay February, gikan sa 257.91 centavos, misaka ni nga to sa 1,834.74.
11: Grabe, aha.
12: Unya, sa diyang gireklamo ni nila nga to sa Nuneco, gihingnan daw sila nga pahinahinayan lang daw ang bayad niya to ni nanay.
11: So meaning, aminado ang Nuneco nga sayop na po sila?
12: Wala lang kung kuwan kay February. Basta kayo,
11: no, no, I'm sorry. Kung ipaingan nga hinay-hinayan, maudyo na ang iyang bill di ay. Maudyo na.
12: Oh, maudyo ko na na iyang bill. Kung niya pahinay-hinayan lang o bayad.
11: Oh, gi-explain, moto, gi-explain, nanay, gi-explain nila nga nung nintaas ang bill niya ni nanay? Gi-explain nila?
12: Oh, gi-explainan daw si nanay sa kwan, sa mauna nga ingana ang iyang bill. Boto ni Ingon daw ang taga-Nuneco nga kaya nang pahinay-nayan lang daw ni nanay o bayad. hanggang ang iyahang bill. Moto nga, diri sila gahapon, kakipay ba eh, nagpakita bang sila diri sa atua sa K5 kay para makuan ko na ma-address kay pigado sila, unya, tagusinto siya mga ginaangilang ginabayaran ko nung kada bulan. Inya, nang ano, ning kalitra ko noong saka, kaya ang ilang gamit, suga raog TV.
11: Mm-hmm.
12: Oh, suga raog TV, unya, ang kanang suga, di tagir na, kwan, magabi-i retod. Unya, ang TV talag, sarapod ma, kwan, kanang magabi-i kay adlaw, ubraman.
11: Okay. Bita, mao na gani kay 5 Jess, no? Katingalahan, yun siya nga naman. Kung maura na ang ilang gamit, mo kung isaka man jod ang rate sa Noneco, if just in case man jod nagpasaka sila, dili po siguro nga gikag 200 pesos mo abot og 1.8 jod. Maybe gro na sa 400 pesos more or less. Kay wala man gapasaka ang Noneco nga tag 100%. Usahay gani, okay. Naaraman sa point something 2, point something like that lang, no? Nubo kayo. So, di jod guro, gamay ra jod sa kayo, di giguro mo abot na kay kung ato ang basihan, like for example, ang bayranan sa K5 sa San Carlos, more or less, buta na to be, 35,000.
12: Mm-hmm.
11: Ah, 35,000, more or less na ha. So kung ang sitwasyon ni nanay, nga burag kapila gipilo ng ihang kuan, kapila gipilo na 200, nag 1.8, burag kapulo gipilo, no? ang 200 pesos, burag kasyam. So kung i 35,000 na to, kunya i times ni mog kasyam, hastan, abot og 2 milyon. So kung pariho ang billing tanan-tanan nga walay sa Yop K5 Jess, dapat pariho ta tanan nga ning saka ing ana ka dagko nga pilo K5 Jess. Nakits nimo ang point nako?
12: Oo.
11: Aha. So kung ing ana ang ilahang rate, ang ilahang paglantaw nga ning taas jud ang bayranan ni nanay, it should be nga pareho ta tanan-tanan nga mga commercial establishments diha or mga residente diha nganong si nanay raman ang ning reklamo. In short, may diferensya. May diferensya.
12: Dapat gid ni reklamo gapon kag February.
11: Okay.
12: Nga gikan o pila ta yang bill man kanang sunod nga gisend ako nimo. Ano kay February.
11: Kining 13,000.
12: Kanang usa diha adlaw. Gikan o 293 ang iyang ning bill kag February.
11: Aha.
12: Ana ni abot og 20,000.
11: Okay, ta ni mo na. Naunsa naman ning Noneco? Oy, burag sige-sige naman. Ni kinsa na po ilang i-blame ani K5 Jess? Ang kuan ano, unsa ni may guba ni ang mitruhan or may guba ang gapang kuha sa mitruhan?
12: Kana kay February gapon ato ding di paabot niya to ni General Manager sa Noneco, si Engineer will be Bilbao ka kay February. Yang gi awag ang katong mga taas og bill ka kay February niya pagtuon sa Noneco kay para malantaw o para mausab daw kay gyamkon man niya gapon niya pag kinakon dagan ng reklamo sa mga bill sa kliyente diri sa San Carlos sa February.
11: Onya, onsa may ilahang ay kalagot man ano? Nalagot na ko ha kay daghan na pwede kayo niya atong katong sinanay nga senior citizen ingnon lang nga hinahinayon na nagpagbayad.
12: Oh. Mato gapon sa February, pato na to dito, ipadala na to ang screenshot, yadto kang ang screenshot na mo sa kuan niya, pagtuon sa office niya, pagtuon ni Engineer Peter Pakulanang, wala pati update o kung sanay na kuan na ba to, na okay na ba to.
11: Dapat, diliing ana, i-check nila kung hinsay sayop diha. Dili na pwede nga ingnaw nga bisag dili na tinuod nga bayranan. Bayranan sa tiguwang pabayran lang, ay hinahinayan nagbayad. Burag dili naman na insyakto, Goro Noneco, ang inyong buhat-ani. Kung dapat, i-check yun na ninyo

0: pero ignon rin mo nga hinahinayon og bayad na.
1: Sa muna yun sa kontod.
0: Oh, pero dili si Bilbao ang insulti ani ha, kundi ang branch manager maybe dili sa Dakbayan San Carlos.
1: Dili pod si Sir Peter, ang siguro ang atubang nila gahapon ang katong gina kanabitong ginareklamuhan sa kanang mga bill kag Sir Brian na in charge ana eh.
0: Ah, sa kinsa pod na? Nganong ingano ay naunsa ka kuangalan ana kung kinsa man na kay dapat ipaabot na didto ni General Manager aron nga ma-check ni K5Gs, maluoy ta ning mga tawhana. Oo,
1: malu- dito gina na ko siya gahapon kag K5Brian nga muna pay nanginayan lang daw og bayad siya nga padua lang sa office ipapangita si Engineer Peter.
0: Imagine layo. Ay nako, taga-Noneco. Naunsa naman mo diha in tawo noy? Dapat usang salpak ba pag-abot nila sa nagreklamo? Pangitaon na yon ang concern nga pwede jud makatabang dili kay palakton ra unya pabaliko na pod. Layo biya ka itong prosperidad ay. Oh, what if kung ni uli na to? Unya pabaliko na pod. Namoy panghatag og pamasahin na nila na ani ni mga tawhana? Ha, taga-Noneco diha San Carlos City, taga-Noneco diri na unsa na mo? Dapat tagdo ninyo nagtarong ni dili ni kay Anaodra bisag nakita ninyo na isayop ang pagbasa o pag kuha sa bayranan sa aning tagbalay inyo nang ingnon nga hinahinayon og bayad kinsa man insulti ani. Ah. Dapat mailhan.
1: Kuha na tumabot siya gapon ni nanay.
0: Dapat mailhan di patudlo tong nanay kay gisugid nato ni kay General Manager kay di ni pwede kay 5Gs nga inganihon lang ang mga customer. Ah, konsumidor ni sila, part ni sila sa part ni sila sa Noneco. In fact, makabig nato ni maingon nato ni nga ang mga pareho nato nga gabayad sa Noneco, member ta diha, isip tag-iya pod ta sa Noneco unya anaon rata kung tamad ta mo hatag og atensyon sa problema sa konsumidor. Ah, ing anaon lang hinahinayon drag bayad. Oh, naunsa naman yung tao ni? Ha? Kabay pa no nga maka basig kinsa ang committee on Committee on Energy diri sa Dakbayan San Carlos K5Gs kinsang konsehal maka kwan ani it's about time na siguro K5Gs nga mo appeal na diri ang local government unit kay dili lang ni karon kapila na ni ka best nga ing ani ang mga reklamo sa publiko nga ang ilang bill gataas bisag dili na normal ang sitwasyon. Dapat siguro ipaexplikaron na ni ang taga Noneco San Carlos dira sa konseho. Ihatagan siyang tsansa nga maka-explicar kung unsa ning hitabo dira kay daghanan ni kaayo nga problema address Dakbayan. K5Gs?
1: Dito, no?
0: Oh, ipatawag ni sila. Ipatawag ni kung kinsa diha ang branch manager ba or kinsa supervisor ba diha. I-explain dito sa konseho kung ang ani, unsaon natin ni pagbuhat, sigihon na ba nato ni or pasagdan na lang nato ni. Oh, ingnon na lang nato kay hinay-nay lagbayad bisag dili iyang balayran. Imagine mo ha, dili imong balayran, bayran nimo. Oh, ing ani yon ra ka sa taga Noneco?
1: Kung bayad eh.
0: Oh, syempre. Syempre, ima sus na ko. Like for example, ano, klaro na jud kayo ding tinamaran. Oh, tinamaran, walay tarong nga pagtagad sa konsumidor, nga kining konsumidor man ni nagsweldo diha nila. Oh. Kining konsumidor mao ni ang buhi sa Noneco aron nga natay suga, natay suga. Murag ing ani nga mga sitwasyon manawagan na lang tag kuan ani oy kinsa unsa ito Nepsi unsa na Negros Power sa K5Gs Negros Power
1: oh Negros Power electric
0: operative oh Nepsi akwaan na ninyo si Neco B unya ayo na ni paintrahan mga tao ang mga tamaran diha. Okay, ang style good aning Nepsi sa kuan hibaw-an K5Gs nga ilahaning i kwaon ang murag 60% no sa operation sa usa ka kooperatiba like aning electricity ang 40% ibilin na nila okay sa mga businesses.
1: Ah, 60-40
0: oh 60-40 na siya ang 60% operation iyahan na tanan wala na nailabot ang usa ka electric cooperative ang 40% diha ibilin diha ang mga boss ra na dira manager mga tawag nila board of directors nga maglingkod na lang na sila onya maghulat og sweldo. Siyempre wala naman sila yung operation kay naa naman tanan sa kuan. Naa naman tanan sa ang 60% naa naman tanan sa Nepsi, na? So, ang style aning Nepsi god, once nga ilahan ang kuhaon ng operation diha, ilaha man ang

0: paaplayon og balik ang mga empleyado sa Noneco. Mm. Ana na nga style eh, no? So og ako sa NEPSE kung ma kung makwa man jud ninyo ni patina nato ni mga tawhan nga mga tamaran ayon ay paapilon usab ay daw ato diha kay basig maguba pa intawon kung NEPSE na mog sulod diri sa Noneco. Oo, ana na kay Pep Jess. Oo. So dili pwede nga maguba ang imahe sa NEPSE because ra sa mga tawo nga ingnon dira nga balik kay hinahinay lag bayad bisag dili ihang balayran. Di na bana tawo ay. Grabe. So unsay solusyon ani kay Pep Jess? Mao na to?
1: Mao na to. Suspended yo ang meter reader ani kay mao may sulti gyapon ni Sir Bilbao.
0: Aha.
1: Nga daghan na suspended niya meter reader.
0: Trabaho ta nato ba? Trabaho og tarong ba kay mao na gabuhi nato. Ah, dili kay kung sa Ilonggo pa pasapayan lang. Ano na sa Bisaya kay Pep Jess?
1: Ang
0: sa Ilonggo pasapayan lang ang trabaho, basta ka trabaho lang bisag sayo. Sige lang.
1: Pasagdaan
0: lang. Importante na ay kag-obra. Anak na. So, i-check ni mo, i-check na to ni Kipab Jessa kung may suspension ba ang meter reader ani o unsa ang ilahang gibuhat atong senior citizen o kining uban pa. Kining usa na kay gipakita diri nga 13,433 pesos 91 centavos. Unsa man ni?
1: Nag-rant na siya sa Facebook, okay, kay Kipabay. Ipag-quote na niya ang mga official sa San Carlos City.
0: Nga nung official po San Carlos?
1: Kailan ipakwa niya ba nga marami sa pareha sa itong kami o Richard, yan si Mayor Richard, yan doon ang namusong.
0: Ah, kinang si Mayor Richard, the post sa Facebook.
1: Pero ang iya ha, ang diri, ang official sa San Carlos City, well, si Mayor Rene, ang yung di-quote rin
0: to, niya ipakwa niya
1: ba?
0: Ah, dili mapod yung anak kay Pemjes ka, harsh mapod ka ayun na nga ma-post. Wala ilahe, mapod style ang mga mayor god.
1: Nga, tipon.
0: Oh. So, ang ato ang hiangyo ganiha, mauto ganiha kay Pep Jess. Pagitaa, aside sa pag-check nimo karon sa Noneco kung naano ba yung mga nasuspended diha nga mga meter reader diha. Pagitaa kung kinsa ang Committee on Energy diri sa Dakbayan San Carlos nga konsehal. Ah, pagutan a kung unsa ang ilahang steps na buhaton ani sa mga dili na ni siya once twice kundi sa kadaghanon na jud nga reklamo aning pagbasa sa mga mitruhan nga di magkadimao. Unsa ang ilahang buhaton ani sa Noneco? Ipatawag ba nila sa konseho? May appearance ba diha? Ipa-explain nila na bay dapat nga mabuhat ang LGU diha aron maundang na ni ang mga sayop nga pagbasa sa maong mitruhan? Pasanginlan ba nato dinhi ang ilahang gigamit dira nga mga gadgets or patakaay radyo ni kuan, patakaay radyo ni basa kay Pep Jess.
1: Sige, kita ba?
0: Oh. Atong gibuhat ni Mayor Richard Dauhoco sa Toboso, nindot pod to. No? Nga nag-grant po siya dito sa Facebook niya. Siyempre, napungot na ang mayor. Dili gusto si Mayor Dauhoco nga ang mga tao niya dito sa Toboso, yung mga constituents nga mo'y nagpalingkod niya diha, ana-anaon ra sa taga Noneco. Oh, katong usa nga may reklamo kay naisuplado, naisuplada, anak-burag-ana, no? Di maimutagad. Oh, maumaon yung diri sa San Carlos, ino na ka nga, hinay-nahay lang nagbayad na eh. Ah! Dili na ko ang bayaran nun, akong bayad. Ah! Katinuntri may tao na. Di na maayo. Sige, kay Pep Jess, paki-check lang yung ani kay Pep Jess ha, kay kinangla na to ni Matarong, kay I'm sure, napay uban nga biktima ani, naghilom-hilom ra kay Usain Hadlock. Ah. Pero kini na grant po diya sa Facebook nga gipangita ang mga opisyalis sa Dakbayan San Carlos. Okay po biyan eh. Ah. Masig matagad po di ay, no? Nga, ing-ana, no? Makaabot dito. Kay kung maghilom-hilom lang kausahay, burag, thank you, radyo na siya. Burag, wala, John. Anyways, so, kung kato, sinanay gahapon, ning uli to siya, nga hoy-hoy ang abaga ato.
1: Ingat to, patong na ko, kapitabay.
0: Okay, so, basic na solusyon na to.
1: Basic, wala pa ba sila ka-update?
0: Sige, paki-update lang ani kay Pep Jess ha. And uban pa diha nga kuana nga pwede na to ma-contact from Noneco. And ato adyo pasiktihon si General Manager Bilbao kung matinuod ni nga ay mga suspension ni ang mga meter reader diha.
1: Mawgit.
0: Ah, salamat kay Pep Jess. Good morning.
1: Sige, kita Brian, muna itong matang na report ala sa programang Foro de los Cabos, kay Pep Jess Abel Rabicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa news. K5 News,
0: FM, live report. Salamat kay K5 Jess sa balita. So, mao nalagi taga Noneco diha. Next time, once nga na mo reklamo, ganit diha, tagdo na ito nigtarong. Ah, dili ingnon nga, bisag dili iyahang bayranan, ingnon na lang din nga hinahinay nagbayad. Ah, wala ko ni ingon nga dili dyan to kay nanay bayranan ang 1,800. Pero unta, i-double check usa kung tinuod ba nga kini iyahad yun yung bayranan or nasa yupra. Oh, dapat may process na siya. Dili pwede nga ingno na din na hinahinayilag bayad nay. Oh, hinahinayilag bayad kay para o ni ana. Pwede rin ay na. Oh, pwede rin ay na Noneco, yung ana, nga hinahinay. O bandira, di makabayad karong adlawa, otdan, putlan na yun, 3 days, putlan. O nga, kung masayop di ay, sa pagbasa, Grodra, ang mga readers na to, pwede rin ay nga dili putlan o di kabayad na yun, kaya pahinahinayan na kay kuan, kinang tamad, tamaran na mo, guro mo, pangita pag solusyon or pangitaon ni kung anong unsa ni, anong ning taas ning bayran nun, pwede rin ay na. Murag wala na sistema ning Noneco, pwede na dyan na island, guro ning kuan din eh. Manawagan ta sa Nepsi! Nepsi, asa naman taon mo, oy! Sudlan na ninyong Noneco, maluoy mo sa mga konsumidor din, he! Jonathan, bikin na men! Oy, good morning, D.I. Good morning to Tristan Wyatt Gulay. Now, good morning. And Luz Shalana. Anindot lagi na ang ilang resibo o Claro pa jud amo kay mora magresibo sa Mall Colonia Puerte pang Hanapa. Ultimo account number maglisod naming Claro. Ang kantidad sa bill ra jud ang Claro. Sa asa man ni Ma'am, asa ni Noneco ni or asa ning lugar ra pod? Oh, kay basig ilang printer diha kuana guba na naguro basig wala na nay mga ink dira. Oh, Perla Hipolan TN, good morning K5 watching from Barangay Bulacan, Canlaon City. Oh, okay, good morning taga Bulacan, Canlaon. Salamat kayo sa pagpaminaw. Sige. Last 7:31 na mga ka K5. At aning sumpayan ng balita. Dinig kahapon sa Dakbayan San Carlos. Kining balita Baloy asa dapita utok ani nang nangawat ba, no? Imagine mo mangawat ka. Kinang CCTV pa jod nga maunay galantaw sa mga kawatan. Di Diyos lang pareho sa mga kawatan sa gobyerno ba? Nga grabe ka sekretuha jod kaayo. Kabalo na jod mo ang CCTV, maunay mata sa balay, mata sa mga tao nga natulog. Dira, mao pa jod ay kawaton ninyo, isakpan na mo. Oh. Pero tika muna, check na to sa si K5 Jong Bersalis regarding ani. K5 Jong, good morning.
2: Ay, good bag, kaki pa bay. Yes, pero na. Isa ka kawatan nga nangawat og CCTV dini sa Dakbayan ang narakpan kaki pa bay gantong nakalabay nga Gernes sa Kadlaon. Dini sa may ecotourism highway barangay Tuning atong Dakbayan sa San Carlos. Ang kining suspect dili ni sa tuang kapulisan nga si Harel Lidon. 33 anyos, residente ni diri sa may Caballero Extension, Barangay 2, gihapon kay kita, Bray. Base sa ato ang nakuha na report gikan din sa San Carlos City PNP, ang kining suspect, allegedly, ni sulod ni kay kita, Bray, sa Pakeral Restaurant diri sa may Barangay 2. Unya, kung atong tanawon niya ang mga footages sa CCTV, nga ato ang na-capture gikan sa mismo nga biktima kay Kita Bray. Makita niya nga ang kining suspetsado nag-ukoy-ukoy ni siya, nagtabon og tuwalya sa iyang naon. Indicating nga kahibaw siya kay Kita Bray nga ang sunod sa establishmento is kuan kanang dunay naka-install ng mga CCTV cameras. Ang pait lang ini kay ang iyang ikawat, mga CCTV unit sab.
0: Mauligi na ang kuha natin nila.
2: Oo, abi guru niya kay Kipa Bray o bisan pag iyang kawaton ang kining mga CCTV units o dili na man kuan dili na ma caught on record ang iyang gihimo. Wa siya kay bao ang kining tag iya dai kay Kipa Bray. Dunay kuan dunay say tawag niya. Dunay access sa uban pa nila nga kinini ang mga monitors. Mao to nga pagkabuntag na kay Pabrik, mga kuan mo, mga alas 2:30 niya gisulod ba ang kining restaurant. Pagkabuntag na, ni-report ang kining biktima din sa San Carlos City Police Station.
0: Oh, naputol ban si Kipeb Jong? Teka muna ha.
3: Para mainit na isyo at usapin ng bayan, Kukuro de los Pueblos.
0: Nag-ukoy-ukoy mga ka-K5, o niya, nanabon siya. Burag naka-boxer pa ni, guro, bago rin ni Bugtaw. Bago rin. Okay, inanawag na usap ni K5 Jong. Okay, K5 Jong, putol man. Yes, go ahead.
2: Gani, pag-ayon ng hapursot operation sa ito ang kapulisan ni Disney Bansanta, na-trace ni ang suspect o niya na-recover gikan sa iyang posisyon. Ang limang yutanan ka unit sa CCTV cameras nakip ang usak ka emergency light. So, kahapon ka Kipa Bray, ang kining suspect, di ko ano ni, gipasakaan ng kaso na robbery. Nari siya karoon, nagka-custodia din sa San Carlos City TNT. Ang nakarindot abing kay ang biktima, bisan sa iyang gihimo ka Kipa Bray, pero hinatdan siya jaliti.
0: Ah, kinsa may hatod ato?
2: Ang biktim.
0: Akala!
2: Naluoy man kay wag ito na siya dalaw, wag ito na siya o sari, wag ito niya ito niya pagkaon.
0: Ano taga-asa man eh? Taga-asa ning suspect?
2: Dari na po sa barangay ito, dari sa inumdum ka ito, katong may survey ito, dari sa may, kuan, dari sa may, ang sanay, dari sa may,
0: kabalyero?
2: Ito ganay, oh, kabalyero.
0: Okay. Daghan ba kayong mga listeners nato diha?
2: Gani, oo. Pero daghan wala na kailan. Basig wala na daw ni diha nagpuyo. Kay wala man daw diha niya ni nagkuhan, nagpiner.
0: Ah, imagine mo ha. Ato, ang mga tao nga judgmental kaayo, ah, taga-kabalhiro dahi ito, pero wala na nagpuyo diha. Taga-kabalhiro, may buntag diha. Dili dahi taga-dirang kawatan.
2: Kita ang address, bro. I mean, kita, bro. Oh, pero wala yung nakaila niya. So, basic dili siya diya sa kabalero nagpuyo.
0: Na, mo na gani. Gamito ng ubang ang address, o niya, dili na ikataga diha. Masakpa ni sa mga taga-balero nga makagawas ni, basic makagawas ni. Ha! Dila, rin wala ilanggo. Balitawanaw ba?
2: Wala niya. Basta kay kagapon, na-inquest siya kay kita, bro. Nga, mo ni yang i- nagatubang yun sa tukmang kaso. Mao po ni ang dugay nang ipanawagan mga kanihin sa ito ang kapulisan din sa tagbayan. Kasuhan ka kita, Bray.
0: Dapat lang.
2: Kasuhan siya ang kining mga inginano yung mga individual. Kay para nga matanggong gris bilanggwa. Dahil nga dili na mo utro ka kita, Bray. Galing kayo namang kutoy uban. Tungon kay gagmayrang itawat. Dili ma... kuan, dili ma dawat sa... piskal ya, babalik sa barangay. Usa ni sa problema po sa tuwang otoridad.
0: So katong victim ani, tag-iya to sa restaurant? Tag-iya?
2: Yes, tag-iya.
0: So,
2: itinanatungan man.
0: Basig di to mo file. Di, wala tamo ingong ganito mo file. Basig di mo file kay itagaan mga nag-jobby ganito.
2: I'm sorry.
0: Ay, sige. Akuan na, ang Jollibee na ito, pakuan na to, Jollibee, and then file the case. Murag ana. O, kaong Jollibee, kay file lang tak. The best kayo nga sa nga victim ba, no?
2: Bili pa lang kay Sir Roy. But ano siya kay Sir Roy?
0: Lindo tayo ito kung imong gi, ano no, imong gi headline na nga, suspect sa pagpangawat, gihatdan og Jollibee sa biktima.
2: Pero, wala pa ito itong kausa.
0: Kausa na kausa. Di buenas kayo ng kawatana da. Kay, itagaan pag Jollibee, no? Imagine mo ha. Ang ubang kawatan, ang madawat ana, kung dili yaw-yaw, tadjak or sumbag, iha Jollibee man, sosyal.
2: Basin, kung sa ilo na lang po, nabalik mag-good keeper, Brian. mga kinawat ba?
0: Ag, ibalik na.
2: Bra- mahal biya. Oh, mahal biya, di ba ng CCTV?
0: Uy, mahal na. Uy, dili man nag-grow balik na yun kay Feb Jong. Kaya gamiton man as evidence guro sa court kung magkasuhay na sila.
2: Yes, pero maybe right after the court, right after kay Kipabay, filing, mabalik sa akin. Importante magkuha ang documentation. Ito. Mga documents na naman na po ikuan.
0: Aya, ang ako ang payo ni Madam, joke lang ni Madam ha, hulma sa dito ning kuan, hulma ning suspect kay pabalik nagtako dito kay murag siya ning maayo nang langtang diha.
2: Dada, ma'am, ipa-play diha ba kay kakipay kuan ang video. Kitaon kayo diha, kipay bro, yung nagkukuy-ukuy yun nga. Nga agin siya sa kusina, tingay na.
0: Dito bro, naka-boxer pang tintuhana, naka-boxer niya sa no?
2: Oo, kumkum niya ang, wali, kumkum niya ang, doon tingay na kamupay na kuha.
0: Grabihan ito ba? Kumkum niya
2: Yeah. Tingali, nagtuo siya. Kung iyan ang himuon, dili na makuan. Wala na mabilin ng record.
0: Kuan dyan, di pa, wala pa idea. Why sa balo? Nga bisag kwaon na nimo ang CCTV. Ang monitor ana dito, naka-lock in na ang video sa sulo. Di ba, kay Five Rens? Di na na mawala
2: di na
0: dito.
2: Oh.
0: Unless kung ang dili monitor...
2: Na kining, ah? Dili pa na real-time nga kining pangimong...
0: Ang mo bro, nakawala siya.
2: Kung di pa na sa cellphone, nga pangimong ilit. Wala na.
0: Okay. Wala dyan siya. Dili pa ni siya CCTV, one di ay, ng, CCTV aware dyan di ay nga ing-ani ni siya nga unless ko ang monitor dyan imong hakwaton dito.
2: Baka na, inoon tingali. Oo. May nakamchance aga. Inagay ito matrace.
0: Malibog ko niya. Wala na ito may interview kay Pep Jong? Di na ito may interview?
2: Manangit pa ta kay Febray.
0: Kini interesting kay Kipeb Jong ba? Unsaon na niya ang mga CCTV? Sa kadaganon na pwede niya kawaton, nganong CCTV pa, Jud?
2: Posible, ibaligya kay Febray. Baligya yung ganyan panong.
0: Ibaligya niya.
2: Oo, ibaligya.
0: Ang mga ta...
2: Ang mga kawatan ko, doon naman ko din chili kay Febray. Doon siya ilahang... Kaya yeah, kini niyang pwedeng magkuhan, pwede nilang ma-paybuslan. Kini niyang isang barangay 3 sa una, katubang wala pa itong madakti, ang katong natado sa kaya nga kawatan. Bisan ganig ka ng water jug, kawatan ganig.
0: Oo, okay, pwede kay sayon man, haswaton na naman dahil na. Kaya kining CCTV, giyon sa niya pag-dismantle, ano na siya yung mga screwdriver nga dala diha, ana?
2: Buti, panglarot guro niya kay Babrayo kung siya. Or, basig kwan pa rin, kining inagtakot pa lang ba? Basig, pumangguta kay himamata ni kay sir. Sige lang, sila yan itong pagkigangot ni Asusong. Actually, nag-contact na to siya for Kuandra, kining, nag-contact na to siya for konsentra ba nga wala mo niya ang video at katong panagdugang kung katong mga CCTVs ba is part sila ang business or kining mao na itong mga CCTV cameras ang naka-install po mismo sila ang establishment
0: in establishment niya wala dyan ay tao na natulog diha sa gabi eh ano?
2: Mura gula ang kuan lang ang naka-identify lang aning suspect is ang usa sa iya mga staff i-identify siya positively si Ajud.
0: Okay. Nganong nailhan man siyang staff? Nganong nailhan man eh?
2: Kuan, kining pagkandak nag-hot pursuit ka kay Fabry, gipresentar sa ato, nakup siya, but dito nag-confirm sa staff na si Ajud.
0: Meaning ning tawhana, nanay mga unang record diha sa PNP?
2: Na. Actually, halos pa rin yung mga kawating diri sa kwan, diri sa Dagbans and Chaos. Na yung mga record kay Kipa Bright. Na yung galeria na ito ang TNT. Kinsan yung sila. And, katong ganyang nangawat sa papis, identified na sa ito.
0: Grabe.
2: Katong nangawat ng tools.
0: Oh, identified na ito. Waling wala lang masakpan.
2: Kwan, wala pa ning file o complaint ang katong victim.
0: Okay. Aha. Katong kay nanay sa merkado, kumusta na to?
2: Oh, wala. Katong may lisod ka kay Fabright. Wala pa dito, no? Sa nai status sa to, lisod to kay i-trace na. Kitsa to ang... Sige lang, atang susihon din, kumusta na ang development at to.
0: Sige. Ikaw, diri ni Seth, ano ba? Ni Seth Villaflor. Morala po ng bata ninyo God, human og kulata kay pakanon. May gani wa betang hilo.
2: Dating PM ni Moro.
0: Si Sir Jong di panay ka si Sir Jong di panay ka relate kay kuani soltero ni. Yeah. Kuani Sharon kinang ha ha.
2: Actually si Sir Seth siya ang victim.
0: Oh. Mao ni. Wala na lang ni mo tumutag hilo, ma'am. Oy.
2: Si Sir. Siya na ito yung panagiran kay Pamrega Kwan. Kaya magkakulang sa video.
0: Ma'am Seth, pa-interview mig balik ni Mubi. Kung, grabe ha ko, ma'am. Ma'am, mangawat min jong diha para maka jellybean eh.
2: Sir. Lucky na kayo,
0: Pamrega. Lucky na diha eh. Kanusa ito mangawat dito? Okay, para makakaunt ang jellybean.
2: Tingay, looy mo gano'n. Pakit looy mo gano'n daw kay Pamrega. What? Okay.
0: Tagiya daw ni.
2: Wala gi consent sa gikasuhan gud kay Pedro.
0: Ang yamang gong profile ang PP niya Rodrigo dili man kuan god kinang unsa man oi? Unsa man ni bungo man sa tao god mao ning abin ko ma'am or sir ni ano.
2: Sige lang basig.
0: Katawa sa mahi.
2: Bili balik pwede na to sa pare interview.
0: Oh, interview ha patalik na lang kay ipasaysay na to niya. Pwede ko na mangawat dito sir. Oh, ingon niya pwede sir. Mangawat ta niya jellybean na yun.
2: Bakto ta.
0: De joke na. Kasuhay gyud ni sir Seth ha. Kasuhay gyud ni aron din ni matagam ni ba. Kay maluoy ko ni tawhana kay una-una once nga makagawas ni, gigamit pa niya ang address sa taga Caballero, barangay 2 man diha. Oh, nga dili man na mga kawatan ang mga tao diha, iya pang gigamit ang address nga taga Caballero daw siya. Na. Imo rang giguba ang mga tao sa taga barangay taga Caballero, barangay 2 nga mga tarong ang mga tao diha, gidala pa nimong address nga di man dai ka mailhan diha. So una na nga mo kulata nimo kung makagawas ka makit-an ka diha dong. Oh, ikadua basig pakanon ka usab ni Sir Seth of Jellybee o nya nanay bukog tumoy. Dili kuyaw ni sila kayo kay Five Jong, kuyaw kay ni sila. Kay matyambahan ka ani nila kay Five Jong. Unya dili jud nimo sila masakpan, mailangan ni si Sir Seth kay naa ni sila CCTV diha. Dili nimo masakpan ni. Usdang lang jug likop ko hilak-hilak lang jug ka kay mawala na mga gamit nimo.
2: Mao gyud to. Ay, ako mo tama actually ang CCTV gyud lagi sa dal.
0: Bitaw
2: no. And actually to gina pud encourage sa ato ang authorities katubay do na man lang ikasarang ba nga mga businesses.
0: Bitaw
2: no. Mahimo mag-install og CCTVs.
0: Amping jud. Ingon ni Sir Seth dire na submit na gahapon sa prosecutor's office ang case kana na datagam katawhan na. Bisag ba prison ni sila bisag usa lang ka tuig, duha ka tuig, galingin ko kung kawatan kay pwede kawatan kay Jungya. Yeah,
2: ang tight lang kay muna ang purpose sa CCTV is para makatabang pero matay hasta CCTV biktima ko nang
0: Mao na galing bisag pila ka pa mapriso diha kay Pep Jong. Paggawas ni mo kuna ka nay criminal or instinct nga kakawatan ka, ngawad ka. Imagine nimo ni si gobyerno kay Pep Jong. Mugasto kag minilyon dagan kag mayor. Oh, dagan kag vice mayor, kapitan. Mugasto kag minilyon unya ang sweldo nimo gamay kaayo. Makabawi ba na sa gasto nimo dili? Syempre ang tubong ana, kuan jud na kickback jud na.
2: Mao
0: lagi. Mao
2: lagi. Mudagan usa. Kaya mangawat.
0: Ingon. ang normal nga kawatan mangawat before mudagan ano. Ingon ni Sir Boy no Fab Ledri. Oh. Good morning Sir Brian. Basig sponsored pod na sa Jollibee sir. Kay inig balita ma-mention man gyud ilang ngalan free ads na sir.
2: Dili ay.
0: Dili sir.
2: Ining, empathy yun to ni Kwan.
0: Butan na dyan si Sir Seth.
2: Oo.
0: Butan na dyan sila. Kaya imagine mo, nangawat na ni mo. Pero sa tinuod ng Kibab Jong ha, na ako i-share ni mo, karoon dyan ako ni isugid ni mo. Ato ni aging mga binulan, di ba? Pirmi ko gadalag langka diha sa diri sa toa sa San Carlos nga hinog langka. Aha. Naman ko'y punuan sa langka gods bakulod god Kipeb Jong. Nga once nga mamunga na siya, purting daghana jud Kipeb Jong tag-abot ng 40 guro ka buok. As in. Aha. So kay subdivision man to amo Kipeb Jong, dili ka basta-basta kasulod dira, labi na gyud wala kay mga stickers ani ana. Sana man Kipeb Jong nga ningsulod man dito na nisulod to nga mga gipailang nga mga e-bike driver. Oo, nga mamalit daw sila og langka. Karon, ang ukang balay diha usay walay tao kay nasa school ang mga anak ni Kipeb Jong, hantod ang mga bantay nila. Naagian nila ako ang langka yati gipanguha man 20 ka buo Kipeb Jong. 20 ka buo ipang harvest ataya mga tawhana oy. Nanugid ang CCTV po nako. Nya oy. Dili may nahagip kay kinang nanay pader ang lihok ra nila. So gipasagdan ra. Nanugid ako sa gwardiya pati sa homeowners president namo. So ibantayan. Pagawas daw ni ingon nga agipalit namo ni dito, pero unsa oh, gipalit nga walay tawo ang balay. Oh, pero manghatag ra man ko kay nga ana ibaligya pa jud nato, murag dili naman kay ang gusto kini nako pa hinugon ra jud siya. Unya panghatag ra gud, no ana ba? Sus. Ning balik pa jud Kipeb Jong. Ning balik pa jud. Mga pulo na pud kabuok ang ipang harvest unya. Ay nako, so okay lang. Wala man ato masakpan, no? Karon kay natsambahan jud Kipeb Jong atong adlaw nga Huwebes Santo. Nga wala tay trabaho. Ah. Naa jud ko dito Kipeb Jong. Unya, nanawag karon na jud ako isulti on air pa. Nanawag-nawag siya. Nanawag-nawag siya nga tagbalay. Ayo. Karon kay nasiplatan siya sa muang sa ang timbang sa balay. Nakalili man ingon siya nga kuya-kuya mauna sila nga mga tawo diri ang gapanguha sa langka nako. So, gilili nako. Ningko kini, sakpan niya jud kadto. Onya kay murag napungot nako kay syempre bisag daghana na sa kaayo basta imuha na masuko ka nga kawaton nga di mo ingon mo ana ba
2: mo di pananghid
0: di pananghid. So ning gawas nako pagawas nako gikumpronta nako duha sila kay Kipeb Jong. So ning amin sila nga sila ang nanguha sa langka. Onya nangayo daw sila sa timbang sa balay. Ning ako po itong timbang sa balay, siya, oh, nangayo na sila, pero ang giingon na ako, usara ka buok kay utanon, pero ang gikuha din nila, main take buok. So, tuana na, nagkaraguhang na, ning gawas na ang mga tao, wana, dutayan sila makulatahan, duwas sila ka buok, ako na lang nagpugong, ayaw ninyo hilabti, tawagala na ito ng polis. Oh. Imagine mo, Kipeb Jong, ning lakat mi dito sa police station sa station 4. Mamaamig batasan ani ni Sir Seth oh. Pagkahuman og blatter yati kitagaan ako 150 ko way plate. Paita oy. Ang ako ang magulang nga bayi nakaingon siya wala ginaayo imong ubrahan. Ngano man, ikaw nagikawatan, ikaw pa naghatag, wala may inuplite mga tawhana. Lakto nila ang station 4 padong dito sa mong barangay pating layo. Ah, burag nagpa-antura kag dito sa may unsa lang barangay itong mga pita permis kalatraba unsa kanya diha kinang
2: loop loop
0: oh, dapita ng mga pihay ta dira usahay na pating layo ana. Oh, gitagaan na kay 150 Kipeb Jong. Wala na mo, namoy plate sa wala na ba sir kay gipasakar mig patrol ning ko ah. Oh, pablite nyo puli. Ayon ninyo usba na ha. Last be na jo pag BA or sa diha kay manglaya sa espiritu ninyo. Hantod ato Kipeb Jong, wa na jo biya balik-balik ang mga tawhana dito sa subdivision. Kay sila di ay sige pangawat anang langka, bayabas. Ana ba? So, si Sir Seth ani mao din ni tawhana. Gikawata na siya, mahatag pag jalibi. O niya, dito ta, unsa orasa ta, mapasakop lang ta.
2: Hindi na malalim po yung kumpisuan.
0: Sige, oy. Salamat kay Tito Jong. Salamat kayo. Oh.
2: Okay. So, body give a bright. Ito nga, hatod, very po ka rabutaga para sa Foro Bilis program, line that nagkagikan dari sa may San Carlos City PNP. Ako si Kitab Jong Bersalas. Pasa kampil mga balita, serbisyo publiko kaligawan sa Nagros, Kitab News, Arat.
0: Kining balita ano ba abi mo bulag joke joke ra pero kini mga suspect nga kining mga nasakpan kung maalanganin ka ni K5 Brands madunggaban ka paanay nila oh may mga pusil ni sila dala may mga hingandiban ni sila no oh, maalanganin ka ni sa sulod sa balay manunggab ning mga yatian ni dapat kasuhan yun ni sila according dito Angkan Vlog experience kaayo ko ana sir ako complainant unya ang suspect ako a paghihatdan og pan on pan og pangkape. Dito sa detention kay naluoy jud ko. Gutom na daw siya after 8 months siya sa iyaha pagka-prison nakagawa siya og nanugid siya sa mga taong sukad na preso siya ako ra daw nakadalaw niya. Paita jud sir basta makapapriso ka tao. Katawo nga kawatan o niya wala jod na hibawan sa balaod, abi nila mangawat tra human dili na mapriso. Oh, mas maayo maging anay mga tawhana nga mapriso jud sila rumatagam, no? So usahay na po yung mga pareho na to, burag ako nanugid na malang jud ko. Bitaw gibuhat na ako na kay pagingon ako nga naghunghungana yung mangod sila kay Fibrens. Duwa sila. Ya, unsa may sakyan nato aniron wala magkoy kwarta diri. Oh, kay layo ba na station 4 dito sa Estefania? Liko may kwarta mo wala. So wala sir. Now sa may plate ninyo, di man po ko kay Fibrens pasakay suwang sakyanan. Kay yatis ko ipasakay na ko sa sakyanan basta kitaw kung on ko nila dito, duwa ra mismo maguwang. O gitagaan na kung tagaan na kung 150 o oh, ipamasahin na ninyo, ikaon na ninyong uban ha. Unya, hangyo lang ko ninyo, undangin na ninyo yung batasan. Mga buhi mong tarong. Ay, ningon po tayo sa tinood, sir. Ako, sir, wala ko ilunggo kayo mo. So, sir, wala ko yung labot, sir. Kinpa-drive lang ko niya ni sa e-bike. Hambal niya, makuha lang siya, mabakal sa langka. Butong nga, what's the igle? Ay, nako. Sige, pagbalik na ito, mga ka-K5, kini, katawanan pa dyan yung balita. Kay sa kanlaon, K5 Rens, uso ang kawatanay aning piso wifi. Oh, piso wifi, kinang ablihan ba? Kaya nagaman ng piso-piso, di ha? Naiusa ato nga sa merkado nila, gikawatan jud nakuaan jud to pero kining bag-o wa daw madayon oh ay balita na to ni kay magpapulaan mo ta balita ani pang nasyonal oi dirita sa mga pang lokal nga mga katawa ani buntaga sige mabalik pa ang Foro de los Pueblos
3: K5 News FM. News FM. DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siya ang imnon kanang wala pa isulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Mm-hmm. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
6: Correct.
5: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
6: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Mm. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergic katong sa una.
5: Common nga allergy Sir GP naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish na ngatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
6: Delikado.
5: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
6: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
5: Naigitawag Sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form term sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
6: Dili ka ginhawa?
5: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir JP, secondary respiratory failure.
6: Unay kuyaw.
5: Simple ra man ang management sa allergy Sir JP. Inom ka og food supplement nga maka-correct sa nabugo na nimo nga immune system.
6: Pusto.
5: Ang Mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
6: Mojo Doc,
5: dako jud akong pasalamat sa Mighty C Sir JP.
6: Oh.
5: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
6: Bitaw sa
5: abog, simento, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C Sir JP.
3: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yapuson sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag, tulupod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Unay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og Mighty C Sir JP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
6: Husto.
5: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
6: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini gisulod sa kapsula ang flavonoids o polycosanol nga nakuha nato sa desugared sugarcane extract ang pinakapait nga party sa tubo munay naa sa DTX 500.
5: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
6: Correct!
5: Ang approach sa allergy, Sir JP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
6: Bitaw sa.
5: Kaon pa dyan ka. Kay lami.
6: Oh.
5: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
6: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Huwag kinilasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
8: Ako si Janice. Okay kayo
3: mo
8: man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500. Kulang sa pagkaon sang utang kang prutas? Hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidant. Panghunta sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masamig ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa mat tasi ka pagtigulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigod,